di ka na nag-uumpisa nga ganaba nga ganaba hasta sa magiging uwa. Pacha bisyo man doon mga katropa eh. Madali hambagon niya punduhagon. Pero hindi mo ra magulpit pundo. Macha diet baga. Nga amat-amat. Hasta sa masanay kagon aga magiging uwa lang tayo. Pagpagid ni Kapay, if we observe na parang may red flag na sa ato mga inunga or even in our community, it should be monitored or report immediately sa agency concerned for proper guidance and monitoring. Perfect, gidana Kap. Kung mahara matuod, kung medyo sa inyo mga katropa nga may medyo something utana, bukod nyo tatama nga nagakagatabo ang matya, hindi ninyo makontrol, no? Pwede kita, may mga agency kita, una ro barangay nga pwede na itong pagapitan para magpatunga. Yes, may andaran yung mga programs, mga katropa, para sa aton karon niya mga youth. Aguna naman aton karon niya DSWD para nga ni magtaot rin karon niya seminar, orientation, intervention. Kaya pwede gitaan ang makabulig para mas maintindihan it both parents and of course aton karon niya mga inunga, mga katropa. Pero tama, agsaga. It's about pagbuligan. Hindi kita magturaan eh, di ba? Kasi kung magturaan kita, hindi kita makaporma kara itama nga ubrahon mga katropa. Mas malisdan kita kasi imbis makaformulate kita, itraya ka yung solusyon, hay nagadibati kita. Sayang mo oras eh. Good morning, kay Rapang Dang Bilanwaba. Happy hapo listening, gina na kayo mga Rapang Dang. Oras sa mga kitropa, alas 8:02 na sa agahon. Agrekaw niya oras, ginatod ka ton. It, Vision X Plus Softgel Capsule. So, capsule lang para gid sa aton niya mga mata, mga kitropa. Para kinahangan ninyo mag-Vision X para makita ninyo kung ano ro nagakatabo sa sugod it bagay ninyo sa inyong komunidad, sa inyong kanyang maeskwelahan, o kung si Inpa. Iba, bukas man kung taro mamata, pero nagabulag-bulagan. Kaya dapat taro, disiplina, umpisanta sa aton karon niya mga kabagayan. Let's try our best mga katropa, ubrahon ing best. Although challenge ra nga kabaho-baho, pero wakita't mahimok hindi ato maumpisan. So dapat umpisahan ta, para masanay ag masanay ro aton karon niya mga inunga. Habang pasensyang gidro aton kaw niya bagunon mga katropa. Ayon na sa may mga problema runa sa mata or mahilig magpugaw, mahilig magbabad sa nakaw niya mga cellphone, sa mga screen, sa computer, sa laptop, sa tablet. Sabaw mga katropa, kinahangan niyo at ana it suporta karon sa inyo kaw niya mga ISP na agi sa pag-inom. It Vision X Plus Softgel Capsule or capsule nga para gid sa aton niya mga mata. Kasi importante ra nga makita naton ro aton kaw niya ginaubra. Dibaga? And of course, ma-appreciate naton ro mga bagay-bagay sa aton karnya palipot. Dahil rumata mga katropa, very, very important. Gitaan na nga sense, itaton karon nga body. Ginaproteksyonan ka ng mga katropa ro aton yung mata kontra sa mga long-term vision issues. May kabudlay, diba? Maghugag, kabudlay, mag-panaw. Kung masagom, madugom ro aton karon niya mga mata, kapin pa kung ikaw is bata pa. Gaawat sa imo karon niya pamano kung madugom ro imo karon niya kalibutan. So, mag-Vision X ka mo mga katropa, ray is available sa mabutikan nationwide. Pwede niyo man yung ma-order to Shopee and TikTok Shop. So go na mga katropa sa aton karon niya Vision X Plus. So oras sa ito mga katropa, alas 8:04 na sa agahon. Commercial break, anay kita mga katropag sa ating karunyang pagbalik. Hinga buton, tagon o linyada ni Attorney Darren May Astos Stokes. Mga kataliwan nga, mga rupilang ka mga reminders.

0: 125 V4 motorcycle. Plus win 4 iPhone 17s, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
1: XFM.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
7: Yeah!
2: XFM.
7: Patropa mo!
8: Exciting!
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: may dahil nga gahon katong tanan. Happy Sunday, everyone! So, balik kita sa tanya pagpangalaga di programang Experto Legal. At sa gihapon, kanyang mga kaibahan, ako si Katropang Marie Antolini. Yung mga katropa, palikin na naka-live sa nakaroon yung Facebook page. Don't forget to follow kita ng mga katropa at magpabot. Hindi nyo kami sa pagtamyawa. And of course, sa kapabili mo niya bukas sa atong kanyang hotline number, sir, 998-591-5526. So, good morning once again and happy Sunday kinyo mga katropa. At ang ipagpadayon sa atong kanyang programang Experto Legal. Yaki na mga katropa sa atong kanyang tupiko sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. The Republic Act 9344. Sa piyak na ang alinya mga katropa naka-standby. Baton karon syempre at niya pinakagwapa nga legal expert. Yes, at karon niya programa ang Experto Legal si Attorney Darren May Estes Stokes. Attorney, good morning. Happy Sunday gid ana kimo attorney.
1: Good morning, Katropang Yani. Good morning man sa tanan nga nagapagamati ug nagantabay sa ring programa nga Experto Legal.
0: Yes,
1: salamat gid sa royon nga pinakagwapa.
0: Yes, ay wow, tagit attorney at ano kasi kung sa syempre sa itsura pang pak na pakon kapin sa ugali, di ba? Very accommodating, very wow. Passionate kaya wow, tagit mahambal.
1: Thank you.
0: Yes,
1: I appreciate that.
0: You're welcome with an attorney. So anyway, lately abe attorney no kabo-abo tanga nagkatabo sa pungsod Pilipinas. Bukod niya mang isa to niya probinsya Taklan but all over the Philippines abo-abo nga mga news about our students, our minors. So makaron attorney, grabe gid aro debate online pag-abot sa Juvenile Justice Welfare Act nga ra. Kabo-abo gid anaro gustong i-revisahon. Gustong baguhon kaya karon nga edad nga it mga unga nga pwedeng makulong kapin pa kung ma-involve sa heinous crimes or grabe nga mga krimen niya ra ag lately abi may mga nagakamatay ut anagid attorney sa mga victims. So attorney, pwede mo kami nga tawuan kaklaruhan kung ano gid anaro katuyo ang Juvenile Justice and Welfare Act nga ra attorney.
1: Okay, so sa makarangan ng agahon ay aton nga tawon ni kahayagan dayang nga ra nga Juvenile Justice and Welfare Act, no? So kung alin ta gid ro ana karang nga purpose at mga objectives. So rin nga niraya nga ra nga Juvenile Justice and Welfare Act is isa ra sa mga exempting circumstances under sa aton nga revised penal code. So ro exempting circumstance nga ra defined sa aton nga Article 12 at revised penal code of the Philippines na uraya nag-refer sa mga situations kung sa si Indus ang kaakusado is deemed to have acted without criminal liability. So, makonsider nga maskin maging ubra ay mao nga sala, no? Nga makonsider nga krimen, hay pwede nga makonsider nga uwa ay mao it criminal liability. So, uraya nga nga layi, it does not impose punishment under sa mga circumstansya dahil nani sa criminal intent or voluntariness. So may mga elements at mga felonies nga absent. Kung sa sin, sa exempting circumstance under sa aton na revised penal code, raya ay mag-include it imbecility or insanity or minority and before is 9 years old aga sa raya nga ning advent it maraya nga nga RA 9344 as amended. So, ging taas, no? Maging exempt do sang ka minor di edad sa criminal liability if below 15. So, sa minority as over 9 but under 15 before, no? So, accident without fault or intent, mga irresistible force, uncontrolled

0: ko pilang inadlaw kay abo ro nagadebate sa raya nga ra nga Juvenile Justice and Welfare Act. So aton makarang nga padalman do raya nga ra nga layi, no? So under nga ni sa Juvenile Justice and Welfare Act or Republic Act number 944 as amended by Republic Act number 10630.
1: Mm-mm.
0: O raya hay isa nga nga special penal laws. So Juvenile Justice and Welfare Act nga ra is as amended by RA 10630. Hay raya ro nagagovern sa treatment of children in conflict with the law or
1: CICL.
0: Mga CICL sa Pilipinas. So dula raya nga ra nga layi pero ana kara nga principle is of restorative justice. Aga ginatauan karat importansya ro rehabilitation and reintegration over punitive measure or mga corrective measure. So sa declaration it policy kuraya nga ra nga layi praana kara nga pinakatuyo is for best interest of a child.
1: Mm-mm.
0: Restorative justice aga non-discrimination. Kung sa sino, of course, the state natin is ga-uphold gid sa kinamatarong it mga child in conflict with laws.
1: Yes.
0: No? Nga mag-focus sa anda karang rehabilitation rather than punishment. So, ginatawaan it, chansa, rusang ka, minor de edad, nga mag-undergo it rehabilitation.
1: Yes.
0: Rather than nga mag-experience pa na ino nga, ikulong. Mm-hmm. And then restorative justice meaning raya hay ga-address sa mga offense, no? Kung sa sin gina-promote man do accountability, reconciliation sa mga biktima, and of course sa community involvement. At ginatawag na non-discrimination. So tanan nga mga unga regardless ko social background hay entitled sa raya nga ra nga
1: protection
0: and treatment. Mm-hmm. So ano nga nila ginatawag nga ra nga Child in Conflict with Law or CICL? So rusang ka CICL or sang kaunga nga below 18 years old nga alleged to have committed an offense. So nakakumita naman na imaw isang kakrimen, halimbawa nakasakit ikaw or
1: yes,
0: nakapatay, nagpanakaw or kung ano man nga mga krimen nga ging kumita isang ka unga nga below 18 years old.
1: Yes.
0: So child at risk or CAR. Root child nga raya hay mga unga nga vulnerable sa pagkomitar it mga krimen dahil nga ni sa mga circumstances just like abandonment, abuse or exposure to criminal activities. Kung kasi intro niya ni wabi sa nat mga proper guidance in ginikanan. So nakaagi sa nat pagpang-abuso or exposure ta sa mga
1: criminal activities.
0: Mm-mm. So kung baga sa anda karang nga pananawan hay tama taro anda karang ginaobra aber sa gaot araw nakasakit ka uting it imong isig ka tao.
1: Mm-mm.
0: Or ginatawag ka restorative justice, no? Raya ro mga proseso kung sa sindro sang ka-offender agro victim aga may anda nga chance na mag-participate, no? Sa pag-resolve it mga issues nga mag-a-arise sa raya nga rang mga krimen. So, ro minimum age it criminal responsibility. So, the original threshold is sa RA 9344 is children 15 years old and below are exempt from criminal liability.
1: Mm-mm.
0: Of course, subject man gihapon sanda sa ginatawag nga intervention.
1: Yes.
0: Or children 15 to below 18 years old are exempt unless they acted with discernment. So ano ro discernment? So of course is kung ano ro imo karang pananaw.
1: Mm-mm.
0: Or may imo nga pagkasayod ng halimbawa kung sayod mo.
1: Yes, aware
0: nasa gaon ay aware ikaw. Oo. Pero ginkomitar maghihapon. So, sa amendment under RA 10630, hay children below 15 years old remains exempt from criminal liability. So, discernment rule hay nag-apply sa

children age 15 to below 18. Kung halimbawa, 15 years old and one day yun imaw below 18 years old. Below 18 years old. So mag-apply rin ginatawag nga discernment. And then ano kara ang mga proseso? So, sa exemption from criminal liability, rusang ka CICL, kaya bukod sa exempt from civil liability or mga damios na mag-arise sa andakarang mga actions or children exempt from criminal liability, hay mag-undergo sa nasa ginatawag na intervention program para ma-address do andakarang mga behavioral concerns. Mm-mm. So, ginahope pa nga,

0: tailored sa pangangailangan it sangkaunga. So sa pag-handle it mga CICL nga ra, of course do aton nga mga kapulisan hay may anda kara nga responsibilidad. So ro CICL haya hindi pwede nga ma-detain sa jail.
1: Yes.
0: So kinahanglan no nga igabutang sanda under sa custody it social worker or
1: parents.
0: Anda nga ginikanan. Oo. So may custody procedure kara nga kinahanglan no nga pagasundon for best interest of the child principal. Ano mat-arom role it barangay. So ro mga barangay officials hay pwede nga mag-bidget at mag-conduct in mga interventions sa mga minor offenses.
1: Mm-mm.
0: And then pag-abot sa prosecution and courts, do family courts do may jurisdiction sa raya nga nga mga CICL cases. So ro mga CICL ay dapat ay kaibahan na daro ay nakarang ang gilikanan, anda nga
1: guardian
0: or may kaibahan sa anda nga social worker during sa proceedings. So, ro youth and detention rehabilitation centers or mga facilities just like bahay pag-asa, sanda kararo nag-provide it mga temporary custody rehabilitation and reintegration programs for CICL. So, sa mga repeat offenders and habitual delinquents, do CICL na may mga repeated offenses ang dahil mag-undergo it mas stricto na mga rehabilitation programs. Of course, last subject ay mag-iapon to adult penalties. So, pag-abot sa mga prohibited acts, no? Sa pag-detain it, children with adults. So, of course, mas stricto. Ginindirian kid nga kaibahan do mga CICL tara sa jail. Sa suod man ro, sa suod sa that selda, kaibahan do mga adult, mga magulang kun. So, oo, prohibited man, ginadilian man do pag subject sa mga CICL sa torture and cruel treatment. So, kung any form of abuse or mga inhumane treatment ay pwede nga maging punishable by law. Agro ginatawag nga labeling and stigmatization. So, sa paggamit it mga derogatory terms or labels against CICL, ay raya man ginadilian. So, sa rehabilitation and integration, may mga aftercare programs. Do CICL nga nakakompleto on sanda it yung tawag nga diversion or rehabilitation program ay provided sanda with reintegration support. Ang sa community-based rehabilitation, may mga programs man kara nga mag-focus sa ginatawag nga participation in community involvement and education. So, pwede sanda nga tauan na nakaraita guidance nga mag-participate sanda sa mga komunidad. Of course, pwede man sanda nga matauan it proper education. So, ano ro raya nga nga amendment under RA number 10630? So, under sa RA 10630, introduce the mga reforms para ma-strengthen do juvenile justice system. So, number one is do establishment it mga additional bahay pag-asa facilities. So, bawat probinsya, ang mga highly urbanized city, ay required na magkaroon it at least one bahay pag-asa. Number two, gin-enhance kara do role it mga LGUs. So do mga local government units ay dapat ay siguraduhon da nga may funding at implementation kuraya nga ang mga juvenile programs. And number three, ay gin-strengthen man the role at JJWC kung sasin gina-pataas do budgetary and administrative powers at do improve diversion framework kung sasin raya o nagamando at mga

0: mas klaro nga mga procedures for diversion programs para masigurado do wider application and accountability. So, pag-abot sa penalties for violations, halimbawa kung may violation, itayangarangalayi, such as may failure to provide proper intervention or halimbawa, again, mistreat those ang CICL, of course, pwedeng masubject stand up for administrative, civil, or criminal liabilities. So, in summary, do key objectives kid ko ra, yung arang layi. Kaya, para masigurado nga, uwa it, unga nga, maging criminalize or punish in a manner nga, kung sasin, pwede nga ma-undermine do ang dakara nga development. Aga, para ma-promote tagid do, reintegration sa sosyudad. Of course, ma-promote do reintegration ko raya nga ng mga CICL no, sa sosyudad. And ma-strengthen do dinatawag nga partnership between NGOs, government, aga communities sa pag-protect it welfare itrayang nga ng mga CICL. No? So, Juvenile Justice and Welfare Act nga is nagapadayon nga cornerstone of child's rights of advocacy sa Pilipinas para mabalance do accountability with the goal of giving children a second chances. Although, sa makarangali, masubo nga, may mga unga nga
1: grabe
0: ginagamit na nga. Ginagamit na nga excuse.
1: Ruidad.
0: So, raya nga lang alayi, no? Kumbaga, ay parang raya ro ang nga nagiging ginaubra nga protection.
1: Yes. Ginagamit na shield attorney. Aga, ginaubra na nga excuse ro ang edad niya. Ah, 14 pang mana kita. Ah, 15 pang mana kita. Hindi pa na kita idiretso sa kulungan. Makasugubo kasi aware sanda sa rekaron niya law. Yes. Kaya ginagamit ang daro law para ubrahon ro anda karon niya masamang plano. Which is, syempre, nag-result na imopras ka sa Tacloban. Namatay na tatlo. Diba? Gabo-abo pa sa ospital.
0: Yes.
1: Kaya raya nga layi is nagtuhaw it uman tapos ginda debatihan it kabuan. Kasi rung mga kabuhi nga itong nautas. Dito mabalik eh. Diba? Nagkumatuod, abe attorney nga, random conversation nga itong nagapta nga, aware sanda, ginhambanan, ah, 14 pang man na ikaw, 15 man man ako, hindi pa kita makulong. Diba? Makasuhubo now. So ano yes, ano kaya okay, attorney mga pwede ka ran nang ubrahon ni aton niya mga syempre aton niya mga law enforcement aga sa tingin mo attorney kailangan ba naton niya amyandahan ro aton kar niya layi para ma hindi malikawan ba attorney ro same incident.
0: So sa makaraabi is doon niya ni ro mga unga is mas timprano ta sa nang nagamature do ang nagiging expose and the with the advent of technology, so mas abo ro na kaka-influensya sa mga unga nga ra. Kumbaga, mas timprano ta sanda nga nagiging mature.
1: Yes.
0: Kasi before, abi,
1: singkirin the exposure.
0: Before, 9 years old is, 9 years old below ta na exempted.
1: Yes.
0: No? Although, doon nga ni, kung kakon, like personally,
1: yes.
0: Ako malatang opinion oh. Is, I think it's high time nga tawuan itatod ng mga legislative body no nga it action yun duraya nga ra nga lagi no nga amendahan yun kung kakon na lang personally
1: yes.
0: Kasi ro mga unga makara is mas timprano sanda nga namumulat no sa lipunan. No, unlike abi before,
1: gadget. Kung may gadget man, singkiri ato niya access.
0: Although, justification nga ni Saraya nga rang lagi is, bago pa nabi naging aprobahan is, may mga ging consult ka rang mga psychologists. No? Kung kasiin nga, mga unga patay, bukon patasan dait, at the age of mga 15 years old is bukon patasan dait. aware sa andakarang mga ginaobra.
1: Kaso ro problema, oh, bimakan attorney, hay nasa modernong panyempon kita, garoon yan, grabe ta technology. Oh. So dapat, siguro kay gabag uman, kasi at that time is, bukod pa masyado it abo katro, may gadget, makaraabi, as early as toddler, may mga cellphone yun, may sarili ang naka-iPad pa ni kong amat, di ba ga? Agindi man natin, may monitor 24/7, dandang na pamantaw.
0: Yes, oo. So, kung halimbawa nga wa pa it mga ginikanan nga nagagiya kan da.
1: Yes.
0: So, kumbaga mapa-riwara gid no ag ma kumbaga maliko gid sa masamang landas do mga unga kung wa kan da it nagagiya. No, so ruin do masubo makarah no.
1: Yes.
0: Aga I think doon nga ni panahon yon nga tawuan ita atong mga legislative body na matauan ginanta ita time no ag action yun na raya nga lang alagi kung pwede man lang panabaan no pero iba is ginamba na nga 13 years old
1: may una nga 12
0: so, base, let's see may una man nga 12 no so let's see kung ano kararo dahil gani sa mga sunod-sunod yung gita.
1: Yes.
0: Na mga nagakatabo sa raya nga rang na pilang inadlaw. So, kailangan yung kita na tawa di taksyon ko aton nga Senado, of course, aton nga Kongreso. Pero raya nga rang alayin, no? Aga i-review nanda.
1: I-revisit.
0: Aga tawa nanda. Do yun. Aga, of course, sa mga unga, aga, aton nga kinapangamuyo nga kaya, ang dapat ay roandat ang focus is pag-eskwela ang kung paano magkaroon it better future. No, bukon it makasakit ka aga makaobra ka sala sa imong nga isigya tao. Mag sa mga gilikanan, of course aton gid nga ginapangamuyo aga gina-remind ro bawat gilikanan nga tawan gid nanda ita oras do andang mga unga.
1: Yes.
0: No, bukon ita
1: mag-cellphone.
0: Puro trabaho.
1: Ang puro cellphone pag attorney.
0: Mm-hmm. Oo. No, yun. So, wag kita kasayod nga. Base, paaton nga mga unga eh sa...
1: Kung ano-ano, talaga natin ang
0: nalilihis yun sa... Oo, nalilihis yun sa tamang landas. No? So, nang...
1: Ay, siguro pag attorney, idugang pag naton, hindi ani nanda pag, obis kami pang bakal kita, hindi naton pagtawuan sariling gadget ro aton yung maunga, kapin ko masyado pang bata. Mas manami abigay hugam-hugam ang kimo kasi regulated ag ano ba garo time high ano imo ma-manage nimo kasi kung magagamit mo buon mo ka na ro cellphone kasi kung may anak sarili attorney maguwas sa pwedeng malihis ang landas gati na mad hindi mo masuko ag naakig pag apungugtas pa kung suguon mo siguro sang bilog pero sa tutukan ro gadget pero doon yon isa ginikanan na di ba
0: correct tama gid ron ka pero pangyani no
1: yes
0: of course do kasabihan nga ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ay pag-asa ng bayan so doon dapat do aton nga
1: tutukan
0: gahan no sa mga ginikanan.
1: Yes.
0: Aga, rin yan eh, natatabo na lang manda is because no, mga unga is exposed na sa mga mukon itaba ng mga ubrahon, mga palabas.
1: Agbukon pat para kanda, bukon suitable sa age nanda. Mm-mm. Wow, tanda susunod ro, rated SPG nga ra, attorney. Wow, sa TV at Ana, biron dati attorney, may advisory ra, attorney,
0: yes.
1: MTRCB, di ba? Makara sa ato niya, YouTube, wala na eh. Kung anong pindoton, hato tagagawa.
0: Yes, yeah, so pag-abot sa YouTube is uwa ta na ita
1: restrictions.
0: Anybody pwede ta mga ka-access sa raya nga mga exposed sa mga violence mana nga mga palabas.
1: Yes, and games.
0: Correct.
1: Yes, attorney, yes, unless pa si Maimo pa nga itugyan sa aton karnya mga listeners and viewers for this morning.
0: Okay. So doon na lang man ako tropang yan ni ha-discuss kung gid man do mga significant provisions ko raya nga ra nga Juvenile Justice and Welfare Act. Of course, the broader implications nga ni ang mga purpose at objectives ka ra itaya nga ra nga layi. So in summary, raya nga ra nga Republic Act 9344 is stands as a a progressive framework that redefines juvenile justice sa Pilipinas. Ang pinaka-purpose kara is centered on protection and its objective geared toward sustainable reform and reintegration. So, kabay pa nga, kung ano, ro objective ko rin nga batas is matuman,
1: yes.
0: Aga hindi paggagamiton sa saga nga paraan. Mm. So, ruin man lang man, good morning and happy listening sa aton nga manong pagamati every Sunday sa aking programa nga Experto Legal. Gabi yun kids sa akong number one fan, former warden Teddy Masat na Eso, si tatay, akong yung mga igmanghon, manong Dorothy, si Chuchu, si Tintin, si Tintin. Ako yung mga guman kong Bella, si Chloe Dane, and Noy Noy and Khalid, LJ and Tisha, good morning and happy listening. And ako yung young guest nga nephew, si Ateo, Chuchu, good morning and happy listening. Para sa masunod na Domingo, raya rin yung nga expert legal attorney Darren May Estes Stokes.
1: Alright mga kitrapa, nabatian naton haruman namin gita na kanya pag-explicar ni attorney Darren May Estes Stokes pag-abot sa aton kanya topic sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o Republic Act 9344. So I hope mga kitrapa nga nabuo ninyo raan na karoon niya kaungdan na ana kanya provision agro katuyuan it pag tukol idra kanya layi mga katropa sa kanya pungsod Pilipinas. Ana kanya main purpose is for the protection, reintegration, ag rehabilitation it aton karon nya mga ininga, most especially mga children in conflict with the law o con CICL. So once again, thank you so much id ana ka attorney Darren May Estes Stokes sa ana karon nya manami nga pag-explicar for better understanding naton sa kanya juvenile justice system mga katropa. So good morning kay Talio Paulo Martinez Jr. una ron sa Aliputos naman siya. Happy happy listening gid sa bilog kanya pamilya. Syempre si Katra si Kap dapat kung sabagay ko nag-umpisa ro disiplina kita nga mga parents ay maging good example sa aton yung mga inunga. Paano maging progresibo ro atong mga inunga kung ro aton mismong mga parents ay perming gainaway, gaininom, gasinegarilyo, nagubman mag-uli, agkasugal pa ay ano ro mayad nga binatasan ro atong itao sa atong maunga. Kung kita mismo ay bad influence. Doon niya ni Kap, kita mismo nag-expose kanda sa mga bukon it manaming hilimuon. Diba? Kaya importante gidana ro good environment. Gasugod kita sa pagpamilya, dapat sa idnaton kung ano ro atong obligasyon. Ano ro atong karnya responsibility ag kahauman pag-abot sa karnya pagdisiplina. Kasi kung ikaw mismo what disiplina sing kaugalingon, paano mo i-disiplina ro iba? Diba? Dapat mga katropa nag-start sa aton karni mga kaugali. So doon malaman mga katropa. Until next week ha. Thank you so much once again sa inyo karni pagtutok pagsubaybay sa programang Eksperto Legal. Makaroon niya Adlawit Domingo. Sa mga katropa natong nagtutok nagsubaybay sa aton karni Facebook Live. Apisar nga brown out. At syempre sa mga katropa man natong nagtutok nagsubaybay sa aton karni Axapam Radio Mobile App. At sa aton karni Radio Good Morning. Happy Happy Sunday once again mga katropa. Thank you so much man sa aton karni technical partner. Sigara pang si Pearl Keith Palmon. So sa masunod niya Domingo mga katropa para sa aton karni masunod niya Tupico. Iya sa aton karni programang Eksperto Legal. Sige hapon, ako inyo karni mga kaibahan. Ako si katropang Mariani Tolentino.
2: XFM. Mga katropa,

0: Cas Gold. Mas pinala kas.
1: Islamis po, sandoban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sakit ako sa center agent.
12: Gumigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibalid na ito sa akong sang
14: Sister Pain.
15: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 8:48 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadayad nga Agahon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga Lao, Filipinos, all over the world. Ako si katropang Nini Eugene Teodosio. Yan ay kita sa aton yung mga headlines makaroon nga adlaw Domingo, Hunyo 28, 2026. Para sa mga nagapangunang balita lokal, pagdangop sa CHED para sa posibleng remedyo sa LCST. Sambilog sa mga pwedeng ubrahon, it nagadumaga iti eskwelahan suno kay Atty. Suklang. Aklan Police Provincial Office, sigida sa pakikipag-angot sa DepEd para masiguro kagawasan sa mga eskwelahan. Active shooter simulation drill ginakonsidera. Gagaki arestado sa drug buyback operation sa Calipo. Suspect hugot nga ginpamalibar anong mga na-recover nga droga. Headline sa balita, National Senator Kiko ginkondinaro disinformation kaangot sa juvenile justice law. Malacañang ginpasiguro nga hindi mapakapaiway sa mga programa it gobyerno o impeachment ni VP Sara. Headline sa balita, International Pope Leo magnagpadaga it 100,000 euros na bulig para sa mga biktima itlinog sa Venezuela. Daywang tren ang banggaan sa Poland, daywang katawan na ninahan. Balita Entertainment, Maris Racal, nakaangkono kauna-unahang Best Actress Award. Sa balita, hinampang, Jaja Santiago maghampangon sa US League 1 Volleyball. Balita, ikayong awas, pilang kabangdanan it pagsakit idungan, aton nga pagas sa Euron.
1: Balita sa Agahon, Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
0: Para man sa detalye taton nga balita lokal, ginahatod katon it Santon Vitamin C. Hintawan it punto ni Atty. Harry Sukgang sa kabatikan nga abogado sa probinsya Raklan nga rupag dumaga, runa gadumaga sa Libacaw College of Science and Technology kon LCST. Rumay saga o kung kakugangan na sunya ng pundor operasyon iti eskwelahan. Sino kay Atty. Sukgang nga dapat siguan nga magdagumpanay sanda sa Commission on Higher Education o kong CHED. Para mausisa kung ano ro pwedeng remedyo para hindi mabutang sa ang rupagtonit mga apektadong estudyante. Kama naman nga i-comply at kompletuhon ng mga kinahangan ng mga accreditation at permit para uman nga mabuksan. Pero pag tinuunan sa nasambitan nga eskwelahan, hindi sigun dapat pagpabayan nga mauli irasawa sa uwa rutanan nga naumpisahan it mga estudyante ag suporta it mga ginikanan.
2: Ako nga ba ka recommend mga, siyempre may mga requirements sa eskwelahan na dapat sundon mo ron, di ba? For 1, 2, 3, 4, ay sundon mo ron 4 ka ron requirements. Hindi ko di masundon, siyempre paano ka matawan sa yung lisensya, certificate. Nga unaw tayo mga estudyante nga ron, eskwela utana, pag welcome to sa utana. Dahil siyempre iskulahan mo rong rocket ka rin recover. Ang tapos ay ispika mo si pasyon kung anong marimedy na ika-submit ko kutset, ika-suggest kutset kung ano may ganit in good faith matarabagin ni kanan o nga. Kung dumagat na karoon doon may saga ay dahil nga nito mananagawa na makompleto ruwan ng requirements. Ay kung di mo lang yung requirements doon, kung di anong nga atunan doon set at matano ka rin may na-idea ako nga nagkagawa ba ako na yung aagagulang pa niyong mga bawihon sa mga mga oras at mga ano, kaya hindi ko patroskinan.
0: Si Atty. Harry Sukgang, sang kabatikan nga abogado, dating sanggo na ang panlalawigan member sa probinsya Itaclan sa anang pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras, alas 8:53 sa Agahon para sa dugang nga balita lokal. Sigida sa pakikipag-angot Itaclan Provincial or Police Provincial Office sa Department of Education para matutukan o kagawasan it mga estudyante ang manugturo sa tanan niya eskwelahan. Kasunod right na tabong pagbamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Hunyo 22. Kung sa siin, nag-aaywan ay tatlong patay ag pilang naninahan kung siin parehong estudyante. Rainbow Bad ong Children in Conflict with the Law o CICL. Ila sa mga tikang it APPO, hayro pagpatrolya ag pagpasanyog it presensya it kapulisan nga bigon sa mga dagagkuan nga eskwelahan. Kakipman sa ng plano, hayro pag-assess sa mga eskwelahan para matumod o kabahol. ag mahayap kon pilar wa ita blue guards in kuntuman it mga otoridad nga importante ra maedid nga pagcheckyar sa kagamitan it mga nagapasuod sa eskwelahan para masiguro nga wat makasuod nga mga armas ag kontrabando. Samtang ginakonsidera man itagatapan o pagpatigayon it active shooter simulation drill kay bahan ng mga concerned agency para makabagay it nagakiigo nga plano. Sa raya sigun nga pamaagi, himasayuran it mga estudyante managturo ag iba pa nga mga staff at eskwelahan ro pag-aobrahon in kasong magtuhaw ro mga emerhensiya.
3: Nagbigay din po kami ng assurance sa DepEd and especially yung mga malaking school that we will provide the police presence especially sa Ubaga at sa hapon. Although hindi naman natin masasabi na makapis kami doon sa school kasi mayroon din tayong mga concern sa security and also parang hindi naman mailang yung mga bata kapakita nila may police. But we give them assurance that we will provide the proper security sa ating mga schools.
4: Dahil dyan na sa nangyari sa Tacloban, sabi ko mag-initiate na kami no, na kung gano'n ng mga senaryo. Patis yung mga school officials, students natin, yung mga estudyante, alam mo gagawin. In case, no, huwag sana, no, huwag sana. Sana alam mo paano gagawin. Kaya kapag kami mag-kamura kami ng plan kung paano natin i-initiate. Hindi eh, kasi ito police eh. Kasama dito lang. Diyari mo, nakidari mo, pidari mo. Kasama ito yung other agencies. Kaya yun din magpatawag kami ng meeting kung pumalita namin ito yung mga concerned agencies na involved in case magkaroon tayo ng drill.
0: Ro kaparte at press conference si Taclan Police Provincial Office.
1: Express balita sa gahod.
0: Ag para sa kadapusan ng balita lokal ginahatod katon it Vision X Plus Softgel Capsule. Ro kapsula para sa inyong mga mata. Arestado, rosang ka 26 anyos nga lalaki sa ginkasang drug buy-bust operation at mga otoridad sa Sitio Luuban, Barangay Olbuswang Kalibok, Biyernes, Udro Alaw, Hunyo 26. Ginkilaga ro subject person nga si Joshua Nakabuan, alias Josh, presenting nga nagatiner sa Yotorong Street, Poblasyon, Kalibo. Nabaka na yet sang kasasyate suspected shabu kabaylit 1,000 pesos nga buy-bust money. Sa pagrekisa at mga otoridad na recover dugang sa anang posisyon, rosang kasasyate suspected shabu. Sugot man nga ginpamalibaran ni alias Josh nga ginapanag-iyahan kararo na recover nga drug abang unuwa sigun imaw nagabaligya. Kaya ito lamang sigun imaw sa area para ibhanuan ang abyan matapos imo nga sampiton apang nakibut imo sa ginkasanga operasyon. Samtang ginaako man kara nga dati imo nga drug surrendery agulihin mao nga nagamit it droga kung nagtaliwan nga Domingo. Sa makaroon sa kustudiya ng Riot Kalibo PNP para man sa nagakaigo nga disposisyon.
5: Ibuto. Ito halong may buyot at kainang ato siya. Kapat iya taka ako nag-abot.
6: Tagasin ikaw?
5: Nag-buyot to rong ma'am.
7: Surrender ka? Kalibos
6: rin. Kaya surrender? Tanda ni mo kanin mong last gamit?
5: Gamit, matama ka
6: po. Gagamit ka?
5: Okay po. Ano, mga 1 week siguro. Kung siyampit na sa to, baka pwede siya ra. Siyampit ba lang malang, sunod ba ako, pero what up ra? What up?
0: Si Joshua Nakabuan sa anang pagpahayag.
1: Express balita sa agahon. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Alas 8:57 sa agahon na oras para sa detalye aton nga balita na nasyonal ginahatod katon ni Santon Plus Gold Herbal Capsule. Inkundina ni Senator Francis Kiko Pangilinan ro ginaaligar nga pagpakalihit sa gaang impormasyon angot sa Juvenile Justice and Welfare Act. Inpayag kara nga wa ita nagakabulig para obrahon nga masiwas ro pamilyang Pilipino. Si Pangilinan nga nagapangunang author it Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act ay nagpahayag nga bukod nit maturo pahayag nga rulayi ay nagataoit dagan para makahilway ro mga minor di edad nga gakot sa krimen. Sabay lumas pakara nga ginalito ro publiko ag ginalihis ro atensyon halin sa matud nga problema kapareho it pagangkon it mga baril sa saga nga lima mahinang pagpatuman it layi ag kakugangan it suporta sa mga eskwelahan ag komunidad. Dugang pakara nga ro Juvenile Justice Law hayo nagatuyop nga pagam pasuno mga krimen at mga pamatanon kundi siguruduhon nga may tamang proseso og sagabton samtang ginaprotektahan o kinamatarong at mga unga nga embulbado. Inpunto pa karang araw sa gang impormasyon ay nagatukoy at pagkabagaka sa mga ginikan na nagabutang itatak sa mga pigadong pamatanon. Nagapilaro senador sa publiko nga hindi basta magpate o kung magpakigbahin at mga bukon at beripikadong impormasyon gabigon sa social media.
1: Express balita sa gahod.
0: Para sa karapusan ng balita national, ginpasiguro it palasyo at Malacanang hindi mapaiway ro mga proyekto ng operasyon at gobyerno sa tunga it impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, padayon o trabaho iti ehekutibo sa pihakit anuman nga isyog hindi nanda pagpasugtaan nga mapaiway ng mga programa iti administrasyon bangod sa mga obstructionists. Sa parte Senado, gininsister it Malacanang nga may sariling mandato ng mga senador bilang impeachment court ag mamalidha ag ginagauman nga pagatapuso ng daro andang obligasyon. Nagagauman o palasyo nga hindi gon makaangkon it pag-boycott sa mga sesyon. Gininsister ni Caso nga rumatod nga rason it pagbungkag it mga pumuguyo hero fake news ag paghana nga itago aro mga ebidensya. Para sa foreign exchange rate update, Ru US dollar hay kabaylo 60 pesos point 56 centavos.
1: Express balita sa international. Balita sa international.
0: Para man sa detalye taton nga balita international ginhatod katon it Santon Plus Coffee Mix. Nagtagana si Pope Leo ipaunang emergency agud nga A or emergency aid nga nagakahagait 100,000 euros or kapin sa $114,000 para sa mga biktima at mabaskog nga linog sa Venezuela. Sino sa Vatican, maghalino pondo sa Apostolic Almon Re pero tagatapan nga nagadumaga para sa manaming hilimuon sa komunidad nga nagakinahangan. Una sa mitan nga balor ay pauna gamang nga para makabulig sinsigidang relief ag rescue operation sa mga biktima at kalamidad. Magwa sa Vatican, nagpaabot yun manit bulig o iba pa nga mga nasyon ag organisasyon.
1: Express Balita sa Gahod.
0: Para sa katapusan nga balita international, umabot yun sa daywang pampasayrong tren. Aro nagbanggaan sa nakatungdan nga party at paulan kung si ino insidente ay nag-aywan itaywang katawong nga naninahan. Itahay nga rosang bilog sa mga tren ay nagabiyahe halin Kolobrzeg paadto sa Warsaw East Station samtang rosang bilog pahayalin sa Pila paadto sa Bydgos. Pinabubantang nga kapin sa 200 nga pasahero rosaka itaywang tren kat matabuuro aksidente. Kung insidente ay padayon pa nga ginaimbestigahan it mga otoridad.
1: Express Balita sa Gahod. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Para man sa retalya taton nga balita entertainment, kinahatod katon it premium D3 softgel capsule. Nangkon it actress nga si Maris Racal ro kaunahan nga Best Actress Award. Sana nga social media account kahit ginpakagibahin it actress ro litrato samtang buyot ro Best Lead Performance of 2021 is Society of Filipino Film Reviewers. Kinakilaga raya sa anang paganap sa pelikulang Sunshine sa 6 Pinoy Review Awards. Ginpasagamatan ng kararo award-giving body kung sa ingin pahayag it actress nga raya ay special ka na. Bumuhos man o pagtamiyaw halin sa anang mga abiyan ag mga kaibahan sa show business.
1: Palitan sports! Palitan sa sports!
0: Para man sa aton nga balita hinampang, balita sports, ginhatod katon iturbo dietary food supplement for men. Nakatagana nga magampang si Jaja Santiago nga kilagagon makaroon bilang Sachi Minoa sa League 1 Volleyball sa ang ka-professional nga volleyball league sa Amerika. Nauna-una na nga ginkumpirma sa Philippine League at 2026 Volleyball Nations League na magasaili mo sa US para ipadayon o anang nga karera. Opisyal imaw nga ginpakilaga it LOVV bilang bagong miyembro it Liga Consiin, humakot imaw pagdayaw halin sa mga taga-suporta. Sino kay Santiago padayon imaw nga nag-ainsayog na ginapabilin o manami nga kondisyon para maging haom sa panibagong parte at anang volleyball career sa masunod nga dag-on.
1: Express Balita sa Gahod. XFM Health News.
0: Para man sa ato nga balita ay kaayong gawas, balita sa or health news. Pero pagpaganakit itugunggan o kon RA, kahit pwedeng maghalin sa sugod, agawa ka man naman, posible rin ang maging rason iti impeksyon. Rudugunggan isang katawa ay ginabilog it outer, middle, ag inner ear. Pero outer ear ay kaparte itugunggan nga nagabulig sa pagbaton it sound waves ang disray nga mag-agi sa ear canal. Pero middle ear, matahay nagaserbing nga lungkaan it signal o kon mga tunog kung si ina kasugod kararo eardrum, ag tympanic membrane. Pagkatapos man, sa tunga ay igapadagagon o signal sa sugod it inner ear. Ila sa mga rason, kung hama nagakasakit o dugunggan ay rupag ang kondisip on, trangkaso o buo kung masakit sa tutunlan, agpaniman nga bangod sa trauma. Pwede man nga magtugit impeksyon o bukon it maayos nga paglimpyo sa dugunggan. Sino sa mga eksperto, sambilig sa mga gawas nga pamaagi para sa paglimpyo at dugunggan, Hay sa guwa gamang ukon bangod sa bunga at bangod posibleng mag-abot ro eardrum kung masubrahan. Wa sigunit kasiguraduhan kung magabalik ro eardrum kung rayahe mag-abot bangod ibaraya it sukat. Mga kinakahigayunan nga kinahangan may surgical intervention raya para maging maayos. Manami man nga maka-experience at pagsakit o kung problema sa dugunggan ng mga swimmer at diver bangod sa moisture nga natitipon sa andang ear canal. Samtangin klaro man it mga eksperto nga bukon itanan nga pagpanakit ay nagalin sa mismong dugunggan. Raya posibleng maiangos sa nagkagainyaan nga party itiawas kapareho it nipon at tutunlan bangod rong mga raya hay konektado.
1: Express Balita sa Gahod.
0: Oras, alas 9:05 sa Agahon. Agro yun ang mga balita nga nantipon at bilog ng Perset XFM Network Philippines 96.5 Kalibo. Mga balita nga ginahatod katon it Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Premium D3, Vision X Plus Softgel Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata. Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap, agro mga produkto it Yesto Health Incorporated o Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Cess the Pain, Clear Skin Glutacogic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ninyo Rugin Teodosio. Agrayero, Express Balita sa Gahon.
1: Express Balita sa Gahon.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
7: X.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahor, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ko si Jovelyn Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or pass.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X-F-M.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ko, si Jovelyn Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: ng all-in-one sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan, The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

sa tagsa kabagpitik sang taknaan. Lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay. May kapaslawan, kasakit kagkasubo. Kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Mabatihan, dili lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
3: Exciting!
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
8: Sister Pain.
11: Si Michelle.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Na tropa? Yari lang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Winston Husa sang Barangay Alilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: College na ko!
0: XFM!
4: Katropa mo!
3: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

Marina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Hindi ka mo magbulag sa ato sa ring pagparagad kay maghatag kami sa inyo sa mapuslanon nga mga health tips and information sa. Ang importante sa tanan among hindi kita magkasakit, di ba? Pwede, pwede. Pero kinahanglan gid iya sang disiplina sa aton kaugalingon. Ginhatagan kita sang almost ha, almost perfect sining lawas. Ang iabla sining pag-andar o kon pag-function. Ano ang nagapaguba? Ang nagapaguba amo ang aton hindi maayong pag-mintinar. Sa aton ginakaon, sa aton nga ginaubra, sa aton sining mga activities and habits nga hindi nagapanami sang kondisyon sa ato sining lawas sa baylo nagatuga sang malala sining mga komplikasyon o kon infection man. Mambal nga ti likawan ta mga viruses kag bakterya ti makita tang viruses kag bakterya sa palibot ta hindi. Botang balon siya ni, malikawan tang infeksyon sa mga viruses at bakterya kung mapag-on aton nga immune system ang ato siya nga panglawason, ang ato siya nga body health. Di paano na ito na mapapag-on? Di pagkaon ta sa mga masustansya nga mga pagkaon eh. Likawan ta nga pagkatapos sa sangkaon kung sa mga baboy pa dayon talang luko. Bangod kay nagkakinanglan niya, mag-ibok-ibok kita, maghulag-hulag man kita para madasig man ang digestion sa sulod sa ato siya nga lawas para nga ti magamit ang energy sa ato sa ning lawas. Sino sa inyo darang may ido? How? Sagod bala ka mo sang German Shepherd? Hindi gani Belgian Malinwa. Ang advice gid permi sa mga nagabaligya sino nga kahibalo sa batasan nila. Siling niya every week, siling niya bisan twice or thrice lang.

0: Live ang ato sa inyong pagparagad sa tanan sa inyong mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Para sa inyo sa inyong mga palamangkutanon, para sa inyo sa inyong mga concern, basi may ara ka muda. Hindi gid magkahuya sa pag-text sa ato sa inyong text hotline 0950975-6970. Or hindi gani i-comment sa ato sa inyong live Facebook streaming sa duha naton sa inyong mga Facebook pages, labi na gid sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa inyong pagparagad, as usual, upunta ato sa inyong sparring partner, ang certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo?
1: Thank you, Sir Jocelyn. No? Hag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa riwatag sa kinandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Kumusta naman na yun, Sir Jocelyn? No? Aton sa mga listeners or Facebook viewers. Ayan, may iban nga manayanayang bugtaw. Ayan, may iban nga aga pa daw ginahay blood na. Kag luckily, may iban, Sir Josel, nga posible way na makabugtaw tungod sa kung ano nga mga kabangdanan. That's why, tama ka dako, Sir Josel, nga rason nga despite sa aton sa mga kondisyon kung kaisa sa lawas, magpasalamat kita kay ginhatagan kita sa oportunidad nga ma-improve pagyada nga aton sa kaugalingon, meremedyohan nga aton sa magidabatyag kag sa pagpadayon na pagpamati sa aton programa, Sir Josel, nagahatag kita sa nagakaigo nga impormasyon, kag edukasyon para sa nga ikayong lawas.
0: Hindi naton pagkabigon ang pagpalanakit sa lawas ta after a night nga nagpulaw kita, pagkabugtaw naton nagpalanakit ang aton lawas. Consider that as a signal sa aton lawas nga something is not right inside, Doc Leo.
1: Tama gid, Sir Josel, no? Dapat mangin maid-id kung tani kita sa pagtukib sang mga rason sa likod sa mga sintomas nga aton nabatsagan kay mga minsahi ina nga ginapahayag kag ginapadala sa aton kung paano naton dina ma-decode, bantayan nato ng aton sa nga lifestyle.
0: Katulad abi, common ini ha, masami ikaw nagatig abisan gutom o kon bagong kaon ikaw, masami ang imong sininga pagtigab, ina sinyalis nga indi ninyo mahibaluan kag way pa ninyo mahibaluan kon anong botang balon sina nga kinanglan mahibaluan ta ina kagamatamat naton ini nga ginadiskubre ang sekreto sina nga kahulugan, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kapin pa may mga sintomas kita, Sir Josel, nga mabatsagan nga pulo parehas, pero lain-lain ang kabangdanan sa sulod. So dapat gid, Sir Josel, ang nagkakaigo nga pagtutok naton about sa aton sa health, especially bisan pa, Sir Josel, sa isa ka tuig kaduha, may ara ka gid sa isang pagpa-check up medical or makahinun-anon ka sa mga health practitioners ni nga may expertise or may ideya sa linyada sa ni about sa ginatawag symptoms and root cause of a diseases.
0: Actually, yung pagpangalagad tayo ni Doc Leo, it's a holistic approach, no? Ang ginhalinan kung nga may ara kita sang imbalances or naga dali para matapikan kita sa pamalatian or infection, bangod kulang ang aton sining mga bitamina kag mineral sa sulod sa lawas, basically. Dira, yes. Gin nag-umpisay ni Doc Leo, di ba?
1: Correct, Sir Josel. Kag may labot man sinin, Sir Josel, ang aton sa nga internal terrain. Pag-abot balang sa naturopathic medicine, Sir Josel, ang isa sinisang aton siniginatanaw sa pangkabilugan, hindi lang ang kagaw ang kabangdanan nga nagabalatian ang tao, kundi ang kabakod sang lawas o kung ang kahina sang lawas, amo siniya nag-imbitar sa mga balatian, hindi lang tungod sa kagaw, kundi iban pagid nga lifestyle disease, Sir Josel. That's why ang kapisan kag kaidiid naton kag ang kakugi, Sir Josel, sa pagpamati sa aton programa sa padayon nga pagtukib kuno ng mga sekreto para aton mapabakod ang aton lawas, mga tools nga pwede naton gamiton para padayon nga ma-maintain naton ang maayong lawas, hindi nga maintain, Sir Josel, ng balatian na para nga makalikaw kita sa dako nga kagastuhanan. Tido ano, Sir Josel, may internet kamo dira, Facebook kamo, total gabayad man kamo sini sa monthly subscription yo. Ti isa ka oras abi kada adlaw nga magpamati kamo dere sa aton, pero kon makuha nyo ang pila sa mga simple tips nga maghatag sa aton, Sir Josel, sa lasting benefit, tido ano balang kaayuhan nya madulot naton sa lawas.
0: Ginatumod naton ining party sa holistic approach kay pareho sini. Importante nga kon hindi pa man lalang na batyag ninyo, makaya

0: pa ha, hindi lala ha. Pero may ginabatyag na kamo. Mas maayo nga mahibaluan kung ano ang mga kakulangan, anong mga kulang nga mga nutrients sa ato sa nangilawas, magpa-check up kamo. Pero kung huwag kamo kwarta, ha, multiway kot kwarta, inugbayad, kadto kamo sa may clinic, sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A Young Building, Euro Street, dari sa Iloilo City proper. Sa iban sining mga lugar, kung wala sang clinic, we're very sorry for that. Kadto lang kamo sa inyo sining doktor or eksperto para magpa-check kung anong deficit nga vitamins and minerals sa imo sining lawas para sa mga ginakaon imo, mapasundan mo balang ati amuning kulang sa akun, makuha ko ini nga vitamins and minerals sa Balungay kag sa Ampalaya, ati damo Balungay kag Ampalaya, dara ka nay focus kaon Balungay Ampalaya, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kumbaga amuning pinaka mabalaan naton tani Sir Josil, ang basic wala. Kung sa panimalayo pa Sir Josil, hindi tanan nga leak sa atong sininga tubo tawagan ta plumber or tubero. Hindi tanan nga problema dira sa atong sininga ginatawag mga abubungan dira kun tulo sa atong sininga tubo tawagan ta dayon Sir Josil sang panday o kun latero o kun ano man dira nga o kun mason nabi kun anong problem sa palibot sa balay naton. Kun kabalo kita Sir Josil sang basic. Butang balon, mabalaan naton Sir Josil ang atong sininga ginahimo pinaagi sa atong sininga ginakaon anong posible nga resulta o kung binipisyo, ginambal blan ni Sir Josil, sa atong ginakaon dapat mangin maalamon kita ang ginakaon kung wala binipisyo or perwisyo ang dulot sa konsening lawas. Kag kung magbatsya gani kita, muna yung siling blan na ton, kung nagalik gani atong tubo, ito na yung manawag sa, kuan na, sa plumber, akong tubero ah. Pwede man aton i-analyze sanay. Ah, basi kung gamay lang ah, gamay mo lang ng ilik, madala ni Grosso Teflon ay. Amuman sa aton siningay kayong lawas, nagbatyag ko sa ano pala nakit sa konsering hawakaw o balikawang. Anong ginkaon jo kaginaman? Or anong isudan ko sa panyapon kagabiman? Ang unang aton sini anay una nga analisahon. Ukon, basi, ay basi nagkulan lang ko inong tubi. Mga amo na blazer Josil, hindi naton pag i-dismiss ang mga mild symptoms na nabatyagan naton nga sa punto wala nga madaladala pa lang kay basi mabot ng panahon Sir Josil maglala ang aton sini ginabatyag.
0: Okay, katulad sining medical condition, tawag nato sini actually, daw gin-consider na ninyo balatian eh. Ang natawag nato sa ninyo hypertension o kung high blood. Actually, hindi lang ini sa ginatawag nato sa ninyo pagkaon, kundi kombinasyon sang pagkaon kag lifestyle. Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Maghambal gani kita high blood or hypertension. Masami na ito na batian. Ay, muna kiplakaon ka baboy mo. Lumang mo na blaster Josil.
0: Ay, sala permi ka baboy.
1: makasiling kita nga sa masami mabatian na ito. Ay, sagin kaon muna, sagin inom muna. Which is my point man. Pero nakahibalo bala ka mo sa ito mga tagparamati. Nga may mga waay manggali kita na kaon, nga may labot sa hypertension. So, putang balon ko may ginkaon, galing kita Sir Josil, mahimo galing nga, may ara mo kita sa waay, mapasulod sa aton sining lawas, pinagi sa aton sining pagkaon, nga may labot kung nga anga, nagatinaas sa aton sining blood pressure.
0: Hindi tagin man manigar, Dok Leong, sa masarangan naton lang, hindi naton makuha ang tanan nga dapat ideal nga himuon ta sa aton sining lawas sa pagkaon. Pero may ara kita pwede sinimahimo para maglikawan naton nga magka-hypertension. Bisan pa, hindi naton makumplito mga nutrients gid sa ato sining lawas 100%. May ara, Dok Leo, nga 1,000% ang ano mo, compliance. So kung nalabot naton, 1,000%. In short, sini times 10 ang na pasulot sa lawas ta. Instead 100% na nahimo 1,000%. Pero may ara nga ang demand ya, Dok Leo, 100% na pasulot sa lawas na base 0.01% lang. So hindi pala rihos, hindi all the time mapasulod na to na makinanglano yung nutrient sa lawas ta. Pero if we speak about hypertension, unabi kita Dok Leo, we will define hypertension nga ano nagakahinabo kag anong may ara kon may hypertension ikaw Dok Leo.
1: Amo ni Sir Josil ang kondisyon bala kon hypertensive sa katao. Mani kondisyon na kon sa diin puwersado katama Sir Josil. O kon mataas ang puwersa sini sang dugo dira sa aton sini kaugatan. Syempre sa aton sini artery walls. Kay nagapabilin sini Sir Josil nga mataas kay nga man. Normal Sir Josil nga depende sa aton reaksyon kag mga stimuli. sa aton sa ipanibot, mga triggers, magtaas aton na blood pressure. Like, for example, makibot ka, maaking ka, mga emotional ka, nagataas, Sir Josel, ang aton sa nga blood pressure. Even gani, malipay ito, Sir Josel mo, sobrahan kita kalipay, bala? Or magulpihan kita kalipay, gataas ang aton sa nga blood pressure. Kung bagang emosyon aton may labot, kag mga makita na aton sa palibot. Pero, kung hindi kay Sir Josel hypertensive, mabalik inaya. Sa normal ini nga, normal sa nga level. Pero sa mga hypertensive, yes, Sir Josel, nagapabilin iya nga puwersa do, kung mataas ang puwersa dito sa sulod over time. O kung hindi, yes, Sir Josel, sining adlaw, sunod yung semana, kundi binulan sa palaabuton, Sir Josel, kung hindi mo makorekt ang posible nga mga may labot sa nidre, o kung sa nagliligad pa nga mga tinuig, Sir Josel, may ginatawag kita balaan nga chronic hypertension. Amo na nga kadamo sa nagapamati sa tonsubong or kadamo sa populasyon, subong amyara sila sa mga maintenance medication pag-abot sa isa hypertension para nga malikawan ang pagkaguba sa ugat tungod sa mataas sa nga pressure, Sir Josel.
0: Oo. So, ti amonikon na magsiling kita ang hypertensive ikaw. In short, sini taas ang pressure sang dugo sa imo sining blood vessels and veins. Sa imo sining kaugatan, in short. Bangod man, iban sini mayara diagnosis nga lapuyot ang dugo, ayawan katulod balang pumps ang heart pagkanto sa destinasyon niya. May ara man niya nga constricted na ang, maghamal kita constricted na gagamay ang alagyan sang dugo sa imo sining ugat, dito ta maladago malana Dok Leo kadako. Pagkatapos may sumangat da karon nga gamay lang, mablakan it gamay, tisang kudot dim lang kadang malapos ang gwa niya, may pressure before sang blockade. That's why nga ti nagaka-hypertension or nagaka-hypertensive ikaw. Pero ini Dok Leo, sana sila naton ang emotion naton nagapataas ato sining BP above normal, ha. Ang yes. Pagkakibot gani, Dok Leo, kung sa gani, kita mo, crush mo, kubakubadugan mo, gataas presyon dugo mo mo.
1: Aho, ah, may ara gani, Sir Josel, expression ng iba, dumalumpat heart ko ba?
0: Antod na, nagkakubakuba ng dugan mo, kung sako kubakuba sa dugan mo, most likely elevated ang imo sining blood pressure.
1: Correct, Sir Josel, too much ang itatawag fluid sa atong sining bloodstream, gamay, pero gamay ang alagyan, Sir Josel. Kag isa pagidresang aton nalungan, Sir Josel, kung hypertensive gadi kita, ha, ang aton sining ginatawag kidneys. Mahimo man nga maapektuhan ang aton sining mata. Medyo nag-advance kita sa niya. Pero ang hormone, Sir Josel, ano, ang pila sa nika hormone na to, nervous system activity. Kag take note, inflammation, oxidative stress, may ara, Sir Josel, sa labot sa niya sa ginatawag pagtaas ang pressure na to over time. O kung padayon, Sir Josel, ano, kag sa nagliligad pa sa mga hypertensive dira tungod sining mga ginatawag kausa, Sir Josel, or mga factors. Kag ang isa sini, Sir Josel, sa ginatawag manami nga balita, ang nutrisyon may dako nga papel diri. Pero ang masubo man niya balita, ang kakulang man sa nutrisyon, nagresulta man sa hypertension.
0: Oh. Kag halong gikita sa mga hypertension, kaya nga, ang ginasinggit siya permisi ni Kapidya, Dok Leo mo. Diabetes, amo nang singgit na hypertension, pero may tanawan nyo lang, kalabanan sa may hypertension or kalabanan sa may tawag dato sa ni high blood, may diabetes, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Pero na yung diabetes, kisaga pulo paganot man. paunahon niya na yung hypertension pagkatapos, baligan-ligaran niya pa ni mga lima katuig, pulo katuig, antes nga magduging pagid. Purti pa salamat na lang mag amo na bisan paano kung mangin maalamon kita kay detalyado kita, Sir Josel, mangin maidid malikawan na nato nina. Pero ti sa may mga hypertension kag nangin na diabetic pagid, posible nagkulang kita sa pagchekyar sa nga aton sining health condition samtang mas temprano pa.
0: Oo, ti ninyo paghulatan na mag, nga nagasinggit sa hypertension, mahambal nga, diabetes, where na yo? Where na yo? O hindi nyo paghulatan nga makasabat na sa diabetes, mahambal nga, rina me!
1: Coming!
0: Hindi gani, I'm on my way. Hindi nyo na paghulatan. So, nutrition, sabat, isa sa mga ipinaka-epektibo nga pamaagi sini nga makalikaw kita sa hypertension, amo ang insakto nga nutrisyon. Now, speaking about hypertension, anong kalabanan sining nutrients, vitamin man or mineral man nga may ara sa to sa ning lawas or most likely deficit kulang sa to sa ring lawas, Doc Leo?
1: Mga major ones, Sir Josil, ano, muna yung mga masurod, ano, isa, kakulangan sa potassium, o kung manubo nga potassium, kakulang man sa magnesium, amo man ang kakulang man sa calcium, and even vitamin D. Atensyon dira sa mga kulang sa painit o kung pasilak sa rin sa adlaw, vitamin D may labot man sa ginatawag hypertension. Fiber deficiency, sa mga hindi pala kauno tanon dira, protein deficiency sa pila Sir Josil sa mga tao ha. Antioxidant deficiencies kag bisan pa gani no ang ginatawag manubo sining electrolyte kung may electrolyte imbalance kita kag kulang kita sa pag-inom sang tubig may labot man Sir Josil sa hypertension.
0: Oh, so ti vitamin D deficiency, vitamin D supposed to be is free ina eh. Updan nyo lang sang good fats, just like for example, inom ka mo premium D3 soft gel capsule, painit ka mo, bastante dani sa vitamin D ato sining lawas. Galing kiti, gapainit kita, nagapang sunscreen pa.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos magwa kita, gapa kuntani, makadalawat kita da vitamin D, ala, di ba magwa kuno ay payong.
1: Mm-hmm.
0: Kaya basi kuno kun mag-itom, kaya damo na nalugod sa lawas yan, dako na investment ko.
1: Mm-hmm.
0: So, tani, no? Tani, galing kiti amo ng problema with us, so dapat na to na subong kurihiran. Sa timprano pa samtang, wala pa kamusang high blood o kon hypertension. Now, speaking about this potassium, actually ang potassium, kakulangan sa potassium, Dok Leo, mabatsyagan ginini sa halos tanan mo. Halin sa palaminhod, palang alay, pagkanto sa ginatusdok-tusdok sa dagom, pagkanto sa daw, why ka nagigana, iya maghulag, sometimes sa kambal kita, basi kulang ako sa potassium, ginabiring, basi kulang ako sa potassium. Pero anong ginahimo sini kung kulang ikaw sa potassium nga madasig ikaw magka hypertension o kung high blood, Doc Leo?
1: Idugang ko lang Sir Josil, ang kakulangan sa potassium sa posible magresulta mo Sir Josil sa constipation.
0: Hmm?
1: And heart palpitation sa ibang Sir Josil, ano, magluwas ka nag-elevate ang aton sa blood pressure. Nga, anong ginahimo sa isang potassium? Ang potassium nagabulig Sir Josil para maparelax ng aton sa blood vessel walls. Ma-remove sini ang excess sodium. Iihi na ton. Mabalance nga ton sa nga fluid levels. Ginapakalma Sir Josil nga ton sa nga nervous system signaling. So kung manubo ini, nag-amata-amataas ang ginatawag sodium. Kung magnubo ang potassium, amata-amataas ang sodium. Ang aton sa nga blood vessels, nag-amata-amat palang hugot. Kag ang fluid retention increases. Sa kag ang masunod sila Sir Josil, our blood pressure rises.
0: Mm. So ti dapat nga ang potassium intake naton almost daily gid ha. Kinangla naton ang enough supply sa potassium hambal ti dinamon ina makuha. Ti ang pinakakumon nga pwede makaon sa tanan kag kauyon halos tanan sini Doc Leo, saging eh.
1: Correct.
0: Amo nang pinakakumon nga source nato sa potassium nga makauyon ang halos tanan ha. Kon source of potassium so needed naton adlaw-adlaw. Ang mga prutas may mga potassium content man ina pero may ara prutas nga very rich in potassium such as ginatawag nato sini nga saging. Now, tikon ang potassium dako ang papel yung sini Doc Leo. Ang kakulang sa potassium most likely makadevelop ikaw sang hypertension. Anong mga patimaan niya sinini sali? Ina mga signal ya bala Doc Leo na ginaneglect lang nato mo. Kaya niya dala na ni dala ni sa edad ano bis niya nakapulaw ko kagabi.
1: Mm-hmm.
0: Doc Leo.
1: Kung nakapulaw ko gyud Sir Josil ano, hindi may mutulog. Mahimo gid malapit-lapit dir ko sa pagtaas imo sa ring blood pressure.
0: Mm.
1: Pero lain pag ina Sir Josil kung hypertensive kapag gid. Dako pag gid ang problema naton sa nadira. Pero nga ang atuman ka importante Sir Josil ang potassium. Kay ginasiling diri no that potassium is one of the strongest dietary protectors against hypertension. So isa ni sa hindi naton pagkalimtan ha, that potassium is the strongest dietary protector.
0: Hmm.
1: Batok sini sa hypertension. But hambalon, ipasulod naton sa aton lawas kutob sa may mo, alin sa aton sini mga ginakaon. Panahon, Sir Josel, sa avocado.
0: Oh.
1: Try kita kaon sa isang avocado.
0: Mm-hmm.
1: Magluwas sa saging abi. Kag ang patimaan, Sir Josel, nga mahimo. kulang ka sa potassium, muscle cramps, may mga palaminhod, biring dira, luya, lawas mo, madali ka kapuyon sa ni liwaton ko, constipation. Ang iban nagasiling na kung constipated ka, kulang ka lang sa fiber perhaps. Pero kung kulang ka sa potassium, amo man Sir Josiel, ano, 2 months sininga, kung madasig sininga pagpitik sa imo sininga kurason. Kagdi manotis mo eh, nga nga pagpacheck ko sa nga kung sininga blood pressure, kung pagcheck ko nga mataas pirmihaw. Lain pag ini Sir Josiel, nga ginatawag nila sininga gataas imo blood pressure kung magkadto ka sa clinic or sa hospital nga i-check ka, lain pag hindi na iya.
0: Oh, labi na gigo pang hukay dagom to kron nurse kag doktor.
1: Ti reaction mo Sir Josiel, taas yung blood pressure mo eh. Kay aliba, mahatag lang ko sa isang example, sir, hindi man sa hypertensive pero na involved si Sir Josiel sa aksidente. Gintest sa isang nurse. Siya, sir, taas mo sa blood pressure. Tingin sa bat, sino man na bi mamang hindi magtaas sa hypertension nga, I mean ang blood pressure nga na involved ko sa aksidente. Ti normal eh. So dapat papahuayon kada nay. Pero ang tao yan Sir Josiel nga mata as ang iyas yes, sa blood pressure, bisantis tingnan no pa na sa aga, magbugtaw ya, sa unto, kung kapila ka pa mag-try sina, nag-asaler ka Sir Josiel, reading niya nga mas mataas kaysa sa normal.
0: Oo. Ang ibang sinedo nang normal na, even though nga galingin ang ulo nila primero, pero nakaya nila, kaginakaya nila, sa ulihin nang normal na lang, and maintain ba nang mataas ka blood pressure, Dok Leo?
1: May matulirar pa Sir Josiel sang lawas.
0: Oo. So, halungan, tainiha mo na ha, ang kakulang sang potassium, dako gidya ang factor, dako nga factor, nga maka-develop kita hypertension. Now, the other one sining mineral is this magnesium. Talitig gagmay-gagmay na ni kinanglano naton. Pero sa pagkalaka, manabis ang sources niya sini, Dok Leo. Gamay lang kinanglan mo, laka lang galing man ang sources. Dako ang kinanglan mo, galing kay abundansya. Paris balas ang vitamin C. Hala, mga prutas na karon, urabon mo na may makuha kang vitamin C. Pero ti ang magnesium niya, gamay lang yun ang mga pagkaon. And even sa drink, sa tubig, kung direkta ka mo sa spring water, diretso ka mo to sa may tawag na to sa ni bubon bala, mag-inom, basta tinlo lang. Sometimes may mga magnesium mineral kita dara makuha. Ano yung ginahimo, kag ano yung epekto sa magnesium, kakulangan niya sini, Dok Leo, sa hypertension now?
1: Ang ginatawag, Sir Josiel, sa Ingles, that magnesium acts like a natural blood vessel relaxer.
0: Ah, relaxant, tawag nila.
1: Correct, Sir Josiel. Amuning manami sa magnesium, Sir Josiel, ano, kapin po kong ginakuha naton sa natural source. Kaya man, nagabulig sa parang aton sa ringa arteries, magapabilin niya flexible. Di magambal kita nga flexible, Sir Josiel. Di pulo pa hanunot eh. Maayos sa ni magpaayon-ayon. Reduces vascular tension. Support nitric oxide production. Ang nitric oxide, tuman kadako ang papel niya sa ni para mapaligwa ang sulod sa kaugatan sa ni para nga magna mi ang blood circulation, regulates calcium movement, kaya nagpakalma sa aton siringa nervous system. Amo ning function Sir Josiel kung ginakontribuer sang magnesium sa may mga ginatawag hypertension, kag mangin hypertensive ka, sunod sa pagtuon di base sa aton sa diskusyon kung kulang kita sa magnesium.
0: Pero speaking about this magnesium, ang kakulangan niya, Dok Leo, may mga sinyalis ini sa lawas man aton, ha? Ginapadala o kung ginapabatsyag sa aton, let's say kulang ikaw sa magnesium, Dok Leo.
1: Isa, Sir Josiel, kung hypertension ka o kung hypertensive ka.
0: Oh, most likely kulang ka na sa magnesium, kulang ka pa sa potassium.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya nga man, ang magnesium, kung ginubo sa aton sa ringa lawas, our blood vessels become tighter, stiffer, and more reactive to stress hormones. Gamay lang stimuli ka rin, Sir Josiel, o kung trigger, taas aton sa ringa blood pressure. Tungod nga hindi siya amoka flexible, kag ti ang vascular tension dira Sir Josiel mataas. That's why amunang aton sini isagali sa pangitaon kag ipasulod sa lawas kung kita sini ang hypertensive, kay ti makasiling kita nga isa na siya posible sang kulang dira sa inyo ha, sa mga hypertensive.
0: Ang iban mahambal niya, ti damo man sari-sari man ginakaon ko kada simana, bilog ka simana siya, kadamo man ko sang nanari-sari nga pagkaon nga ginakaon, Dok Leo, ti mahambal nga tinubo pa ko gyapon sa magnesium, how?
1: Manotis mo, Sir Josiel, kung manubo ka sa magnesium, ano? Kati depende man mo sa ginatawag digestion and absorption man sa isa ka tawo. Kaya diba, si masiling ka lang adamo, yan ang ginapasulod mo sa lawas mo. Pero actually, gamay, gali, kung pag-abot yan sa consumption mo.
0: No, tikada, gabi, sudan mo, Dok Leo, ano, corned beef, at dog, itlog, itlog okay pa.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Mahambal na karon niya, chorizo, embutido.
1: Pero mas nami pag ito ng itlog, Sir Josel, Bisaya. Compared sa mga...
0: I-boiled yun lang.
1: Yes, boiled, Sir Josel, pagkatapos malasado lang la. As much as possible. At least makakuha kita dira sang damo sininga mga sustansya. Even, pwede siya sa ginatawag mga hypertensive, Sir Josel. Di para sa na-mention ni Sir Josel nga mga ultra-processed food, frozen na good sabi, di ba bangkot ako? Di na magnesium siya na dira.
0: Mag na lang, Goro, eh.
1: Oo.
0: Ang may ara da, Dok, mag na lang, wain ang nisyum.
1: Mm-hmm.
0: No. Magparisan mo lang permis ang mag, kaya tigadali ka ng daan. Ang mag mo, may unod na ang kape mo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gani, may unod na ang tubig.
1: Okay, okay pa, tani ko ng kafe mo, Blan. Yung kafe, Blan, bisan paano? May mga otanon kang prutas ng upod, Blan?
0: Oo, tani, bisan santon na gold coffee mix na lang, Blan, or premium D3 coffee mix, o santon plus coffee mix. Pero, tim, ay, kung kaysa, wala, gusto ko yan, muni ho, ah, kaya mo na to kay kumpari mo, ah.
1: Mm-hmm. Tapos, gamay niya kape, damo ko lamay, ah.
0: So, hindi, but... hindi, Dok Leo, hindi mo na. Damo nga kalamay, gamay nga kape.
1: Amo ni Sir Josie, yun ang pinasin ni kamabatsyagan, kung kulang sa magnesium. Masinin ka nga, doon damo manakaon ko ng mga tanon. Actually, makita ni Sir Josie no, sa green leafy vegetables.
0: Mm.
1: Malunggay, kulitis, ampalaya, may ari sinidari sa ginatawag potassium. Kung nagkabatsyag ka ganing nga daw, ginanerbios ka, hindi ka makatulog or may insomnia ka, nagsakit imulo kung migraine headache, isa pag inisar Josel, constipation man, kaya siyempre kung nagataas mo siya ng blood pressure, pila ni sampatimaan nga yan kulang ka sa magnesium.
0: Mm. If we speak about ning dietary fiber, Dok Leon, duhay ni no, insoluble kag soluble fiber ang ato sa ning intake. So kung nubo ang imo sining fiber intake, nga nagaka taas imo sining blood pressure, nagaka hypertensive ikaw, Dok Leo, nagaka high blood.
1: Tungod kun kulang kita, Sir Josel, sa fiber, budlay sa aton, Sir Josel, ang pag-improve, especially pag-lose ang weight.
0: Mm.
1: Di ka balo kita nga ang pagiging overweight kag obesity kung na maglampas pagid sa pagka-overweight, Sir Josel. Ano na siya ang ginatawag metabolic syndrome? Afektado na, Sir Josel, bisan pang aton siya nga insulin, aton siya nga blood sugar, of course, ang aton siya nga blood pressure. Nga may tuman kadako nga papel kag bulig dira, Sir Josel, ang ginatawag fiber. Both, dahil ginatawag soluble and insoluble fiber. Kaya nga man, nagabulig gini sila para ma-improve ang insulin sensitivity, ma-reduce ang inflammation. Kung may chronic inflammation, Sir Josel, sa aton sa ninyo lawas, isa sang aton mabudlay sining i-manage o kung dumalahan ang pag-lose ang aton sa ninyo weight, ang pagbalanse man sang aton sa ninyo blood sugar, and even sa aton sa ninyo blood pressure.
0: Sometimes galing pagdako sa ato sa ninyo love handle, in pa sweet lang na ito na tawag, ang pagka pagdako sa buyon tagali, Dok Leo, or bilbil, pati maan gali ina nga most likely ha, nubo ang ato sa ninyo fiber intake man, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kay kalabanan sina sa mga amuna, although hindi tanan na, pero kalabanan sina mahilig na sa processed and ultra-processed food, Sir Josel.
0: Kagway gamala ko nung baba, Dok Leo. Kada oras may ginausap.
1: Literally, Sir Josel, huwag man gamala, no? Kasubong mo bala sa mbalb lang, on an empty stomach bala. Pero ang expression bala na to, Sir Josel, nga huwag na gamala ang baba. Kasi sige pang ima-kima. Sige pang uyam-kuyam. May labot din na, Sir Josel, sa hypertension. Kapin pa kung kulang kita sinisa fiber na mahimo, Sir Josel, nga magdugang ha magresulta sa sinangasanga pagid sini nga mga komplikasyon magluwas pa sa hypertension.
0: Okay. Kabay pa may nakuha ka modera ha. Sa iluhan ta ang isa pagid. Even though nga tilimitado lang man ng kinanglan sa lawas naton, pero sa masami mo nang ginapasubrahan gid naton kaon, labi na gid kon may mga fiesta, may mga selebrasyon, may mga okasyon, damong handa. Ang pagkakulang sang protein intake na ton, Dok Leo. May labot ini sa ato sininga tawag naton high blood or pagtasang blood pressure, Dok Leo.
1: May labot, Sir Josil, ano, ang ining kakulangan sa protina. Kag common, Sir Josil, no, ang ginatawag protein deficiency sa mga may edad-edad na.
0: Mm.
1: Kaya ang iban sa ni tungod sa mga ginabatyag sa lawas sa mga restrictions ng iban sa ni Sir Josil.
0: Oh.
1: Siyempre, ang balong iba naton, di na sa kakaon baboy, kaya may high blood, may diabetes, etc., etc., na sumakulangan sa protein, Sir Josil.
0: Pero, iban hindi nagi kadulot, eh,
1: Isa pagid.
0: Oo.
1: Oh, bisan nung kaligon-ligon ko, no? Ito may nangipon mo.
0: Duga na lang, ah.
1: Duga na lang ilan sa nga makuha, Sir Josil, ano? Ang iban gani, balaan ko siya, kabutot na lang tiyan kasi kaligon-ligon. Siya no chewing gum, eh. Isa sa rason, Sir Josil, nga, kung kulang kita, I mean, isa, pila sa mga resulta, kung kulang kita sa ginatawag protein, especially sa mga elderly individuals, may mga edad-edad ng mga senior citizen na tundra, nag-resulta, Sir Josil, ini sa ginatawag malnutrition or low-quality diet. Kaya nga man, ang protein, kinanglan, Sir Josil, para ma-repair ang aton sa ringa blood vessels. Kinanglan ini sa hormone production. Kaya kinanglan man ini sa nitric oxide formation. E siyempre, may labot ina sila, Sir Josil, sa ginatawag balance sa ringa blood pressure. Kaya pila sa ringa mga amino acids, singara sa ringa sa protein, ang especially important pag-abot sa ringa sa aton sa ringa blood circulation and blood pressure normalization or balancing, Sir Josil. Pero, ang isa sa nisa mayo man niya balita, kahit yung nutrisyon na ginistoryahan na ton, may pila kita, Sir Josil, sa rika mga source sang protein. Like for example, kung may mga restrictions ka biya sa animal source, may mga plant alternatives kita, Sir.
0: We'll be discussing kung ano na ng mga sources sa iba na ito sa ninyo episode sang programa The Secrets of Health. Ining vitamin D supposed to be libre ini kon hindi lang kita kon tani magkataka sa pagpainit-init, no, kag pagkaon sang mga healthy foods. Ano ya ang labot sang vitamin D deficiency, Dok Leo, sa high blood?
1: Ang vitamin D abisar Jose lang gabulig di balance o kon panami sang pagfunction sang aton immune system, ginabuligan sa ni para mabalanse ginatawag inflammation dra tugas ini sang overreaction posible sang aton sa immune system. Blood vessel health tuman ka importante ang vitamin D3 and sa aton sa kidney hormone systems. Anong hormone, Sir Josil, ano, ang involved sini? Ang ini aton ginatawag nga renin-angiotensin aldosterone system. Ining system, nagakontrol sa blood pressure, sodium retention, and fluid balance. Kung manubo ang aton sa vitamin D, mahimo nga mag-overactivate ang aton sa renin-angiotensin aldosterone system nga nagaresulta, Sir Josil, ukon mangin kabangdanan sa vasoconstriction, ang pagkitid sa alagyan sa aton sa dugo, sodium retention nga nagapataas ng aton sa blood pressure, and even sa fluid balance. Amo nang resulta, Sir Josil, kung ang efekto kung kulang kita sa vitamin D, kapin pa kung nagapabilin, Sir Josil, nga waay kita sa ginahimo nga mga remedyo o kung pahito para nga mapasudlan nato ng aton sa ninga lawas sang vitamin D, masuplementuhan naton kung hindi kita sa ninga makapasilak sa adlaw.
0: So parang may baluan nyo kung deficit ka mo sa mga vitamins and minerals yung pang-mention ta. May mga laboratory tests available da mo. Pwede man gani ka mo, amo nang ginaingan nyo, tagid ka mo, makadto ka mo sa clinic, ilibre dito yung konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center are de sa Ayang Building, Eulis Street, Tatubang, na sa Midtown Hotel, bukas na 9 o'clock in the morning. Libre dira ya ang consultation mo. Why ka mo da sang bayaran, may baluan ninyo kung ano nga size ang vitamins, minerals, or nutrients ang kulang sa inyo sining ilawas. Kag hatagan ka mo sang program of supplementation kung diin ninyo ina makuha nga mga pagkaon. Kag ano ang insakto nga pagproseso para nga ma-maximize nyo ang mga nutrients nga makuha ninyo sa mga ginakaon ninyo nga ginarekomendar nga dapat nyo kaunon. Kaya amo ina ang kulang, ang iyang nutrients amo nang kulang sa sulod sang lawas. Now, if we speak about practical strategy, Dok Leo, to counter, no, sang para mapungganta, mag-counter, mapungganta magka-high blood. Balik kita gihapon, Dok Leo, sa proper nutrition.
1: Correct, Sir Josil. May ginatawag kita, Sir Josil, nga blood Pressure Nutrition Foundation. Dapat ang pundasyon gid naton Sir Josil pag-abot sini sa hypertension isa amo ang nutrisyon. Kay balikan to balang potassium Sir Josil ginasiling one of the strongest dietary protection against hypertension. So hindi manigar Sir Josil damo sininga katumbang away pilas tungod sa hypertension. Kag damo man Sir Josel sininga posible na dulaan sang kabuhi nga way kabalong hypertensive gani sila kay way nagapa-check up since naway man sing early symptoms sininga mabatyagan.
0: Oo.
1: Pabuyan-buyanan pero way sing pagbag-o sa ila lifestyle Sir Josel. Amo ni problem naton pirmi. Naga-expect kita sang different result without improving our lifestyle. Problema gid na nga dako Sir Josel, way sing milagro nga matabo sina dira.
0: Amo nang inhambal nila paano ka magka-resistensya sa dalagan kunwa ay ka bisan lakat-lakat lang.
1: Correct.
0: So dapat umpisan sa lakat-lakat pagkatapos umpisan sa gamay nga jog sa uli hit it, challenge yourself nga ma-improve pag hindi na.
1: Correct.
0: If you want to improve mambal nga speed ko primeros niya mga 5 kilometers per hour himun ko be 6 the following day himun ko be 7 siling niya the next day himun ko be 10 kilometers per hour siling niya next month. So challenge yourself ang katulad di sinamo manay. Now about supplementation no Cleo kaya naibaluan ta ang ginahambal sa subo nga kulang sa vitamins and minerals ngayon. Makuha naton sa mga utanon, makuha naton sa mga green leafy vegetables, beans, nuts, fruits, adequate niya hydration, pagkatapos sa buhinan ta konsumo ta sa mga ultra processed foods. Inang kabalo na kamusin na iba na sulod sa lata pagkatapos sa dapat niya kon mag gamit man kita ka asin bala kag ang mga maasin nga mga pagkaon intake na to ni nakaon buhin-buhinan ta na nang bulong sa idlaw lamla sang katimo okay na ni mambal nga isa ka bilog pinakas ora buon mo gitimo pagkatapos no mo pa sa langgaw ang langgaw mo binutangan mo pagikaasin kag patis kag ang physical activity ta. Now speaking about supplementation Dok Leo, kinanglan ta magnesium, kinanglan ta potassium, kinanglan ta vitamin D Dok Leo. Para mahapos na lang mahambal nga ay kabudlay maniya katropan Yusel na mahambal mo green leafy vegetables sini kasako na nga daan subong sini may klase ng mga kabataan siya kabudlay na magpreparar ti ma shortcut kita para sa convenience ninyo pero wala tagin sakripisyo ang nutritional value sa inyo sininga supplementation sa Santon Plus Gold Capsule abi Dok Leo. Kag layon ta na ato sininga ultimate trio anong may ara dira nga makahatag sa to sa potassium, makahatag sa to magnesium, vitamin D and iban pa ginya importante nga mga vitamins and minerals Dok Leo.
1: Pahaposon to Sir Josel ang mode of transportation nato na no. Kung nagabiyahe bala kita. So una Sir Josel ka budlay magdala sang produkto mo kun dalayan ka sa uma pagka dos merkado.
0: Konduksyon na.
1: Yes.
0: Pero, as an.
1: Oh. Pero tungod sa ginatawag farm to market road Sir Josel, gamay na lang ang konduksyonan, gamay na lang sulidduhan, mas mahapos magatos merkado Sir Josel ang produkto. Amo man sa aton subong kay may mga reklamador kita sa ning mga listener sa viewers. tagaan mo sang raw materials.
0: Hindi ta kakuyo.
1: Gusto yung hungit pagin sa ila. Sige, amo kami sinat ni Sir Josel magpalangga sa inyo.
0: Hatagan na mo kamo sa mahapos man nga pamaagi. Depende sa inyo, the option is yours.
1: Pero ining mahapos Sir Josel nga hindi man ma-deprive ang aton sa ring kugalingo ng inyo sa ring self pag-abot sa ni sa kinahanglanon nga mga suplemento. Isa sa ni Sir Josel, amo ang ginatawag Santhone Plus Gold Capsule. Paano na itong pasudlon? Paano mag-fit sa nidari ang Santhone Plus Gold Capsule pag-abot sa mga kulangan nga mapunaan kung nga ang naging hypertensive ang isa katao? Pag-abot sa mga minerals, potassium, magnesium, calcium, arayin na Sir Josel sa dark green leafy vegetables. Ano ba lang may ari dari sa sangkap sa ngaton sa Santhone Plus Gold Capsule? Ara ang palaya. Ara ang malunggay. Ginatawagan ni malunggay Sir Josel nga queen of all vegetables, miracle tree, superfood. Tungod sa kadamo sang vitamins and minerals sini. kag amuman sa ni ang ampalaya way palabot sa nagabulig sa para nga malikawan ang ginambalblan ni Sir Josil nga ginatawag sang high blood pressure bala nga prente nga malapit nga himata. Tawgonyos diabetes bala.
0: Coming.
1: Pero kung may palaya kita masiling sa diabetes. Oops, no, sirado per tahanaw. Pa-kwantanay, back off tanay. Hindi tanay makapenetrate dira. Tugod sa protection sa isang ampalaya nga may insulin-like effect. Tip, minerals kag pabalanse sa blood sugar sa Josil ara sa mga sangkap sini. Particularmente, may ara si Sir Josil sa isang garlic pagid. Nga ang garlic has some of the strongest evidence among natural food for blood pressure reduction, Sir Josil. Nga ari gini sa aton sini nga Santhon Plus Gold capsule dungod siya sini nga mga active compound nga makabulig para nga ma-increase ang nitric oxide, makabulig para nga ma-increase ang hydrogen sulfide, ma-reduce ni ang arterial stiffness. Nagresulta sa manami naton sa nga blood circulation, to balance sa nga blood pressure. In fact, sa pagtuon gani Sir Josil, ang pagkaon sa isang isa, tubtob duha kaliso nga ahos, makabuhin Sir Josil sa aton sa nga systolic 5 to 10 mmHg, kag diastolic 3 to 6 mmHg Sir Josil. So butang balon sa ni, kung nang imo sa nga blood pressure, mabutang kita Sir Josil ha, sa 130/80 abe.
0: Now, ideal.
1: Medyo mataas.
0: Boundary na ganin.
1: Mataas-taas na Sir Josil. Kaya suppose, dari kita sa 120/80 panubo eh. Pero kung nariba, magkaon kasang ahos, isa, tubtob, dua, kaliso, adlaw-adlaw, ang 130/80 mo Sir Josil, may posibilidad nga manaog sa 120/125 to 77/80 Sir Josil. Buto malo, normalize mo, matamat na imusin nga blood pressure sa simple lang ang pagkaon sa isang ahos.
0: Oo.
1: O makahang-kahang lang Sir Josil, mahaluhap dos lang pero worth it kumbaga.
0: Actually, ang iban sini ang ahos ginahuluma nila, Doc Leo, just like for example sa tawag nato sini may isa ka vinegars lang ginahimo pagkatapos sa muna ang ilang gina-intake every morning.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung para sa inyo nga mahapos, kung magkaon ka mo sa ahos, hindi ka mo kauyon, damo hindi kauyon, inom na lang ka mo Santhon Plus Gold Capsule.
1: Correct, Sir Josil. Amo na ang aton sa ringa pagpalangga, nag-share kita sa ila, sang kung paano mas mapapos sa ila nga hindi man sila madalukan Sir Josel sa kinanglanon nila sa ila sa nga lawas.
0: Kaya ang pagkaon sa ahos para ma-activate mo na tanan ng mga nutrients and nutritional value ya Dokleo. Kailangan mo pa napapaon pagkatapos ulat ton manay na. Tulok-tulokon manay mga 5 minutes to 10 minutes antes mo sapon and that's the most effective way.
1: Correct Sir Josel, kag may kilala gani ko sina samtang ginatanaw ya Blaser Josel ang pinapa ya nga ahos. Siyara na amat-amat na ang langto, amat-amat na ang kahang. Gina-imagine niya na Sir Josil na pag-abot niya ilunod niya na sa babaya, gandigwa siya. Pero pinaagi sa Santhon Plus, Santhon Plus Gold Capsule, Sir Josil, na pasulod ang ahos nga tuman siya konvenyente. Upod pa sa masustansya sa nga mga sangkap, like ara ang mangustin, ara sa ni ang ampalaya, ara ang balonggay, ara sa ni ang isa man ka superfood, kargado man sa protina, Sir Josil, nga spirulina, nga ang protina, kinanglanon masini sa pag-repair sa aton sa nikaugatan kag aton sa nikaunuran ara Sir Josil sa aton Santhon Plus Gold Capsule saya sa ring spirulina kag sa malunggay.
0: Ang vitamin D present sa premium D3 soft gel capsule naton Dok Leo. Updantan lang bisang Santhon vitamin C no. Makabulig ini could be our ultimate source also sang vitamin D Dok Leo. I think may hanga kung isang kalabanan subong ha, mga naga nobla beauty conscious, kapamayong, hindi ka niya mga sunscreen, na butang sila sa nga panit, ang pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para makalikaw man kita sa high blood Doc Leo, importante ang bastante nga vitamin D nga sumulod sa ato sa nga lawas. Could help, Doc Leo.
1: Tuman, gid ka importante, Sir Josil, kasi base gani sa aton sa nga ginatawag diskusyon gani, may hormone, Sir Josil, nga involved rin mo sa kakulangan sini sa vitamin D nga nagresulta sa ginatawag pagtaas ng blood pressure, sodium retention, and fluid balance. Di ko may nagkakigaw kita sini nga vitamin D, Sir Josil, na form sa isang premium D3 soft gel capsule. Manami pagyad kay para ma-absorb ang vitamin D since nga fat soluble siya, inupdan pagyad Sir Josil nga hindi lang isa, kundi duha pagid. Muna sila yung blabatian, tapermisa, balanon nga natuan, batu, healthy fats, ang Malunggay and VCO. Malunggay oil and VCO nga maabsorb gid maayo sa aton sa nga lawas para nga magnami Sir Josiel ano ang ginatawag pag inat-inat sa aton sa nga kaugatan mabuligan nga hindi ma-retain diri ang sodium nga pataas sini sa blood pressure nga in effect nagabudlay man ang aton sa nga blood circulation yung pagtumar sining premium D3 Sir Josiel kun di ka makapasilak sini sa adlaw
0: tao
1: tuman ka dako gid ang benepisyo kay why ka man choice perme ka lang sa sulod sang balay, magluwas na nagataas, pay mo sa nga blood pressure, affectado, pay mo sa nga mudo, gahina, pay mo sa nga immune system, etc., etc. Kadamo, Sir Josiel, sa mahimo nga negatibo nga health impact, kung mapabayaan, kag nagasigi-sigi ang padayon na panglubo sa vitamin D tungod sa kakulang sa exposure sa silak sa nga adlaw, rason nga may ara, Sir Josiel, nga makabulig dira pinagi sa pagtumar sa premium D3 capsule.
0: Ang vitamin C is essential, Dok Leo. Para ma-prevent, mapagarta nga hindi kita magka-high blood daw.
1: Tuman ka importante, Sir Josiel. Ah. Ang papel sa isang vitamin C, that's why gina-encourage ganina ton nga sa mga hypertensive, mag-inom din sila sa Santhon Plus Gold Capsule updan sa premium D3, hindi pagkalimta ng Santhon Vitamin C.
0: Mm.
1: May ibang, Sir Josiel, nga hypertensive, may bulong sila nga ginatumar sa aga.
0: Oh.
1: Lain mo ng bulong sinis sa gabi. Kumbaga, bisan Sir Josiel sa conventional medicine, may mga ginahimo gyapon sila nga pagululupod o konsari-sari sini nga mga klase sa bulong depende sa kondisyon sa katao sini, especially sa mga hypertensive. Amo man din sa aton Sir Josiel, may nagkakaigo makita sini nga kombinasyon sa mga suplemento o kung mga sangkap sini diri nga makabulig sa nutrisyon iyang aspeto Sir Josiel. Nga nagabulig iya para nga magnami ang pag-function sa kidneys, magnami ang pag-release ng hormone na pag-function nila dira, magnami ang kondisyon sa kaugatan kag blood circulation. Kasubong sa vitamin C. Ang vitamin C nagabulig, especially nga itong siring Santhon vitamin C, nagabulig para nga maproteheran ang nitric oxide. Kaya nga aman, madali ma-damage ang nitric oxide Sir Josiel sa oxidative stress. Ang vitamin C nagabulig ma-preserve ang nitric oxide availability, nga nagabulig ang nitric oxide para nga magpabilis bilin nga relax ang aton sa kaugatan. Kung relax ang aton sa kaugatan, manami sa niya ang blood circulation. Ma-improve pagyad ang aton sa endothelial function kung narimbawa ara kita sa bastante sa niya vitamin C. Amo ng endothelium naton inner lining sa aton sa niya blood vessels para malikawan ang paghabok o kung ang paglupok sini kung mataas pirmi ang pressure dira. Ma-reduce pag yun ang oxidative stress. Oxidative stress, Sir Josiel, nag-damage ni sa aton sa nga cellula. Lakip sa aton kaugatan, ma-reduce kung may ara kita sa Santhon Vitamin C. Kag mabuligan, Sir Josiel, nga ma-reduce ang arterial stiffness. Mas healthy ang blood vessel walls na ton, mas manami ang blood pressure regulation.
0: So, inita na lang inamuno naton mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Quality product ini sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Dari sa siyudad si Iloilo, again, may libre nga konsultasyon sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, arada sa Euro Street at ubang ina sa Midtown Hotel. Sa siyudad sa Bacolod, actually, gusto nyo ni magbakal. Magluwas sabi sa suki nyo, mabutika kag pharmacy. Available ini may store kita dira, Yes to Health Store, kompletong produkto gida. Ngalan niya Yes to Health Store arada sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Kanto lang amo dira, tanan niya produkto sa Yes to Health ara dira kag may mga guide sa ginatawag nga program of supplementation. Available man ini if you want magluwas sa suki nyo, mabutika dira. Kun may branch dara sa Mercury, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag generika or indi gani sa Watsons, sa TikTok Shop kag sa Shopee available man ini. Ha, ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang pamangkot ni Doc Leo, kumo kay nagapanami man sang blood circulation ang Turbo Dietary Supplement for Men. In short, kali sini Doc Leo nga, hindi lang ini para iya sa loving-loving ang purpose sang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa pagpanami also sang blood circulation, para mapunggan, samtang wala ka pa high blood Doc Leo, mas maayo gali sini nga from time to time, mag-inom ka man sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Correct, Sir Josiel. In fact, may mga mabatian kita, Sir Josiel, ano, nga nag-date sa isang kapribadong lugar, pagkatapos ginatake ang lalaki or mga muna nga mga dlagan sa istorya, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Yung madamo ang ginakakulbaan sina, nga mataas ang blood blood pressure, kag atake abi, or mabugtuan sang hurango, Sir Diyos, sila, no?
0: Mm.
1: Pero nakapaminagbinag man ang, bisan ako mismo nakapaminagbinag sang isa sang ginatawag opinion sang isa ka spiritual nga klase man sang tawo, Sir Josiel.
0: No.
1: Sabi mo daw kanong kadabanan sina, may mga paghinunanon mo kita, Sir Josiel, about sa spirituality, morality, blanti holistic mo.
0: Mm.
1: Nga tong ginatanaw. Sa kalabanan sina dok sa nagaamuna ning naga pulupangalipay dala sa pribadong lugar. Ay kalabanan sina mga kabit na. Di ka na pertiyan ng ilas nga kwan, pertiyan sa nga excitement, o kung nilasan nga thrill, pag-iban pagin sa ni Sir Josiel, or iban ganin may guilt feeling pa, rason nga naging sinamu-samu na, nga nag-efekto sa tuman nga pagtimbog sa blood pressure. Pero sa nga, may nakitaan ka bala, o kung may nabatian ka halos sa mga mag-asawa nga mayong relasyon, nga may healthy nga sexual activity, nga nag na natigpo abi tungod sa ginatawag ng manami sino kon healthy sa ning ginatawag love making. Why giday? In fact, makabulig pa palawig sa naton sa ning kabuhi.
0: Mm-hmm.
1: So isa na sang dapat na ton tadaan na budlay ning chulo chikiming kamo kay kalit kalit ka bla. Isa na sang dapat na ton ikonsiderar. Pero pag abot ni Sir Josiel sa turbo dietary food supplement, kadamo sang health benefits sa ni.
0: Mm-hmm.
1: Actually, isa lang inang ginatawag manami sa ni Sir Josiel nga sexual performance nga mabuligan niya. Tungod niya mabuligan pwersa, mabuligan ang mataamat, balik aton kabaskog, aton gana, aton libido, aton kainit, kag especially nga aton sa nga blood circulation. Kung manami ang blood circulation, Sir Josiel, pati mata mo sila, nagasipat mo.
0: Mm.
1: Pati pala matinaan mo, nagaanting. Kung manami imo sa nga blood circulation, pila lamang ina sang madulot, Sir Josiel, kung maagom natin, kung nagainom kita sa isang o kung nagagamit sang turbo dietary food supplement for men. Pero syempre, ginarecommend natin, Sir Josiel, sa mga kalilakinhan na ini, kahit ikadamo, kita sinisang mabaton bala, nga mga yamo o kon mga reklamo pag-abot sila sa nga performance, Sir Josiel. That's why doon nakatutok, balang impression sa kalabanan, dira lang yun. Sa purpose, Sir Josiel, lang naganami ang aton sa nga blood circulation, naganami man ang aton sa nga sexual performance.
0: So, that's it, ha? Para mang nami man ang ato sining mata, syempre panamion ta ang kondisyon sa aton ugat. Dapat why kita high blood, hindi kita hypertensive, dapat why kita diabetes, free of diabetes kita, para magnami ang circulation sa dugo, para nga pag-inom ta sang Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin X, zeaxanthin sa pag-protect sa ato sining mata. Makalabot dito nga way kunoblas ang buhin, way sang kulang, bastante ang supply maglabot dito para nga ma-preserve naton ang good eyesight. That's it, ha? May iban pa gid sining mga produkto ng Yes Wealth Incorporated. Dalo na lang namo ni Doc Leo kay daw lang alam tas tiempo, ha. We have this habon para may mga ano da ang sod bala, may mga kinututan sang sapat-sapat. Kung kaysa spanit ninyo, pwede nyo na gamitan sang Santon Plus Herbal Soap. O ni ganis sa guya ninyo, may problema mo na spunggod, ang iban sininya doon natakan ko, tama ka oily gid ya daw, hindi mabalansi. Gapang habon ko, iban nga habon kong kisa nga, sininya daw nag-aari kabuman, gamit ka mo sang Clear Skin Herbal Soap, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, kati ang balon targiman, expression mo lang yun, no? May iban yung magtuban, Sir Josiel, sa spiyo, doon ginahay blood mo. Makita wala ang blemishes, makita ang mga pinalian sa guya, makita ang mga nagahiliting-hiting ang mga punggod sini. Ako on mangin na ito, na-affectado kita sa Sir Josiel emotional, and even ang confidence na ito, affected ka.
0: Oh, okay, ti mera kung sa bulog nuhon, Dok Leo, nga abi mo, kung daw okay na gitbo.
1: Mm.
0: Wow, siya ka-healthy, no? Mm-hmm. Say mo? Mm-hmm. Oh, siya ang punggod mo?
1: Suya pa eh. Pero mabuligan niya na, Sir Josiel, no? Isa nga ma-recommend na ton, dira, try nyo be avoid na isang sweets. Ha? Mga matamis, mga makalamay, bala? Pagkatapos, sa sabon nyo, abi, kunwa nyo pa natilawan, pwede nyo makonsiderar, abi, makal ka mo sa butika sa Clear Skin Herbal Soap. Kagisa mo, Sir Josiel, sila, may kilala man ko sila nga ba nag-init ka nangyayas ni ulo, Sir Josiel, nga nag-iirita rin kung makapanimaho sa hindi amo nga baho mo. Siyempre, sino mo nabing manamian, Sir Josiel, sila, no? Magluwas gid man, ha? Hambalong targiman ng realidad niya. Siyempre, may mga asawa o kung sa mga mag-asawa nga nanamian sila yas ang mga baho sa ila partner, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Pero tesa hindi yan manamian niya, kapiyan pa kung may BO gid ya, medyo irritating man gid. Mm-hmm. Kaya makabulig ang Santhone Plus Herbal Soap dira, Sir Josiel, tungod niya may antibacterial properties siya.
0: Okay. Dawa lang alam, tas tiyempo, pero sa baylo-baylo sang tiyempo, kung gapala na kita lawas, yung kadaw hindi na kamukagwanta. Kung hindi nakagwanta, ha. Abiban yung sinyo anay kung makuha pa malang sa Santon Plus Herbal Oil. Kung makuha ina, good. Neblaway ka mo ka inom sang kung ano man niya bulong. Pero kung do hindi kin makuha, kung do hindi ka mo kagwanta, magamit ka mo sang Cease the Pain, which is a pain reliever ina siya. Agud tong hindi na ka mo mag-aray-aray-aray da kada hulag nyo, aray-aray bala Dok Leo Hao. So, amo na Cease the Pain. Kabay pa nakahatag kami naman sa inyo sang bisan gamay lang sinay na hawiran ninyo nga health tips and information na. Lastly, kwanta lang sa sininga parting words at sininga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Sa pag-maintain sa maayong lawas, hindi lang gali ang mga sobra, no? Ang mga ginahimo na ton sa ton lawas, ginakaon, ginainom, exposure na ton, dira sa mga stimuli, abi, posible man gali, ang nagibaratian kita tungod sa kakulangan, ha? Nga ginapasulod na ton sa ton sa nikalawasan. Kag para inimapunan, ang pagtumar sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C, kita ang mabuligan. Sa kinanda, naganya certified na naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sige resiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato siling certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos.
2: Di mo na alam.
0: Top sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health diri sa XFM Panay Cagnegros. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Top naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa. At kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga. Na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan, ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan na isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan.

0: pagmamaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: X-FM. X-FM. Mga katupa, excited!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ko si Javelin Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinakasal. Hanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Samsung Plus Gold.
4: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
3: Samsung Plus Gold.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
9: XFM
10: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
16: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaka na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaka lang, pero malaking tulong. Santone Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustine na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mampibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: suka na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga

0: saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium D3 food supplement.
2: Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit nga di akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Apo balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Opo, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwa po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Anthon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa Anthon Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Anthon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Anthon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Pagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
8: Sigari mo sa kaselos ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko tayo. Wala na nasakit ang ako ni ko.
0: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain.
9: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Senten Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
0: System pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System pain para dire-diretso ang trini.
0: System pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Nandalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagtugin sa mawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan.

0: bang hindi pa nagiging cancerous? Santol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
6: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Sansom Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Sansom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM. Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ito
8: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya pwede sa akong sang Sister Pain. Madasigda. Sige di madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Silisa. And I'm proud sister Miss. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sa ordinaryo nga kape, gadu kang pagit pagka nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabilis sa mga utika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Live Testimony.
5: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Woo!

0: Ginawa yaman ka mabilog sa mama eh.
1: Domingo sang masinadyaon as alas 12. Mapalayag na ang programa nga.
0: Phone pal!
1: Opod nyo, katropang Troy Tisoy.
0: Kagkatropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Wow ha, sa totoo lang ha. Bigalan na, tamsi pa.
1: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa. Ginadulong man sa atong sa premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Hey, welcome na ang tanan nga XFM stations ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy sa Bilog, nga NIR Kagpanay Island, 103.9 sa Bacolod, upunta si katropang
0: Chris
2: Joderi.
0: Ano ba iluan eh naman ka mo?
2: Lipat ka kay Joderi ah.
0: Sige lang.
1: Sa Kaban Kalan, mabatayan kita sa XFM Kaban Kalan 106.1 with katropang
0: Papa Rodel.
1: Correct. Sa Kanlaon, mabatayan kita sa XFM 101.7. Napunta si katropang
0: Baby Ron.
1: Correct.
0: Thank you, my financer.
1: Grabe na tong bubuan na hitagay radyo to sa Kanlaon.
0: Oo.
1: Dere sa Sagay.

0: Nga panyan po, hindi tama sigurado. Damo, pag nagapakuno-kuno.
1: Oo, oh, ah?
0: Like you.
1: Oo. Oh. Ganon.
0: Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos 98.9 with katropang...
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, 87.5. Kag Analog Channel 13, Digital TV Channel 29. Via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplakadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Iloilo, 100.7 with katropang...
1: Ale.
0: Correct!
1: I love you, Ale.
0: Sa Rojas, Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang...
1: Noel.
0: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang...
1: Neil?
0: Noel.
1: Ay, ang sulil. Ang galit ang sulil.
0: Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang...
1: Kuya J?
0: Correct! Kalagpat siya. So mo na nga ton nga mga bonggacious nga mga broadcast technician sa nagkalain-lain nga XFM stations nga manugbato na sang ilang nga bonus.
1: Wow! Nami ba? Genre, ari lang ko di.
0: Sana all.
1: Kulapit lang dabla sa makulon. Tatakuling ka lang bala.
0: Si Genre, tatakuling?
1: Si ang di ba sa Bacolod siya?
0: Lagpa, kayo mo eh. Si Sir Judiri na yan.
1: Ah, si Judiri, gali.
0: Abi mo, makaambit ka, ha?
1: Nga aman.
0: Summit anay, ha?
1: Ha?
0: Summit anay, bago ambit, ha?
1: Magkano? Ah, wala ko naga... Ano, ah, ipsan talaga sa kay Papa Rebel.
0: Pwede ka mo katawag sa XFM Call and Text Line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Sa mga Globe subscribers naman ina, mabalik pa kami. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Mission next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Sabay ka. Balik na sa phone, pal. Upo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Hinadulong sa inyo, sang Sandon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag sang Sandon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Ang tanan nga Yes Well product si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Line number one, good evening.
2: Good evening po.
0: Okay, pangalan?
2: Olan po.
0: Olan, oh. Hindi pa naman nag-uulan dito sa amin. Dali ah, standby ka muna ah. Line number two, good evening. Line number two, good evening. Okay, walang sumasagot. Hi, Olan. Taga saan ka, Olan?
2: Taga Antique po.
0: Saan sa Antique?
2: Sa Kulasi po.
0: Kulasi.
1: Uy, Kulasi.
0: Ilang taon ka na?
2: 34 po.
0: Bakit nasa Kulasi ka ba ngayon?
2: Pa.
0: Nasa Kulasi Antique ka ba ngayon?
2: Hindi na po ako sa anong yun po sa Iloilo.
0: Kaya pala eh. Hindi na kasi tayo aabot doon from San Jose Antique papuntang Kulasi, Dolph. Nakapunta ka na ba ng Kulasi, Dolpo?
1: Of course.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Mabuti, alam mo. Di ba malayo siya?
1: Yes, ang layo-layo.
0: Anong ginagawa mo dyan, Olan, sa Iloilo?
2: Nagtatrabaho po.
0: Uy, parang nasa ospital ka ata nagtatrabaho ah. Tama? Ospital ba?
2: Hindi po.
0: Ah.
2: Saan
0: ka nagtatrabaho?
2: Pa?
0: Saan ka nagtatrabaho sa Iloilo?
2: Andito po ako sa...
0: Sa?
1: Saan po?
2: Haro.
0: Oo nga, Haro. Oo nga. Anong trabaho mo dyan sa Haro? Ano ba naman yan?
2: Sa advertising po.
0: Anong advertising? Yung katulad ng mga billboards, mga...
2: Sa mga billboard po, mga billboard.
0: Wow!
1: Kayo ang umaakyat at naglalagay ng mga billboard.
2: Oh, dyan po, dyan sa office din. Kamu po na kami naglalagay po sa gabi.
0: Wow! Galing. Baka kung magpagawa kami ng tarpaulin, mura lang ba sa inyo, Olan?
2: Hindi po.
0: Oh, paano pag rest in peace yung ilalagay? Libre na ba yon?
2: Hindi ko po alam.
1: Ay, maawa naman kayo sa patay. Abuloy na lang.
0: Libre nyo na lang.
1: Abuloy nga.
0: Matagal ka na nagtatrabaho sa advertising?
2: Bago pa lang po.
0: Ha, bago pa lang. So, anong toka mo doon? Ikaw ba yung layout artist, graphics,
2: ang ano? Ang nag-i-install po.
0: Ah, yung nag-i-install talaga.
1: Oo,
0: mahirap yan.
1: Kaya nga sabi ko, kayo ba ang umakyat talaga? Hmm.
0: Ano na yung pinakamalaking billboard na naikabit nyo dyan sa Iloilo?
2: Andyan po sa may bisig po, taka dyan sa may mga world, yung nakakabit pa yung malalaking billboard.
0: Oh, pwede mo kami mabigyan ng sample ng produkto na ikinabit nyo dyan?
2: Ang dyan po sa tapat po dati dyan sa may, ano po, yung parang wine po ng Chinese, yung ano, kulay green, parang alak.
0: Oh,
1: yung may apple-apple, ganon.
0: Magaling. Ang galing mo. Kaso nga lang, hindi totally na magaling ka kasi wala kang love life eh. Maniniwala na sana ako sa iyo na magaling ka kung may love life kasi wala eh. Kaya sumali ka sa amin, di ba?
2: Oh, always po ako nakikinig.
0: Ano ba yung nag-udyok sa iyo na sumali sa amin eh? Wala ka namang makukuha dito sa amin eh.
2: Nakakatawa po kayo lagi, papakinggan.
0: Wow!
1: Sabi ng iba, wala naman kaming kwenta.
0: Hindi, si Dolphy lang naman yung nakakatuwa dito eh. Dolphy, no?
1: Hindi naman sa ganun.
0: Uwe, aminin mo na nga, na-clown ka lang dito.
1: Ha?
0: Aminin mo na.
1: Clown na, bakla pa.
0: Pero pag bibigyan ka ng chance kung naging babae si Dolphy, mamahalin mo ba?
2: Bakit hindi?
0: Wow!
1: Ayun, subukan mo ako. Pwede.
0: Ba't hindi mo subukan ngayon?
1: Oo. Oh.
0: Paano kung ano, ipapatanggal yung lawit niya? Mamahalin mo ba? Kasi nagpa-plano ito eh. Papalitan niya daw ng ano, ng ari ng baka. Yung bakang ano, yung bakang meron, baka wala. Ilang taon ka na nga, Olan?
1: 30?
3: 34.
0: Nakapag-girlfriend dati.
2: Dati.
0: Ilang taon kayo?
2: Mga almost 1 year din po, I guess.
0: Taga Kulasi din?
2: Taga Maynila rin po.
0: Oh, kaya nga eh. Nagtatagalog kasi ito. Matagal ka sa Maynila?
2: Oo.
0: Ah, matagal. So ngayon, ano yung mas gusto mo? Yung taga Negros o yung taga Panay?
2: Basta yung dito lang po malapit ang parting Iloilo.
1: Wow. Oh, di Panay.
0: Bibirahin niya talaga, Dolpo. Ano ba yung mga katangian ng isang babae na gustong-gusto mo makasama sa buhay mo?
2: Bakit masipag po? Yung basta masipag sa buhay. Yun.
0: Ay, wala na yan sa amin.
1: Wala na yun. Wala na yun. Oh. Puro tamad mga babae dito.
0: yung mga babaeng nag-aabang ng number mo, yung mga ano yan, mga pariwala, masira ulo, yun.
2: Okay, okay din, pwede rin.
0: Talaga, baka may tatawag sa iyo, babalibaran mo.
1: Yung mga walang pakialam sa mundo.
0: Oo nga. Siguro pogi ito si Olan, Dolph.
1: Oh, paki-describe nga yung ano, sarili mo.
0: Sige nga.
2: Hindi po maitim, hindi rin maputi. Tama lang kung kulay, Moreno.
0: Hmm?
1: Tapos?
0: Mataas ka ba?
2: Nasa 5'6 po.
0: Oh, matangkad.
1: Matangkad. Kung sa mga artista,
0: kalook-alike
1: mo?
2: Hindi ko alam eh.
0: Wala kang ka-ulok-alike? Wala kang ka-ulok-alike?
2: Wala po.
0: Oh, wala talaga eh.
1: Wala talaga.
0: Sige nga, magbigay ka nga ng Facebook account mo para kami na lang magsabi kung sino ka-ulok-alike mo. May Facebook?
2: Ulan Galicia po.
0: Yan yung pangalan mo sa Facebook?
2: Oh, yung luma ko po yan. Yung ginagamit.
0: Yung Olan mo, O-L-A-N?
2: Oh, Galicia.
0: Yung spelling ng Galicia mo, G A
2: A L I
0: L I
2: C I A
0: C I A Olan Galicia. Dali, tingnan namin ha. Saan dito yung nakatayo sa ano? Sa
2: motor.
0: Ah, naka-motor, Dolph. May motor ba dito, Dolph? Dali, ah, tingnan namin ha. Wala namang may naka-motor dito eh. Yung nandito lang parang ano, parang bridge.
1: Tsaka naka-lock.
0: Oo. Yung sa bridge, ikaw ba to?
2: Nakapo pa sa motor na Rossi, na pula.
0: Sandali, parang wala eh. Iba siguro yung naibigay mo sa amin, ang dami kasing lumalabas oh. Talaga ganito yung spelling, Olan, O-L, isang L lang talaga?
2: A-N, isa lang po.
0: A-N. Then, Galicia. Yung parang naka-pogi na ganito. Yung parang may pogi yung kamay. Ikaw siguro ito eh.
2: Oo.
0: Ayun. Ayun. Yung parang merong konting balbas dito sa ano? Sa gitna ng bibig? Ikaw to?
2: Oo, nakakalamin.
0: Yung merong kwintas na silver?
2: Oo.
0: Putra giso. Anak ka ng teteng. Pugi pala, oh. Yan, oh, tingnan mo, oh. Pugi siya, oh. Matangos yung ilong. Yung buhok parang kay, ano, Gata Andres Bonifacio. O, oh, diba?
1: Yeah.
0: Pugi!
1: Ikaw yung, ano, yung matangkad na version ni Dagul.
0: Huwag mo naman pasubrahan.
2: Nakaupo pa sa motor.
1: Ah, nakaupo ka niyan.
0: Oo, oh, nakaupo pa to, ha. Paano pa kaya pag tumindig ito? Oh,
1: kaya nga.
0: Oh, Dagol yung sabi mo, no?
2: Mm-mm.
0: Oh, Paquito Diaz pag tumayo.
1: Kaya nga. Ay, gwapo si Paquito Diaz.
0: Oo nga, oo nga.
1: Gwapo siya sa personal.
0: Pugi na yan. Oh. Sige na, sige. Single ma'am, okay lang ba? Single?
2: Mga dalaga lang po.
0: Mga dalaga lang
1: dalaga
0: talaga.
1: Lang.
0: Oh, bakit ayaw mo sa single, ma'am? Marami okay, na kasi single, ma'am, eh.
2: Depende po sa single, ma'am.
0: Mm-hmm. So, mga taga Iloilo at Panay area lang yung hinahanap mo? Okay, sige. Magkasing edad kayo, ha? 30 to 34 years old. Tama?
2: Oo, ma'am. Pwede po.
0: Sige po. Oh, baka nag-aanap ka ng virgin. Virgin, gusto mo?
1: Beer as a kajin.
0: Pangalan niya ng store ko, Virgin. Oh, number mo. Ito ba yon yung 0966?
2: Opo.
0: Ayan. Sige, ako na yung mag-ano, ha. Ako na mag-announce nito. Dolph, wag mong isave, ha.
1: Wala naman eh.
0: Oh, kilala kita. Pag may bigoting kaunti, type na type mo yan. Type na type mo yan kasi yan yung ipasisisid mo sa puwit mo eh.
1: Yeah. Masarap mag-brut siya yan.
0: 0966-192-5964. 0966-192-5964. Tuwing kailan ka uuwi ng Kulasi?
2: Panagano lang po, panag-trabaho, ganun po.
0: Layo din, oh. Mga 5 oras siguro yung babayain ng bus?
2: Meron.
0: Oh, yun. Oh, sige, ulitin ko ulit yung number, ha. 0966-192-5964. Pakitingin nga ng inbox mo kung meron ng message.
2: Meron?
0: Wala pa. Oh, 0966-192-5964. O, pakitingin nga ulit. Baka ngayon lang nila nakuha. Meron na? Wala?
2: Baka mamaya pa siguro.
0: Ah, wala nang may nakikinig sa amin eh. Dali ah. 0966-192-5964. Sandali. Babawiin ko yung sabi ko ah. Kahit hindi virgin, pwede ha. Kasi nagsabi ako na virgin eh. Kaya wala siguro may nag-text na yon.
1: Ayan.
0: Meron pala eh. Mga ilan?
2: Hindi ko po alam eh.
0: Madami na. Ayun, binaba
1: ayan,
0: na.
1: Ayan,
0: nagmamadali. Type mo to, yung may ano, yung may bigote sa gitna.
1: Medyo.
0: Kung i-compare mo yung bigote niya at saka bigote mo, ano yung kinalabasan?
1: Well, basta marunong siya.
0: May bigote siya, may bigote ka. Ano yung kinalabasan?
1: E di, balbas.
0: Hindi, bot-bot. Maloko-loko. Mahirap na mag-Tagalog, Dolph ba?
1: Kaya nga eh.
0: Na tayo sa Ilunggo. Kaya yung Tagalog natin parang Ilunggo na
1: kasi
0: rin.
1: Kasi hambal-hambal ka pa ng Tagalog.
0: 6 minutes before 10, mabalik pa ang phone, palupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagmamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Happy! Kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sense on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen Alessandro.
1: Sense on Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Sense on Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Sense on Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Dagdag sa background. Sige, apon ka tropang Troy Tisoy. Kaupod nyo.
1: Kag si ka tropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang ascorbic acid, santon vitamin C, pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar, sang santon vitamin C.
1: Kag kuniga kurap-kurap ng inyo mata, mag Vision X Plus na ka mo.
0: Mabakal ang mga Yeswell products sa inyo suki ng Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag sa XFM Call and Checks line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Line number 2, good evening.
2: Gabi, Troy.
0: Mayong gabi. Sino ni?
2: Gabi, Troy, John.
0: Si?
1: Si John?
0: Ngalan mo, sir, ngalan.
2: John.
0: John, nailanggit. Hindi pa yung loudspeaker, imo cellphone. Kag ang radyo pahinayi. Taga din si John.
2: Lupisay na, Troy.
0: Sagay?
2: Oo, Troy.
0: Hoy, may taga Lupisay
3: wow.
0: na. Nga nga nakatawag si John.
2: Ngayon, man tayo, love life, Troy, sa imong program.
0: Mangkot kami, anay, kung pila na edad mo?
2: 35, Troy.
0: Ha? Kapangita ka pa?
1: Kagina 34, sabong 35.
0: Nag-obra si John.
2: Oo, Troy.
0: Ano obra mo?
2: Construction, Troy.
0: Wow! Dari man lang sa sagay o kung sa bakulod kag-obra?
2: Dari sagay, Troy. Eh, layo naman tayo bakulod.
0: Oh, pero natingala kami sa edad mo at 35, tapos sa galopisay na ka pa. Wala ka nubya?
1: Doko damo.
2: Ya, hindi pa man sure.
0: Ang amon.
1: Ano?
0: Ang amon, amon ngayon kilala ni Dolphy nga taga Lupisay na nag-alalawas ang uyab. Dugay-dugay pa na pang libre.
1: Hindi lang ko maglawag tangalan. Budlay na.
0: Sa July 6, sa salasala naman isa.
1: Guwapa itong adaan mo.
0: Dere, gini mo ubo, sildo niya.
1: Amon.
0: Din ka di ka ubra sa sagay, Migo John?
2: Alang sa may daan merkado, Troy.
0: May daan ng merkado ba? Ang ginapamahawan, gitpermi ni Dolphy.
1: Oo.
0: May ginakonstra ka ba da, Sobong? Sa may daan ng merkado. Hindi guro sa daan, basi lapit lang di guro sa amon istasyon.
1: Oo.
0: Lapit sa amon istasyon?
2: Oo, Troy.
0: Ah, aring daw ano gani, oh? Daw mall nga ginaubra nyo, amon eh?
2: Oo, Troy. Muna lang, Troy.
0: Ba, makatuan ka gini, Dolphy.
1: Amin mo.
0: Nagpuli ka sa Lupisay na, wala. Ara ka daw subong sa Lupisay na, kaya kung wala ka tayo nagpuli, nalimpiyuhan naman to ang sa ground floor namon. Pwede ka mo to, ni Dolphy.
1: Pwes, matinuan yun ang tubo mo.
0: Sa stanti-stanti lang ka mo.
1: Amo. Kaigo man sa da nga duwa. Ah.
0: Oh, tatlo man to ka stanti ang bakante pa, no?
1: Tupong-tupongon tala.
0: Dugay ka nagabamati sa mong program?
2: Dugay na to, ya.
0: Nga, subong ka lang katawag.
2: Eh, isa to, temprano po matulog. Kaya kapoy man gaw, te, subong nun, nakaano ko to, eh. Antayan ko kahit mga gusto ko mangita lab.
0: Ah, hindi kagit kagwanta. Hindi mo gin mapautang ang subong ng gabi kay mangita kagit uyab.
1: Kung yun nakapoy ka, magpamanyos ka sa Sandun Plus Herbal Oil.
0: Magagata utok ya subong ba?
1: Oo. Gusto mo ako mamasahe, say mo.
0: Ayoko ka mamasahe, manigali si Dolphy, Jun.
1: Te,
0: kagi ka na masahe sang agi nga tigulang?
1: Sabat! Ano ko, no?
0: Hindi siya kasabat.
1: Sabat, anay, bidyon.
0: Kage ka na masahe sa may edad na tigulang. Tapos agi, pagid.
2: Basi malugang planakit lawas, tas na.
0: Ah, malupog, kagid.
1: Pili ka lang sa gamiton ko.
0: Kamot?
1: Kamot o kondila. Te, pili.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo John?
2: Siya nilang hindi turaan rin. Basta formal ah.
1: Ah, ay, wala. Na na, subong niya.
0: Huwag na niya, formal, formal. Oh. Subong niya.
1: Subong nga mga inadlaw. Kag subong nga mga panimpo. Yung mga maldita na ginapangita.
0: Na. Ti, siyempre, sa edad mo nga 35 years old, nag-expect ka pa man nga may dalaga pa matext akong matawag sa imo, John?
2: Sige mga may edad-edad nga ano to eh, kung single mom, okay man.
0: Ba? Mga taga-diin ang type mo nga mga girls, mga taga-sagay lang?
2: Taga-is ka lang dito eh, pwede to eh, kay may motor ko, sugaton mo lang.
0: Wow! Oh, describe yourself, Anay, para sa mga kababaihan sang Eskalante.
2: Akala na ako na ito, akong profile ito, si Juno Pina.
0: Ano ngalan mo?
2: Akong account, Juno Pina.
0: J-U-N o Pena? J-U-N, tama?
2: Oo.
0: Juno Pina. Hindi na nakakalo, nakabayo pula, ikaw ne?
2: Akong profile ito, naka-uba ko ito, Aracos Duyan, gay-sablay ko akong, ang luwab siya akong baga.
0: Ay, oo, ari o. Gasala dahil si Dulpi, ba?
1: Uwe, construction worker na gitna.
0: Ayari siya, oh. Amo ni si Dulp.
1: Uy, ala.
0: Ala daw, paras na ka mo pangidaron nga duwa, no? Kailan ka na gani, Dulp?
1: Ha?
0: Kailan ka na gani?
1: Pila ayok mo, ah.
0: 36?
1: Oo.
0: Ha, 36. Tapos 35 ka ba, John, oh?
2: I'll try.
0: Bado, pwede mo gini siya ibalabag sa imo nga, ano?
1: Nga tutunlan.
0: Hindi, sa imo nga papag. Daw gusto niya, ano? Daw gusto niya, mamoment ka muda sa duyan sa may papag mo daw.
1: Wow, damay pa ka John Lloyd.
0: John Lloyd Cross?
1: Cross.
0: Abi ko, John Lloyd Mongoloid. Sige, ano? Amo na to na pangita mo, malditahon. Tapos, pwede lang single ma'am, John?
2: O, Troy, mga saligad lang to yung, ano, mga paligang butan lang lang.
0: Nga, nga, taga-Eskalante, tigid na pilian mo, may kadis man, may manapla.
2: Sagay lang, Eskalante, malapit lang.
0: Ah, sige, sabagay, may point man. Sagay kang Eskalante lang pwede, mga taga-sagay kang Eskalante, da. Do laban-laban guro do may matek si imo guro
1: man. Ang nga eh.
0: Nagaobra sa karinderya nga lapit sa ginaobrahan mo man. Kay do nakita ta ka to nagligad nagkaon ka do type mo tong isa ka servidura. John. John.
1: John ala ka pa?
0: John. Do feeling ko do type mo tong isa ka servidura sa karinderya nga nakanaan nyo magurit ka mo.
2: Oh, yan ang tagaling mga ayaw to Facebook account, right?
0: Nante, ambal ko gidaw.
1: Na, mahuya ka. Di pa ano yun ako mabalaan nga may luyag ka man sa iya.
0: Pwede mo lang na. May ara man na dasing piso wifi. Tapos, di pa hulog ka to, abi. Biska na shoot na bla, kaga nakasugod ng timer. Mangkot-mangkot ka lang ngayon, anay, si Yayay nga kung paano maghulog. Tapos, hutikan mo dahil yun nga. Pwede ka pangaya sa iyong Facebook account. Ganon. Yauya kay Muya Jun niya. Malaon ka na lang ng mauya-uya kay Muya Jun.
1: Ano makuha mo sa uya-uya, man?
0: Muman? Oh, mga taga-sagay kang Eskalante. Text ka mo kung tawag. Pwede single ma'am. Number ni John, 0935. Check to ni John. Okay, 0935-821- 4638. Lapitan ba maituwad ba?
1: Mugani.
0: 0935-821-4638. Damudamo, gini single mom mo. Amo ni mga single mom, mamatek sa matawag si Adolf. Amo ni single mom, may apat na kabataan.
1: Mugani.
0: Manami, tani kong single mom, nga rang bagulang kidya bata. Yan, no?
1: Ha?
0: Bagulang bata.
1: Ang bago lang ginagawa ang bata.
0: Oh. 0935-821-4638. Wait, i-check mo kung may nag-text, John?
2: Wala yan, Troy. Sa Julupina, Troy.
0: Ah, may nag-text?
2: Sa Facebook, Troy. Pwede mo ko nila ma-add sa Julupina.
0: Gila pa, mangko. Taka gani kung may nag-text na para masigurado ta. May nag-text? Natawa na inbox?
1: Oo.
2: Ay, wala.
0: Wala pa, dahil lang lawagon ko liwat. Basi mga tiki na nang tagay iskalan, tiki tagay sagay. 0935-821-4638. May nag-text na na, hindi ko mapating o wala.
1: Oh man. Nyara na?
0: Ara na?
1: Ara na ko no?
0: May ara na, John? May ara na, John?
2: Ara po, salamat.
0: Pila ka bilog? Ha? Ah, wala pa pala to, pero may ara na. Basta ang Cheryl nga pangalan, hindi mo ginapag-i-open ang message, ha? John, kapamati ka, John? June!
1: Naringaw na sa guro sa iya nga textmate.
0: Ang Cheryl nga pangalan, hindi mo ginapag-i-open ang message, ha? Bo, hindi sa kabati dahil yun. Siya, yeah, thank you, gida. Thank you, gida. Nahuyagin kami, ha?
1: Wow!
0: Pagkatapos nga, may nag-text na daw eh, na kami kabati okay sa tingog yan.
1: Yeah. Wala lang, ba't kay Cheryl, gano? Si Minerva, pagkita.
0: 21 minutes after 10, nagkapadayan ng programa nga Phone Palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Dili lang sa inyong paboritong istasyon, ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesta Health Incorporated.
2: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad na akong training, hindi rin maligawa ng pagsakit sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang palmaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms present. Consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
6: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Mudmi na bad job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Habi ibala sa uan ko gid. At siya ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Samsung Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Samsung Plus Gold.
5: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Ginawa yung man ka prolong.
1: Ano? Ginawa ka?
0: Prolong.
1: Sabi ko prolong. Gakadulang armo kaysa eh, no?
2: Prolong na ginto. Eh?
0: Prolong ang balbo. Bote mo ta.
1: I-replay wala itong live pala karoon.
2: Bahala ka sa'yo.
1: Nagpamati sa mong ang mga taga Ilonggo Blind Massage.
2: Wow!
1: Halid kay Timmy Pototanon Bornasal.
2: Sa may Gaisano na Iloilo?
1: Maybe. Kay Pototanon ko naman. This is brought to you by Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Nambal ko na agin na.
1: Wala bala.
2: Una ko
1: wala. Bila.
2: Ay, sige na lang gan.
1: Ate, may luhan ko eh. Vision eh.
2: Ako na. Kagara man ang Santon Plus Vitamin C.
1: Ate, ginambal ko mo na kagina.
2: Lagpat.
1: Ginambal ko na bala.
2: Ote, sige na sa
1: akin. Muno-muno ko ah.
2: Ginambal
1: ko naman na ang ascorbic acid, Santon Vitamin C sa ikaduhat ng adlib. Lagpat. Sinamalipatos sa atong duwaman.
2: Ay, ambot si Muyay.
1: O, ano na yambal mo?
2: Sige ah. Santon Gold Coffee Mix.
1: Nahambal ko naman na.
2: Nahambal mo naman. O, sige ah. Ang turbo na lang.
1: Nahambal ko na.
2: Yeah, clear skin, herbal soap. Oh, wala pa.
1: Ang turbo, nauna ko na ginambal.
2: Sige, ang
1: clear skin. May paugayong ugayong kapag ano.
2: Ako na ba?
1: Oh.
2: Clear skin, herbal soap.
1: Ano?
2: Herbal soap.
1: Ang una-una, be?
2: Clear skin, herbal soap.
1: Oh. Kuha.
2: Oh. Nag-attack si Imus ang Cotis for sila na Cotis artista pa.
1: Ang YesL products sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outdoor Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ako makatawag XFM call and text line.
2: Sir, 912-0076-7939
1: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. May gabi kay Crazy Villaflor. Nagapamati kami diri sa Barangay Kabog sa Bacolod.
2: Wow!
1: Si Dave Salimbot. Sir Troy, kanamit sang inyong Santon Gold Coffee Mix. Nagbakal ko isa ka box watching from Baviera sa Gay City. Namit ko nung amon nga ano. Namit ko nung ang amon nga Santon Gold Coffee Mix sambali Dave sa Limbot pero iya background iban nga istasyon. Sige na namitan sa aton kape sunod na nga change profile XFM na iya background.
2: Correct.
1: Tapos yung gabi man kay Emmanuel Dihero, shout out kay Dolphy Gali Sir Troy. Sabi ni Emmanuel Dero Delpiang. Delpiang.
2: Sige lang, mayong gabi sa si mo.
1: Royal Balaza, sabi ni Emmanuel Dihero. Dahil lang gida kay Upline Farm, good evening Sweet Dalian Valdez. Mayong gabi mga taga Pasay City. Hello. Watching live from UK, Jewelyn Balansag. Oh, dahil lang.
2: Wow.
1: Watching live from OK.
2: UK kuno OK.
1: Ano ni DYOK? May caller ta sa line number 2. Good evening. Hi. Hello, may gabi. Pangalan?
3: Jeffrey.
1: Taga din si Jeffrey?
3: Taga yung Mailan.
1: Okay. Pila na edad mo, amigo Jeffrey?
3: 31.
1: 31. Nag-ubra?
3: May ubra.
1: Gaano ka lang
2: gaano
1: yan? Gapasagod?
3: Okay.
1: Ha?
3: Pasagod.
1: Mayo kayo may makagwanta man sa'yo magsagod, Amo Jeffrey. Hindi, pwede mo matuduturuan ni Mutingog, Jeffrey?
3: Pwede man.
1: Pwede mo matuduturuan ni Mutingog, hindi pag i-loudspeaker. Din kasi mamaylan? Naghinay, naghinay, imutingog.
2: Naghinay, naghinay, tapat.
1: Diwat, bi? Lapit-lapit. Sa?
3: Ibisan. Oo.
1: Oo. Dali lang. Ngita ka nubya, wala ka obra?
3: Pero kung may makita mo ka, maobra ko eh.
1: Kung may makita ka mo pa ng pag-obra mo.
2: Yani.
1: So, una, anay ang nubya, anti-sobra. Jepre, dula na tingaw mo, Jepre. Una, anay nubya, anti-sobra. Ba, kaswerte
2: sa inyo ba? Kasi kung ka man sa nubya mo.
1: Muman.
3: May nubya na ko, amo ka na pag-obra na ko.
1: Ba.
2: Dapat siya, wala ka pa nubya, may obra ka na.
1: Amugid.
2: Paano may isagod ka sa iya?
3: Ikaw, ay pa man nubya, pre mo.
1: Di sa subong, anong ang manggad nga ara sa imo, Jepre?
3: Parang, ano lang ah, simple lang ang manggad ah.
1: Ano, tagip-tip?
2: Ni ano?
3: Simple lang yung manggad.
1: Ano gani?
2: Ano gani na nga manggad?
3: Ano lang ah, parang gold na kulintas.
1: Ha?
2: Wow, gold nga kulintas. Gold
1: ah, hindi na, abuling amo naging ambal ko, tagip-tip. Mag-gold-gold mo gani karo na.
2: Do, ito man na.
1: Lugold ang imo kinanglan niya, hindi kay gold. Lugold.
3: Lugold.
1: Lugold.
2: Do, hindi mo na maprinda.
1: Kanubya ka, Jeffrey? Nakanubya ka, oh?
3: Why? Dito ka ginubya?
1: Hindi, wala ka na. Wala ka man na tingala nga. Wala ka pa nubya until now.
2: Kiti, eh.
3: Wala man tayo.
1: Ah, dapat matingala ka, Gid. Kaya kami natingala man gani.
2: Amo na gani.
1: Sa edad mo nga 30 plus, wala ka pa kakita nubya kay tungod wala ka?
2: Obra.
1: Correct. So kinanglan mo, anay, yung imong goal, mangita ka obra. Ano ang, pero before nag-work ka, o kung wala kayong katry pang-obra?
3: Wala, try.
1: Wala, Gid ka, agi.
2: Ay, alam.
1: Dali lang, Gid. Ano da ang imong sideline, be? Dara sa inyo? Sa Ibisan?
3: May tambay lang na.
1: Ah, tambay lang. Wala ka man ginapadalaan halin sa abroad, mga muna, be.
3: Why, Troy?
1: Why, Gid? Tinga nga, buhi ka pa sa subong.
2: Hanggang pang hold up.
1: Ano?
2: Ano?
3: Ara mo ng nanay na akong kay tatay.
1: Ay, kaluoy man kay nanay kay tatay ba?
2: Santay, 4 ka na.
1: Nanay, tatay, Japon?
2: Nanay, tatay, Japon?
1: Amo na gali nga.
3: Troy, kay wife ko manubya mo. Pero kung makanubya natin, maugra tayo.
2: Amo na gani, siling na mo.
1: Baliktad, Gajayani. Baliktad, yung mo prinsipyo, noy.
2: Na dapat pamati bla na pamati
1: kigibla kigibla
2: minsan nga wala ka pa nubya pangita ka na obra kay paano ka makanubya kung wala ka obra
1: o sabat
3: ginan kay kung wala ka obra try may gold mo sa try ah
1: hindi kami papatiya sa gold mo ah
2: ano ginaya testing ibe kung pila na baton sa prindahan.
1: Naprinda mo na na? Naprinda mo na na, Tisting?
3: 23 ni Troy.
2: Perting bulawan ba?
1: Grabe nga
2: bulawan. 20K ba?
1: Grabe nga buling ba? 20 mil, Ged?
2: Perting nga bulawan. 4 na lang kulang kagbayag 24 carats ba?
3: Buntal kawag na.
1: Ano?
2: Ang siling mo?
1: Aliwat ba, kanta ba?
3: Ang ginti niya, Troy.
1: Ano tong title? Ano kanta ba?
3: Kumpal, tawag na. Siyang tawag mo lang, may kasama sa mga.
2: Wow!
1: Daw, dira ka lang maayo. Kag dira lang namo na-appreciate. Pero daw, ay kay chance sa goodbye. Teka na. Sige, may mabato ni siya.
2: John,
1: mga taga-diin na pangita mo, Jeffrey.
3: Bisyan taga-diin lang, Troy. Kaya kung makanubya ka, Troy, maubra mo ka, Troy.
2: Oo,
1: Depende na ni sa uyab, ha? Hindi. Pero hindi lang git magsalig buot mo kung may manawag, ha?
2: Wala ko sa imo, pangita ka na lang, mamasang.
1: Mugid. Number mo, Jeffrey, 09? 09090551185. Liwat
3: 09090551185.
1: Kanta be.
2: Oh, kanta liwat.
1: Kanta liwat, kanta liwat be. Team song, team song. Sige, kanta, kanta be.
3: Pumpal, pumpal, pumpal, tawag na. Isang

0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Sentin Plus Herbal Soap.
2: Yan ang gulo na senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
1: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap. Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.

0: May nabilin pa. Padayon, sige mo ng phone pala ng programa. So, mga Domingo, upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects para sa aton. Ngay kayong lawas, sarang mabakal sa inyo masuki o butika malapit sa inyo lugar.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-ibiktibo nga pain reliever sa nagapanalakit nga kalawasan.
0: Pwede nakatawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Sa liwat, nagapadayon sa gihapon ng Santo ng Next FM libu-libong papremyo. Congratulations sa tanan nga mga nagdaog sang last Friday. Sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay, congrats sa mga nakaangkon sang 3,000 pesos nga cash halin sa XFM kag kay Boss Rems Dr. Emilito oy. Kag sa mga gusto pa mag-intra nga wala pa nakadaog, padayon lang sa paghimo sang mga entries kag pagbakal sa mga Yes 12 products. Pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash sa grand draw ina siya. Pero ang aton kada Biyernes nga rang per week naton nga winner is 3,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Join na. Join na. Join na. Si Joy na ang bana ni Joyno. Si Joy na. Tawag na. XFM call and text line sa liwat. Amo na yan sa Smart kag TNT.
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Famela Sikor-sikor, may gabi kay Dolphy lang ka.
1: Diba, sikor-sikor.
0: Kag kay Jeweline Laprico Balansag, mayong gabi man, salamat sa padayon nga paglantaw. Biskan nga daw nagapalang dulom na ang pananawan kay natuyo na, sige lang sa gyapon. Akong kisa, hindi ko katulog. May ara lang ko ginabutang sa akon nga dulungan baladol nga music. Amo na akong pang patulogin.
1: Amo na Telafimo.
0: Oo, ang mostly nga gina-play ko sa akon nga cellphone, mga love songs nga 80s kag 90s. Na ang mga love songs sa bala kay kung kaisa may mga time Japon nga hindi ugid masaulo ang mga kanta bala. Amo na nga akon nga diversion nga madumduman ko kag dumay ginapinsar ko bala ng titles ng kanta nga ni manasta nga matulugan ko. Kung kaisa nga daw Diyos nun, makong kaisa bala Dolph. Ang akon ginaplay ang mga Bible verses. May ara na mo? May ara na Dolph. Hindi i-download mo lang ng apps. Tapos siya na lang na iya mabasa sa tanan-tanan alin sa pinakasugod gid asa sa katapusan. Ako wala pa ko Japon nakatunga-tunga. Kay do masunog nako.
1: Ba?
0: Abudlay wala ko kaysa bala Dolp nga pag abot mo pagtapos ni Saturn slot nga matulog. Hindi ka matulogan dayon na.
1: Pray ka.
0: Either nga gutomon pa ko na makaon ko pagkaon ko na daw matulutawhay na muna na nga mapatuyo ko dayon.
1: Uy, alas
0: na hindi kali mapatuyo, mapatuhil.
1: Actually, blind din na mayo nga busog ka, matulog ka dayon.
0: Hindi man gani dayon, pero makaon ko na kaya nagutom ko eh. Tagala 6 po yung tanggapan niyapon mo. May caller, tas sa line number 1, good evening. Hello, mayong gabi.
1: May na-i-radyo mo, para mabatian mo kami. Ga-feedback na, o.
0: Hindi ka sabat.
1: Hello?
0: Matian nga lang. Wala itong tama sa batsa.
1: Oh, sige ah.
0: Ay. Ano? Way na eh. Black tan eh. Black tan eh. Way pulos.
1: Mugin siya ya. Mamahog pa sa.
0: Way sa kabalo. Mga kontrapartido na. Mga muna.
1: Way sa kabalo nga. Kapangyanggaw man ko.
0: Oh, di ba?
1: Oh, correct.
0: May lanahan ka na iya nga built-in.
1: Correct, iya.
0: Tapos gali, grabe no, amo na gani bala Dolph nga kung kaisa bala ang mga nagaululubra bala sa call center labi na gid pang gabihan nila duty sa mag-aga no. Mm-hmm. Sarangan Manila no. Amo ginagulo ka damo ilang ang mga caller guro nga gakalingaw sila magsabtanay.
1: Kay usually mag-break time na nila, mm-hmm. Ma-coffee na sila ka usually ha ang mga
0: kapigit no.
1: Kape, sigarilyo na. Amo ginagila Paris nila pirmi.
0: Eh, ano na ang guaan sina sila nga ikayong lawas mag-amo na?
1: Amo na, gani.
0: Galing kay kung maghalong naman sa imo ikayong lawas, labi na gid nga amo na ang imong trabaho, madala kay gid Japong kay tungod sa imong katuyuhon. Kay ang aton nga badiklak na design nga mga tag 9 o'clock, kinanglan na matulog na para pagkaaga naman, duty ka naman, do something amo na. O galing kay ti, may ara mga night shift mo, di ba?
1: That is why nga gina-adjust man nila ang ila kaugalingon sa oras nga ila nga duty.
0: Mm. Ti, amo na nga halungan tagid ang aton nga ikayong lawas kay siyempre ang obra, ara lang na. Pero galing kay ti, kung mapili ka naman sing obra, mapili kasing obra, wala naman may
1: mabaton si imo.
0: Wala naman ikaw may mapilian nga obra nga ga-duty ka alas 8 sa aga sa alas 5 sa hapon.
1: Mm-hmm.
0: So, sa subong kinanglan ta na gid sing makakwarta kay kung wala ta obra, wala ta kwarta, maano na lang tabi, pinabaho na lang ta sa kilid. Pero Dolph, so good nga may ara kita call center industry, BPO industry diri sa Pilipinas. Ang 9 to 12 tani nga program, may nagapinamati na mo nang aton ng mga market bala.
1: Amo na gani.
0: Tapos sa mga pangidaron nga para sa imo ara bugtaw pa na sila ya.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Gani kay hindi naman sila kay intra kay mga take naman na sila tanan. Kung isa pa kung may intra sila abi, wala naman naguruga ano. Wala naman naguruga ere.
1: Oh, sino. Yara pa na iya.
0: Ah, yara pa gali. Ito, oy.
1: Buha.
0: Pero galing yung mahuyaan na sila guro mag-intra sa aton. Kay mambala sila nga mga pambata na lang na yung may-intra. Kay Troy, mga single mom. Kami nga mga tigulbam, do lang alang na guro.
1: Ang aton gani nga, ano ko siya, ya? Amo na ang mga tigulgam.
0: Bubblegum. Bubblegum?
1: Tigulgam.
0: Ah, liwat ba, imit lang, may. Tigul.
1: Tigol bam.
0: Na, tigol it na lang para masapos.
1: Amo na gani.
0: Pero may mga mayara pa kita subong mga ano, may mga

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki king tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkie Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May lindakas, ha? Inubuan ba na parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain,
7: ang sakit.
6: Pag-assisted pain,
7: muscle fever,
6: acute pain,
7: kahit ano pang pain,
6: basta pain.
7: Pag-assisted pain,
6: kamkarang pain,
7: fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakis ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nation. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist. Sa doctor,
0: sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diri yo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Black Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Black Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Gary, saka service crew, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
5: Yeah!
3: Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukong ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it bahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kayabyeb ko. Nagka-pay ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Eh, si Pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa paako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: kinang. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Triskeen Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Old, ma spina la cas.
1: E se ne sta po, quando van, e dente tre po, ma sta che non catavan, come a me, non tanto il flasmol. A un tempo non andavo la nervo, ora na, tu vuoi che ne gioco, ma a me, non tanto il flasmol. Ma che andà po, ma che andà.
2: Shampoo plus cold. A così, Alicia, e bardola sa, Beltran, taga, kabayogan, malinaw, aklan. Ako dati, may bukol ako di karasa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it santon, coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagpa-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya pwede sa akong sang Sister Pain. Pero si Das, hindi naman hulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

Mga katropa, exciting dito!

0: Tropalas, mga Tropalas, 4:30 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting!

0: kinagagang banwa gara ita kalimo. Morning, probinsya Itaclan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapagpanganagad paga ililiba exciting Pilipinas. Pagkaroon kita ng adlaw traya karoon niya Lones. Sa 29 sa buwan karat Hunyo dagong 2021. Asang adlaw lang gid mga katropa na antes raya karon niya buwan ha itraya karon niya July. Ano raton karang na himuat daya karang buwan karat Hunyo mga accomplishment ni Tato noon na karoon yung mga igmang mga siya. Ay, anti-strong tanan! Sagi hapon, ako rin yung karoon yung mga inkibahan, mga in-anchor man, katropang RR Kulas. Pwede-pwede kita mong magpanaga mga katropa, na itang minsahe, na pinagi magkara sa atong karaga Facebook Live, XFM Kalibo 96.5. Kamu naman sa mga katropa na ito niya naka-tune in na sa inyo karangat sa tagsa ka mga radyo. Good morning!
1: Good morning!
0: At welcome gid mga katropa sa itong karagapag-waragwa.

0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Pering pwede man ninyo karon niya i-share. Naraton ka rin ang programa may katropa. Ag i-follow. Naraton ka rin ang official page magkaroon. Sa ato na rin ka rin pagtamyawan. No? Ita good morning or magamig-yamig ka rin ang tiyempo. Sa mga igmanghod na ato niya nagabalikotot pa. Karamiton paranda ka rin ang plastada. Karamiton or hamuok pa. Abe, bugtaw na, bugtaw, gawin! Good morning! Ag maghimuta na, magamat-amat! balik opisina, balik trabaho, balik klase na naman, itaton ka ng estudyante magkaroon. Sa marigusyante na to na, Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, good morning! Good morning! Kabukusan ka raga public market sa aton ka raga probinsya ka rataklan. Good morning. Sa mga overseas Filipino workers na ito na, good morning again. Yan, nag-tutok sa pila ka mga party. Yan, karon sa kalibutan. Welcome kid, ha? Motong gid sa mabutan, makarat aton ka raga pagwaragwa. Good morning. Okay, katropang dam, Villanueva. Oh, nag-tutok pa na. Ay, kag-Filiba, Bisante, pamatian. Good morning. Wala karoon nag-apinamati, oh, sa New Washington. Dali lang, si Katropang Dam. Wala ka uli ko tagali. Baba, may chocolate. Siguro halin din sa Taiwan. Ang Leopoldo Martinez Jr., good morning. Good morning. Nag-apinamati, man muna, magkaroon sa may Aliputos naman siya. Kay RG, Elig Saulda. Oy, po, good morning. Good morning. Ay, hagong ang gido na karoon sa Iloilo. Estrella Itmayad Sinandahan. Dan gitu na. Solda family, ay good morning Eda. Una karon sa Rosal Libacao. TJ Nornay Tanlok Solidad, good morning. Watching from San Francisco, California. Good morning. Ay, always tara na pinamati si katropang TJ. Alright mga katropa, no? Antes kita karaga pagkabasaon, pagidraton, karaga madugang, karaga mabinsahe, paghalin sa aton, una karon yung mga igbangon. Padayon yang, ha mga katropa. Good morning. Well, iyan ay kita sa mga topiko nga aton makarang nga pag-istoryahan na nay. No, kapin sa balita na aton karang lokal. No? Maka sugubo, mga katropa, nga may natabo kabi karang shooting incident. Particular sa may Pook GT Port.
1: Exciting Pilipinas!
0: At rumasaklap kara, no? Raya karon nga ginaligar karang biktima sang ka mentally challenge. Did on the spot matapos barilon.
1: Exciting Pilipinas.
0: Now, ano rong investigasyon karat aton karang kapulisan? No? Ano ro nangin rason motibo para himuon sarong raya karon nga mentally challenge nga ra? Nga para barilon imaw.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Istoryahan tara, no? Mga katropas, hindi man ka mag-abuhay. May update ka ra, ha? Magaling sa aton ka nga patrol kay katropang Christian Villanueva. Alright? Kay man do suspect ka ra, nadakpan man niya git aton ka nga kapulisan matapos do natabo ka ra nga pagpamaril nga ra mga katropa. Ara guman, nagagapdaag guman, daya guman ka ra nga illegal karanga droga sa aton karanga probinsya at akla, no?
1: Exciting Pilipinas!
0: Kumbaga, sige kang binalik. No? Kaiman may nabuo karanga nagabalor sa 40,800 pesos. Nga balor itaya karanga sabo halin sang ka-tricycle driver. No? Sa ginimo katranga drug bypass operation it katapo karat provincial drug enforcement unit it aklan no particular di kara sa may kalat Chochi Road Andagaw Calico ay ko Biyernes may natabo uman karon nya bypass operation man no sa may Partet Olbuswang.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh, ay ra guman may tricycle driver guman no nga na dakpan bangod sa rang laya karanga illegal karanga droga nga ra. No? Pag istoryahan to man ra kay sa dato ro kaso kra paggabag sa RA 9165 no or ginatawag na ton karanga comprehensive dangerous drugs act of 2000 to.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sumaling kung taro pa kalisol dahil karagapag pangabuhi, basta illegal, illegal gidro. Ang mga katropa. Kay Naing Girlie, good morning, Ged. Nag-pinamati, no? Shout out rong pamilya, Baraka, Albert, Eugene, Eman, Gayen, kay LJ Talisay. O nagkaroon sa may pandan antike, no? Nagatuto ka si katropang Naing Girlie sa Riyadh. Sa Middle East, good morning, Gida.
2: Good morning!
0: Noy, oi, Rene, good morning. Have a nice day, Aklanon.
2: Good morning!
0: Noy, good morning!
2: Good morning!
0: G-Mag Iswani, good morning, man. Bawa, nagpinamati, unakaroon sa Bacoor, Cavite.
2: Good morning!
0: Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay. May masubo man karang natabo man mga katropa. Matapos ro grabe karang heat wave ura karon sa Europe. No? Nagaabot sa 1,000 patay una makaron sa France bangod sa grabe karang heat wave nga natabo. No? Imagine grabe ta 1,000 ro mga nagkagamatay karang mga katropa. Bangod sarong raya karon niya heat wave nga ra. Kasi kagabanan karang nagkagamatay, ro nag edad karang 65 paibabaw. No? Aga posible nga madugangan pagi drong huyap kara, no mga katropa, bangod sa grabe karang heat wave. Ay nag-umpisa para ay karang heat wave ko June 20. No? May mga bagong record nga rata temperaturo sa pila ka mga nasyon sa aton karanga Europe. That's why nga nakapag-antala no, sa infrastruktura ay grabe karanga pressure no, sa mga pampublikong serbisyo ag sistema itraya karon niya enerhiya. Ay, kung bukong katsanay matuod sa raya karanga panyempo ag nag-umpisa nga maglubo ray karanga temperatura sa babahaw karga partit dahil ka France, no? So, posible nga maka-epekto man, no? Sa aton una, karoon yung mga igmang.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, sa aton pagid karang pagpadayon, kay Randy Santisa sa Good Morning.
2: Good morning!
0: Nagatutok man makarakaton sa aton karga pag-ililiba. Now, may viral video nga ra mga katropa. No? Gap na agra makara sa aton karang social media. Viral video nagpakilagang dating General Sigon. Nagpakita it baril. Samtang ginakumpronta Rosanka driver mat daya karang sagakyan. Mana general man ako. Permit amano komo nagapinarking una sa amon karang atubang karat panimagay. Siguro na ugot raya karang dati karang general ay nagpakita tat ana karang armas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Surabog at video itaya karang driver karang sagakyan. That's why gar gagap na agman makarara sa aton karang social media. Una na tabura sa may Mandaluyong City Police Station. Suryahan tamadron. Sa pihak pagid karang partiban mga katropa, sa gihapon, maabo nga mga eskwelahan, particular sa sekundarya, no? Mga estudyante nga nagabinit-bit itdaya karon nga siyaw o kon baril.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay say daton rohalit kara mga katropa. Now, may daywa ka mga estudyante man sa apari. Aristado man, no? Sa pagdaga it baril ang siyaw sa sugod niya rat daya kara nga eskwela. Maka-alarmara. No? bangod sa sige das karanga maka gamatay nga ranga gina bitbit aton karang isdan nga dapat randa karang bitbit ro mismo nanda karang bag nga may paguli nanda may sugod ba randa karang ugo
1: exciting maga? Pilipinas
0: may hiuli man niya natunan alin sa aton karon yung mga manugturo ha aga roma idid manuka idid bagayhan ro pagbantay no kasi dapat may dugang pagid karang idid karang pagbantay eh. No sa runaya karang sitwasyon nga may mga eskwelahan sa gihapon kara or may mga estudyante gihapon nga nakakasugod itaya karang campus mga katropa agmang pamuno agpang pamaril agro kuan kara nakakasugod masking may gwardiya
1: exciting Pilipinas
0: kay Tom Satero good morning bara ka monitor man una karon sa may barangay Mabilo New Washington.
2: Good morning
0: gid ha katropang Jones nagapinamati pan makara sa aton kay nagapaga ililiba makaron kay Michael Villanueva Solina good morning patamyo man ra na karon nya kasi Mario na karon sa may barangay Lagin Banwa wis No Mancha.
2: Good morning
0: so much ha katropang Michael no sa imo karang pag pinamati no makaron karang mga katropa istoryahan tanay daya karang natabo karang shooting incident ura kabi sa may Puok GT Port.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, sa inaton ro Puok GT Port, sambilog ra sa ginagtunan ni taton karang mga igmang ho doon. Kapin ko nga hapon, no? Banding sa pamilya, banding sa barkada, no? Ag saan da pagid karon yung mga kakilang. Sa natabo karang pagpamaril kabi, una karon sa Puok GT Port, ta. Uwa ta ita kwan kararong iba eh, no? Siyempre nagapamasyar kat imong makibot kat imong nga may incident ay karang natabo una karon sa lugar.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sugin ka alarma ra itagos sa tanan. Raya karon nga natabo nga ra nga pagpamaril nga ra mga katropa. Did on the spot, daya karon nga sang ka mentally challenge nga gagaki. Bangod sa matapos mabarilan, ura karon sa Puok GT Port, mga alas 7 gang, no? Kabiira natabo mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Konsasiin, daya karang biktima, nagaedad sa 34 anyos, taga Tapas Capiz, but may pamilya iya karon sa probinsya karat Aklan. No? Daya karon niya biktima nga. Ginasugid, daya karang biktima, may deferensya sa nagkarang paminsaron mga katropa. Daya karon niya biktima. And then, of course, ro suspect, ginaligar di karaya, nga nakagibaga it daya karon niya pagag, no? Magalin sa runaya karang biktima. No? Dali lang gid, no, mga katropa. Okay. Sa nagagawa karang initial karang investigation, itaton karang kalibo PNP. Ginaligar di karang medyo nagwala-wala at akararaya karang biktima. May bit-bit akarang sanduko raya karang biktima. Ag ginasugid ginhanda nga panggab-on rupila ka mga pamatan on sarong raya karon nga lugar.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, posible nga raya karang suspect sa bilog man sa mga natripan no itadaya karon nga biktima ay base no na akig raya ay binaril no raya karon nga biktima nga ra mga katropa kung as kasi sa family, ginaligardi ka raya, may or mentally challenged, no? Raya karon niya, biktima nga ra, no? Aga naabot ka ra sa punto, nga hahimo na, no? Raya karon niya, krimen nga ra. Siyempre, makita tabit aton niya maigmanghod matood eh, no? Nga may una takarang nagawala-wala sa Puok GT Port. Kasi maabo tao na karon ron tawo ag may anak akarang pinanigman karang daga de makalarmagin mata mga katropa. No? Ano ro dugang karang investigation? Partner no si Kiaron Tanay no si katropang Christian kara no sa natabo anay karang incident no makaron karang sa Puok kay man kwalindo disposition kara no itaraya karang suspect nga raya nga sugid di karaya nga nadakpan, no? Raya karon nga suspect sa ginpatigayon karanga hot for shot operation na itaton karanga otoridad, ha, mga katrop. Kay Randy Santisas, no? Good morning, anay. Nagapinamati man magkarakaton.
2: Good morning!
0: Okay, na katropang Christian, no? Good morning.
3: Yes, katropang Aran, good morning. No, sa mga sukinan, salamat. Siyempre, no, sila yung karoon na ito. Kaya naman, itipon ka ng police report. Yan, nakita nung no, mga karoon na tabo nung shooting incident. No, plus, kami ito, itipon ka ng Puog City Report no, kahapon ka na. No, it, gabi yun ang ani, no, natabo ka na. At kung singin ni karoon katropang RR, ging bawi ang big, no, it, daya karang huwag niya kabuhi, daya karang biktima no nga ko sing ani karon hay tinamaan gitay mo ra sa may part ita nakalagini dira nakalagawasan agyo mapos no no sa likod kara nga part no ag din ito ron ko mapos no sa nakakabuhi ra katropa nga RR no daya karang biktima nga pangidaron ni 36 anyos residente ta do kara tapas ka piso ugaling no may adat ng pamilya kara ikara sa bahay ni tatong kara nga banu kara kalibo and sa banu kara no ita banga
0: oh.
3: So yes no ni mo gid lang sinakupang gali
0: kay ay medyo may kwanya tara pamilya sa si Rodo no raya kara nga kwanya ra biktima nga
3: yes no katropang ara kara biktima no ging kilala natun kay Jonathan Guanzon no katropang RR so galing yung abi sa investigasyon na dikara na is aton karang kalibu PNP nag ayat na sigon may mga ito samtang grupo ayat na sa grupo tumataan samtang nagawala kara mga may bitbit na talibo kara katropang RR no which is ibutang na sa sitwasyon na being kasi kita ro po di report mabo para nga tao kapin pa Domingo kan adlaw which is crowded no atong kara po di report and then may makaraya ba nga tabo or may makaraya nga eksena ba nga nagawala ta ag may talibong which is threat ah no sa imo para sarili and then threat man no sa daya kara mga tao no sa tropa nga RR Soraya ay naka-standby sigun pa sa lugar ya karang suspect kailangan natin kay alias John Lard, residente man, hindi ka na nasalitan na pagkaraang lugar, ay posible ang naka-back sentence mo, no? If they are parang, kumbaga, kay delikado ta, no? Parang sarili, and then, lumutang man sa kadelikaduhan, doon mga tao, ito ka na sa katropang R, ay anytime tabi siya, pag may mga mentally challenge natin, kaya may mga huwag, kasi sakto ng Pilipino, ay anytime pwede eh, mo karang magpanggabo dami rin naman karang bisbis karang talibong so dahil sigun sumilog sa mga nahimo no? Na maliit nahimo ni suspect nga habaril o habaril lang doon karang biktima no katropang
0: katropang Christian siyempre raton karang po GT Port medyo magapad rin nga mayan eh magapit sa may substation or sa main it na karang po GT Port natabok kararay karang insidente
3: yes no di karang malaman din karang katropang ano eh karang kwan di karang crime scene no magapit na sa di karang substation at di karang police no may coast guard tapit kaya pwede naman yung perfect ng pang-RR. So, syempre, anyway, Kaya ka nga lugar at ihay, pag abot ito ning side mo na ito, may mga nag-arubin na yun, nakaroon ako ng mga kapulisan, and then yet, ako sa lang barangay Tanod. So, siyempre ko, amat, alamit ito pangaral, di maling nga full-time nga into kagilabi sa area. So, pinakuha man naman power at ating nakalimu PNP. So, kailangan kita ng may una pag yun nga dugang noong kapulisan para nga nga may una kara noong i-deploy ko ka na sa substation sa ako ka na po o ka jet port.
0: So, kabiingan eh, siyempre adlaw ka nga Domingo, no, kahapon. Gubot siya nga, yeah. Pabo, rong mga igbanghod na ito niya nagabisita di Karoyon.
3: Yes, so, di bilang araw katro pangaraan, no? Kisa nga nagganami at yung folks report, always ito, every Sunday, kabahabo kita lang tawo dahil ganyan nga makamig na ito nga family day. So, rin ba, ginapili nga mag-relax. No? Sa ito parang folks report, may mga kon man eh. May mga food cart man una, kapakay. Then, ibahan din mo ka ng pamilya. So, what ang hindi ako na naaari nga, matamu, rulaya ka na katropa nga, araw dahil nga nga, kumbaga ay natamu kita nga medyo kumbaga may mapiliin lumubaga nga wala akong tak man na tayo natamu pero galing ay rulaya ka na nga biktima mo ay may mental challenge which is ang may bitbitan na talibong medyo nagtaot at kadilkaduhan no? Sa so, doon nga suspect and then sa mga tao ito sa palibot kasi isipon mo abi kung daya ka mga biktima ka lang makakomitar, no, ita pagpangyamo ay mamo kita madagasa. No, katulong pangarap, kasi ang bukong yung ita may manggod natin yung mga nasa legal edad, basta may una pa nga mga minor, no, na madagasa.
0: Katropang chan, basi may update kita, no, sa aton karaga kalibo PNP, kung pila anda karaga kung pilaro kuan kara igo no ita daya karaga biktima or bala baga no nga umigo sa anda karang parte kara ita gawas ag kamusta rong kuan kara suspect ka and of course yes, nakaber baga ihan rong baril karang ginjamin
3: yes katro pangarar no rong basiwo isa bilog yamang ra na karang narkaber no ito kara sa area sa crime scene. Pero rong igo adita pro pangarar which is sa high powered nga kasi armas ro okay. 45 is tinamay mo sa gilid and then umapos sa likod. No, katropang RR, which is layer sa bilog sa mga patal. Igo, no, ito yung karang biktima. So, sa bilog ng Basimbo, pero itong na-recover sa daya karang area. And then, doon pa rin, what na-recover katropang RR, no? Which is ma-andal ko pa kung tayo mo rin para field test kami, pero may sangagal niya may anak karang bagatian man, no, ging, o baya na kasi makontrang adlaw no? Ipa para fitness mo eh mataas na naka ng blood pressure
0: arong no? Suspect
3: yes pero suspect okay. Abi hindi ka pwede mag-undergo para fitness kung mataas mo ka ng blood pressure
0: okay
3: no? Pang RR so yan ay moral detain sa atong karakalibo PNP pero nung baril wala na recover no ang din pa sa dilog ka nang ginatanaw at kapulisan.
0: Oy, kung siya naging daga or nano, ginkwan na, ginapog?
3: Oo, ay sa dilog kami sa mga istoryahan na 21, posible ako nang murder do yung mga kaso yung mataka. Pero depende ng gihapon nun sa lahat ng karang prosecutor kung baga batunon. No, kaya karang igapasakal ang kaso kung ayhan baga insakto ba nga, rodaya ka na pagpalus is kanin nga imong basihan, mga dipinsa at akunta no, sa ibang tao, ang dipinsa sa sarili, ang dipinsa nga hapon doon sa korte. Natong katro pangarar, kung baga matunon, rodaya ka na pagpalus, or base, mahugog no, sa defense from strangers, ang matawag na akong dahil. Rodaya ka na nga, natabo ka na kabihi, ka na katro pangarar. No? Kung baga, kailin nga, dipinsahan mo yung karang sarili, ang limang tao, sa di karang sang ka nag-amok nung tao nga may bitbit niya talibong.
0: Mga budlay kita, bira matod na kapitan, no? Basta nag-amok, may kwan pa, may mentally challenge nung buto, no? Kumbaga ka ito na. Hindi mo tahagos mapagapit-yapitan kasi hindi ni mo mahamba, no? Basi kung ikaw pa ma-disgrasya ba gano sa nagkaroon niya ginihimo ka kasi haron may daga ba ka nung sanduko ra hindi man tumambar ang pamilya ka ra nagakasubo man kita no but siguro ginaabot-abot kita gidman ra no katropang Christian.
3: Yes, so katropang RR no hay hari pa limit ako sa dati na may problem matigin mo ay dapat siya grabe parang bintima then may mga record ba no sa akong iba pa na itong municipal police station na karang biktima. Pero siyempre nung nahimo, bigala kabi-kabi, katulong pangaraan is medyo imot ang dinga ako. Iyan matarong pamilya, dahil iyan ka na suspect, ginawat mo na itong pamilya para ito ang biktima. Kung istoryahan ang da, no, kung ano rong mayad ka na, kung kabi-ebi mag-istorya sana, medyo mainit sa rin sitwasyon. Makaroon siguro kasi kung pag-istoryahan ang da, ito, kung paawon, di ba, yung karang pressure, no?
0: Yes.
3: So, yung pamilya karang itabik mo, pero depende nga ako noon sa so, nakarang pag-istorya kung ayhan, no, mapadiretso sa so, nakarang pagsakat kaso, pero tanawon ba siguro yung darong sitwasyon, no? Kabi-e kung sa nakarahin mo pang sa nakarang sarili mga ito sanda, ang may mga karayan na nag-amok, no, ang kung kinangan lang ng limo no ma-neutralize siya karang eksena okay may neutralize ugali so pag neutralize hindi ka propaganda is ihigo kita sa patal ka ng karang kawasan no ay delikado man abi kung kuan eh kung sa mga matawag natin abaga
0: brasil
3: basi ba akong mukon imawang tama o hindi may iba pang tawo. Depende rin sa mga ginatawag mo na ito, may mga gun safety man kita na ginatawag. So, which is nga, do not with your gun, yung ginatawag na ito niya, huwakin mo nilaan niya ma-destroy or atamaan. And then, kung ginapoint mo rin mo karang baril, tapos karang ka stranger or imo karang gusto nga samaron, make sure nga waka it madamay sa likod.
0: Yes, oo. Oh, well, katropang Christian, no, hindi pa man mamba kung magkakilaga, magkakilaga rung suspect, no, agaray karang biktima nga.
3: Yes, bukod na magsumukot sa masilaya.
0: Pero raw, ginatanaw nga ang gulo, basi isang bilog rung suspect sa hapagag bagat daya karang biktima. That's why nga, inunahan at agagi.
3: Yes, no. Kumbaga kay may threat abi kumbaga may threat sa nakarang sarili ang may threat sa ibang tao no katropa nga aral sa bilog abi sa ginatanaw okay lang kung ikaw isa ya no nga sa lugar ang daya karang biktima which is matawag din mo nga depensa sa imong sarili mo pero abo tabing tao kato para as daya para po positive point which is dinipinsahan mo imong sarili and then dinipinsahan mo man to ibang tao sa further nga mahimo no ito ya karang biktima ka tropang RR so hindi sa yapon da no sa akong karang korte and then depende na mo sa ating karang pamilya karang biktima kung ano dito yung pag-isuriyahan between no sa family suspect and family.
0: Alright.
3: Ito yung biktima karang katropang RR.
0: Sige so, katropang Christian ha, standby lang kita na yun ha.
3: Pabilin sa makaroon sa akong karang lock-up cell yung karang suspect and then doong parking test basi paghimuon kaya hindi mo makatrop pangaraw at natambok kaya kapi dahil nga niya nga sa nakarang bagatian no? Ang nakarang ibatsag nga mataas pero nakarang blood pressure katrop
0: okay.
3: Sa bilog man doon no, sa mga wadwa tanga ni Moro nag tatawag na to nga nag-surrender or may nagturo ang kanang ibaw katrop pangaraw kaya karang nag-baril pero anyway lugangan rin natin ito karang report no. Kaya karang sangka tricycle driver karoon na aresto sa pagbalik niya karang ilgal karang droga. No? Kung singin ni karoon ay mas kape sa 40,800 itong haiga. Kaya karang suspected siya mo ang ginga operate ba. No? Kaya karang drug bypass operation ito sa karang provincial drug enforcement yung itaklan kahapon. No? Itahapon sa bahay nito ito karang Kalasuchi Road parang ang dagaw. So kaya karang suspect kaya ka na sanji person, yung kala kay alias Buboy, no? 48 anos, alias Dintet, barangay Poblasyon, ang gan-arrest rate na subject person, matapos na magbaligya Pwede ka na Santa Sase, nasuspit yung subo sa atin ka na po si Mayer, kamailo yung 2,000 pesos yung may mas money. So dugang, nasa nakaposisyon ng pito ka mga sase, pag hindi na mabihan ang tupan ng subo, ang sabilo ka na nabuko sa nakarang tricycle, kaya ginagamit bilang transaction vehicle na na. Mm-hmm. Yung katropang RR. Kasi yun ang maniasang kadrag, surindirire ka ng subject person, ang aminado yung mga nga nagagamit. No, ito na yung karang ginabawal natin kara. Nung bawal na gamot, yun nga.
0: Droga, kumbaga.
3: No, droga. Pero yung pamalimaran na anak na imo karang high, nagyamaligya at tropa at ar. So naka idayong bras, aday karang drug test, ang magkapangatubang sa pagyapas sa kaso karang Republic Act 9165, o daya ka na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So kung sino pa una naman nagbubaligya, baka sa ninyo ah. Pero itong nakapulisan, ako man pwede sa pagdakop ninyo katrupang arar.
0: Oh, may oras gate, no?
3: Inabot ang ano rapong sa mga drogay sa mga probinsya takla.
0: Agusta, sa San Domingo siguro may daywa sa busy siguro ah.
3: Ay, watabi yung mga ito pala eh. Kumbaga matawag natin nga bukod strictong matag natin ng pamunuan at ng gobyerno. Kumbaga kay kahuga na or atin ka ng batas pagkabot sa daya ka na ng pagpakaalar. So katawang katadlok mga atin ka ng katawo lato ka pumuyo ay arlay sa dati nung sa pagpangako eh may war on drugs sa huwag ito na, look, ano tawag ka ito, katropakar. O, ay, ako nga nito, nga po panimbang man ako, eh, basi mako didakpan man mga nakapakot ako. Para kay, miskan wat na mako ako, para nagdigamit.
0: Tapos, Ged?
3: So, dahil katropakar, ano, ano, ako ka na may hasil ka ng mga balitaan, o sa ito ka na pag-seeker man ito lang ng mga station para sa ito ng sa Takla Report. Ang ilis sa kaling UPNP ako sa Katropa Kapis sa Villanueva at XFM 96.5 Bilibo ang Takropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Exciting Pilipinas!
0: Thank you so much sa Police Report ni Katropang Cristiana Villanueva kay Cloyd Beltran. Cloyd, you're burning good.
2: Good morning!
0: Kaya pinamati ang malmakarano sa aton karagapag ililiba makaroon kay Ninyo Paul Andrade. Good morning! Katropang RR, shout out with my kabady Leonelo Parales.
2: Good morning!
0: Pinamati no, sa Panay Hospital. And of course, Andrade, family, good morning, Ged.
2: Good morning!
0: Karon sa Libaca, kay Lalaine Florencio Nadura Islao, good morning!
2: Good morning!
0: Sa aton man karagamigo, kay Aljon Derilo Navarro, good morning!
2: Good morning!
0: Para karon sa Royal and Junior Barbershop, galing sa pulo pati mo't banga makara eh manangan sa siguro duty kara kay Michael Villanueva Solina, good morning patamir akon kare nga kasi mario una karon sa may barangay lagin Banwawi sa No Man siya oy nagapinamati man sanda makara kato na mga katropa. Anyway, sa aton kare pag para yon no, sa aton kare nga pag ililiba no mga katropa, istoryahan ta man anay daya karang natabo karang insidente, no? Ginakambulbaran, it nagpakilaga si Gon nga dating general.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Ag nagpakita it baril samtang ginakumpronta Rosanka driver it sagakya. Ah? Binugan itdayara nga video itdaya karang driver matapos nga ni magtunan no itadati karang general kada tag parking kamara di karuyon ha sa printing it amana ko amon karang panimagay.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh, inakit daya karang dati karang general nga mga katropa natabo ra sa may area daya karon nga Mandaluyong City Police Station, no? Bangod sa parking dispute nga nagagapta makaraman sa social media, mga katropa. Base sa otoridad, ginaimbestigahan makaron para matumod, no? Rupag kakilaga, itraya karon yung mga gakot sa incident. Verifikahon rong detalye daya karanga insidente. Ripasuhon rong video footage. No, agbumol ita statement, no, sa mga nakakita dahi karang insidente. So ginatanaw man kararong legalidad it armasa agrong natabo nga naabot sa raya karanga konfrontasyon. No? Well, permi kita nga ginapanumduman man ita otoridad. No? Partikular aton karanga PNP nga mangin matawayan sa sitwasyon kaping kong sa mga pampublikong lugar. Kasi isang bilog ra sa nagatao it pagpamagag. No? Pagpakita it armas ang pwede nga makaresulta it kinamatayon. No? Ay kabaabo tara nagakatabo pag-abot sa nuraya karang mga karsada na sa mga pampublikong lugar. Naabot sa punto nga raga iinit rong ugo itaton karaga mga igmanghod bangod sa uwa nagakaintindihan pag-abot sa mga karsadahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oy kay Ma'am Early Lorenzo Morandante, ha? Good morning, Gid Ana. Okay, parang kay Captain Hila Morandante, ha? Itaton ka raga tigayon. Cap, good morning.
2: Good morning. Okay,
0: iton makararoon tiyempo, ha? Matamat na daya ka raga bunyag ka pa.
2: Good morning.
0: Okay, mga katropa. Ipabati ang naton kinyo, no? Ro, actually, makuan man lang video ra, matag-od, no? Ipabati na itong kinyo, raya karang konfrontasyon, no? It natabo nga ra, sa tunga it daya karang nagpakilaga singon nga dating general. Nagraya karang driver nga ra mga katropa pamatayan ta.
4: May bit-bit na baril. Sir, bakit po?
5: Sir, ano? Lagi kayo nakakaabala dito.
4: Ngayon lang ako pumarada dito,
5: sir. Eh, siguro yung dati kasama mo. Ay, alis ka na!
4: O di alis, sir. Wala namang problema. Pero bakit, sir? Bakit, sir, may dala kayo?
5: May ilita ang ulo ko. General ako, ha?
4: Sir, huwag kayo mangyamilyo, sir. Nakabidyo tayo.
5: Sama, sir. Pagpaka na kita. Sige, sir. Matira ka pa.
4: Alis po ako, sir. Walang problema.
5: Sinabi ko sa'yo umalis.
4: Kaya nga.
5: Mainit na ulo ko. Oh. Ang atlong parada na to. Ha? Hindi kami makapasok.
4: Kung ibang nakaparada, sir, mainit ang ulo ako, sir, kararating ko lang.
5: Kaya nga, umalis ka na. Nagpapalagay na ako dito ng no parking.
4: Bakit po?
5: Bawal mag-park dito eh.
4: Kanino po yan, sir?
5: Alin?
4: Iyan, sasakyan.
5: Kaya nga, pinapato ko.
4: Kaya nga, wala ka sa...
5: Marami ka pang, ano?
4: Excuse, alis na ako, sir. Oo nga, sir.
5: Saka ba pag-ibig?
4: Oo, wag mo kong hawakan, sir.
5: Gusto mo?
4: Huwag mo kong hawakan.
5: Paka na kita, ha?
4: Huwag mo kong hawakan, sir. Hindi, sir.
5: Ano?
4: Alis na nga ako, sir, eh.
5: Eh, pinaalis ka na kanina pa, hindi ka umaalis, eh.
4: Alis na nga ako, sir. Naka-ano na, sir, o? Naka-atras na?
5: Naka-anong plate number mo?
4: Sige, sir, walang problema. Ayan. Oo, may baril, oh. May baril. Ayan, si Tatang may baril. Ito yung bahay niya. Ayan yung bahay niya. Tingnan natin, ipopost ko to. Akala niya, kanya yung parking eh.
1: Pilipinas.
0: Okay, sa video may mga ginapang meet lang eh, no? Mga katropa, oh, dating general. Oh, unang yet aropag nagiratawag nato niya ropag hambal baga, no? Ita raya karon nga magai. Syempre, sa raya karang nagakatabo basi pwede man anay nga istoryahan itraya karangamayan or maayos. Yeah. Abi, sir, basi pwede man lang man nga hindi ka di karoon magparking kasi sa printin na mon itdaya karangabag. No? O galing raya man sigon yun ang pakilaga nga dating general ay basi na akik man. Siyempre, adlaw-adlaw nga gina-parkingan aro printe ko na karangang panimagay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay basi na puno kun man siguro. O galing, hatamaan niyang ginsarong raya karang driver man nga imaw gitaro tumama kung siin ka init matugot daya karang dating general sigon. Hindi pa man mahambay naton makarakong dating ginmandra nga general. Ha? Mga katropa, oy tawan tanit dagan ligwa no kay Tita Lina Retenio Barita. No, good morning gid, aga pinamati gid always sandara katon no, sanda ni akin ka na lang. No?
2: Good morning.
0: Good morning. Sinanak ako no. Good morning, katropang RR. Paki-great man si akin ka na lang. 3 years wedding anniversary. Sana all.
2: Good morning!
0: Kasi may palitson ka na, katropang Tita Lina. Okay, yun, Ana Ron. No? Or, importante, rumay dyan. No? Gawas ang pag-ililiba. Good morning, gina.
2: Good morning!
0: Sa Agbanawan, Banga. Kay Joms Atero, good morning. Okay, na-shoutout na, no? Kay Jay Riontoy, good morning. Nagapinamati man makara, no? Sa aton ka nagapag-ililiba.
2: Good morning!
0: Kay Mike De La Torre, good morning. May kuno ka nagapagpamati man, no? Sa taga CVM Pawn Shop Money Changer. All branches, no? Sa sanglaan. Ita mga gadget no sa Yutorong Street Kalibu branch ag sa Alpha Omega Beta Omega Fraternity and Sorority 1976. Good morning gid, katropang Mike, ha? Thank you so much imo karang pagpadagaman no ita imo karang mensahe. Now mga katropa. Ano may mga tikang bagayhan kararong LTO. No, sarong raya karang naga kagatabo no din daton karang bagantayan. Aga ano urdugang karon update sa natabo karang komisyon no it dati karang nagpakilaga si Gon nga general.
1: Exciting. All right. Pilipinas.
0: Oras na to ana. Alas 5:14 no mga katropa raton karang oras. Oy bantay toto kamo mga katropa oh. Ay sige dos pat ana sa gihapon makaraya. Ro mga estudyante nga nga nagadinaga it maka kagamatay nga ra nga armas oh. Ha? Aro kutana na to nakakasugod raya karaga mga estudyante nga ra nga may mga dagat ana karaga baril or makagamatay karaga armas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Wapani natapos daya karaga kaso sa may Tacloban may Daywaw man una karon estudyante sa pare aristado sa pagdaga it baril ag sigaw sa sugod it eskwelahan. Well, rong ano rong mga tikang karat daya karang DepEd no hugot ha nga pag kuan kontara may id pag dugang karang hugot karang pagbanta iya sa mga estudyante na to. Magaparambalik na kita ha, tiga mga itapila ka reminders kali stand by.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ko si Javelin Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa apon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: xanthone, at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may xanthone, at vitamin D3 ka pa.
15: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
17: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
18: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
19: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Sansol Gold. Live Testimony.
4: Juanita Badaho. Sa sakit ang katawan. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko. Sansol Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay, uwa, gid ko no. Sis ko no. Ay, nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Oras, mga tropa, 5:25.
1: Good morning!
0: Sagahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagapanubali kita mga tropa, no, sa ton ka nagapag ililiba Exciting Pilipinas. No? Kay Medina Beltranti and good morning gid. Una karon sa Mercedes Village, New Buswang, Kalibo. Okay, sa ton ka nagapag padayon, sa kiring tarakay ang gid, no, mga katropa, sa Rundaya, guman karang pagdaga, no, ita isjante it baril ag siyaw sa sugod bat eskwela, no, natabo man raya sa Aparis School of Arts and Trade, no, mga katropa, ay iraton ana kara makaalarma ra sa seguridad ita pilag pagid ka mga isjante ag of course no raton kara ka mga maestro maestra or kutob sa metawo sugod daya kara nga eskwela.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pilang busy suit aragid eh, no? Nagkagatabo. Bukod niya mga sa may partit, Cavite or Tacloban, mga katropa. Nga raw mga iba karang isdante, nagpangbunok, nagpamaril, hasta naabot kara sa punto nga may hugam karang kabuhi rong nabuo.
1: Exciting Pilipinas! No?
0: So nabisto, rumadaga karag armas it mga estudyante matapos magpatigayon ita inspeksyon ro mga katapo ita Sikon Provincial Mobile Force Company sa sugod ita nasambitan karanga eskwelahan. Sandig mandra sa payag it mga estudyante nga cutting classes a personal grudge o kung personal nga alitan sigon ro rason kung haman it nagdaga it mga nasambit karanga hinanigman agraya karon nga bari. No? Bangod sa sunod-sunod karang karahasan nga ginakagakipan it mga estudyante nga ka-

0: up call sa mga nagapungko na taon sa gobyerno. Maestro, maestra, estudyante, or ginikanan. Kundi manginrong gobyerno, dapat pagitutukan rong seguridad itaton karaga mga eskwelahan rong Department of Education or DepEd sa pagpamuno ni Secretary Sonny Anggara. No? Well, nagbutangon matasandat daya karang comprehensive school safety campaign na agon mapabasko kro pagpatuman nga rat daya karang learner protection and campus security sa bilog kara nga nasyon. Kasi makabaga ka aro sunod-sunod karang nga nagkatabo karang krimen sa mga eskwelahan. Nga ginakagakipanya init daya karon yung mga minor de edad karang estudyante. That's why nga nakatao gidrat mabaho karang atensyon sa aton karang DepEdre. And of course, aton karang Philippine National Police. Ro mga lokal nga government units or LGUs nga magbuliganan. Agod masigurado rong seguridad ag kagwasan ita raya karon yung mga estudyante.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, I don't know, amat naabot sa punto ra. No? Ano ro na kagatabo sa aton karang Pilipinas? Kanyan sa Pilipinas, like takloban ka to eh. Hagos bilog ka to nga kalibutan. No? Ginkabagaan kita ra. Doraya karang natabo nga ra mga katropa.
1: Good morning!
0: Aras 5:30 na ra aton karang oras mga katropa. Medyo ginagabos na git kita no, sa aton karang pag ililiba. No? Sa aton magkaraga pag pangalagad. But anyway, san ba itutok ka mo no, sa pila ka mga news in public affairs? Of course, na sa sa programa karanga Bullseye sa mga dugang karanga update no, sa aton karanga mga topiko no, nga wa pa ginato na talaka. And of course, sa mga inisyal na aton karanga talaka ay karanga mga balita mga katropa. Sa mga katropa na ito, yung nagtutok, pinagay sa ito, kaya Facebook Live. Inyo ka nagatik sa tag sa kamang radyo. Good morning, I thank you so much sa inyo ka nagapag pinamati.
1: Good morning, fighting Pilipinas!
0: Sa mga igmang hod na ito, amat-amat na, ha? Balik klase, balik opisina, balik trabaho, kid. No, rato, no, nagkaroon yung mga igmang hod magkaroon. May dayad raton ka nga tiyempo magkara, ha? Mga katropa. Thank you so much, uman. Sinyo ka nga pag pamati. Hagong sa may mga ginapanawan. Pagay liliba, magkakililita, magkita karon. Inaga ka nga adlaw nga Martes. Sa ton ka nga programa karon sa gihapon, Exciting Pilipinas. Nagin kay Ban Manaton, partner, Technical Soil, katropang si Pril Kit Palmon. Sakay itaton karaga patrol para sa aton karaga police report ni katropang Christian Villanueva. Sangagad man itaton karaga station manager katropang Janalina Scanio. Sa aton man niya CEO President Dr. Remilito Oy. Ako man din niyo karoon niya ng igibanangin anchor man katropang RR Colas. Karaga iwan, it mayarayad karaga gahon ni Tex FM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan na ito sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ito sa ninyo ikaw ang lawas, perimimo. Ang mga viruses, bakteriya, lakip na darang phone chay, yung mga nagadala bala infeksyon sa ato sa ninyo lawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon nyo ini, malikawan na ton kung healthy ang ato sa ninyo ay kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang phone chay, ang ato sa ninyo immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamalatian. So importante daskantang ato sini kayong lawas, ang ato sini nga lawas sang masustansya sini nga mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na gidman kamo sa inyo sini nga ikayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sini nga consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sini nga text hotline 0950975697.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kagang ato sini nga pagparagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sini nga kaupod, i Doctor of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome man Sir Jose Hill. Kag amo man kina welcome na to ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Jose Hill para sa inyo sini nga benepisyo.
1: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
3: Sir Jose Hill, ano may hambala nun kita nga once gani karon madisiplina mag-imo sini nga baba, ang bugos mo nga lawas pati imo sini pangginawi ipamatasan, madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata, kon hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga no. Hindi kita kay balo mag-say no sa aton sini nga baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga symptoms ang inyo sini ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Couple Plus Gold. Ako si John. Problema ko, kabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
3: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton tugalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton tugalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira Sir Jose Hill sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sining blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya Sir Jose Hill ka rason kung nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sining classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Dok Leo motong siling nimo acquired, no?
3: Yes.
1: Nga diabetes. And then kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal bala kaunon that could possibly spike sa imo sining blood sugar level. Pero ang kalabanan sininag siling, if you have diabetes, siling niya pa inject kabalasang insulin.
3: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sang treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus na ton sini, ang dapat na ton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check na ton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check na ton sa ton sini nga HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas nga ton sini nga blood sugar. Actually, ang pagtaas nga ton sini nga blood sugar, kung makita nyo sa inyo sini nga mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ni Dok Leo nga kung ikaw diabetic na. In short, may ara dirasang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kung magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kung mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kung anong imo sining ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Dok Leo.
3: Ine, Sir Josil, kung na iron mong emosyon ikaw galingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, ito ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na ginainom.
5: Gusto mo ba ng pinag-

0: ka. Remember, ang diabetes is just being managed, ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired din eh, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sininga mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josil, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition na kung sa diin, ang ila sininga lawas gina-atake mismo ang hormone o kung insulin producing cells sa aton sininga pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani, damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sa nga ton sininga selula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man naton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya okay sa isa ka lak o kung padlak. Pero hindi nag-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid mo ni. Sige mo kimasima so ay gidyag batyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Dire kita, Sir Josil, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sininga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotice nga aton sining mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sininga buyon.
0: Hambal nila ko no, ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyunan sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Mm-hmm, correct.
0: Kay kon way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyunan mo.
1: Depende, Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan way ka tanto kwarta, posible ka man gapon nga magbuyunan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinitawag nila beer fat.
1: Yes.
0: Ang ano bla tambok ang dala sa inom sang beer. And then if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So kung tamad ka maghulag, eventually nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano? Ilabinigid sa panahon na ton, subungo daw more na kita sa pahapos bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinalang magtindog para maghalin sang channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotioning washing machine pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa aton sininga kabuhi pero nagapataas mo sang risgo sa banatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa nindok, Leo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo siyang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So, okay nang limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapaintindi sa inyo is as much as possible, i-control ninyo ang kadamuhon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisigihon, mambal nga, tigamay-gamay mo lang nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
1: Ang problem abi sa amo nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa ton pang ginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, Palanoblio ni Doc Leo.
1: Dira na sa inyo sining kaliwat o kon makabig na ton Sir Josil nga hindi umanigin panubli no. Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton kung may ipanubli makamo sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang.
1: Nga abibalatian pa.
0: Oh.
1: Oh, manggad na lang. Pero kung waay man lang si manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si ni Sir Josil, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
0: palanublion. Sulundon.
1: Sulundon.
0: Mm.
1: It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. In a speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano nato ninimalikawan. But speaking about this, ang isang ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Doc Leo?
1: Kinang lanon mo, Sir Josila, no? Turok sang insulin kun ang problema gid nimo sini sa imo sini nga pagtaas sang blood sugar kinanglanon ni address sini sang insulin pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kun kulang ka gid sa insulin kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag insulin therapy but then again kinasiling namo ni Sir Josil didiri ni sa aton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amelia, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Sutton Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
5: Sutton Gold Coffee

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kun wala na gid,
3: kun indi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano na ton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon na ton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa matsuggesta na ton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung na ginakaon gid naton tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kun mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains kag ang mga fats naton kung may gamiton magkita nga fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil kag iban pa nga good the fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan ginaton Sir Josila kundi man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sa nga lawas sa dyan, hindi nga magpabusog gid nga ang termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Plus gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon ta lang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon ta lang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo nang stage. Kag kun ara na kita sa amo nang stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa ring organs.
2: No.
3: Kay karon kung bulag ka na, tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo baka damo sa igasto mo sa nadira, hindi na na mauli. Kung baldane mo sa kidneys karon, tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagin ang bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, bag-o aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas nga aton sini nga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na nga aton sini nga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kag ng mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sini nga ba magluwas sa pagka ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil. Sayad tong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Doc Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginabalik batsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mambal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At tuloy, Sir Josil, hindi man gina manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Jocelyn, no, pag abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Obserbare kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa naandan naton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-a-act ang konis sa sancharantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again. Yes.
2: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold Capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josil, nga raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: Kaya in fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold Capsule, tiwa'y manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, ginarecommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treat man naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dakong gid ang posibilidad niya mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule Doc Leo sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas?
3: Yes, Sir Josil. No? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yung mga taong deficient ang vitamin D sa ilasaring lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungod doon kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man naton kagun may mag-suggest sa aton tedaw budlay man bala kung kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibasin naton iya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manami nga pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nalimpiyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining cellula, kaya may Santhone Gold Capsule kita nga, nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kung may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o hindi na magsigi-sigi taas ang aton sining kalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sining discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sigi-sigi sining kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo sa aton sining mga ngaragngag, gilagid,
3: ngislo.
2: Ngislo.
3: Oh.
2: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sining lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sining lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
0: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Coffee Max. Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. The Secret of Health. Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
1: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel. Kay kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa mga joints, posible mabalda. Ang yasa nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
0: Pero kung conscious ka sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi?
1: Yes.
0: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
1: Ang vitamin D3, nagabulig ni siya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito ni sa may mga insulin resistance. Kagang isa pag yun ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagton, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sininga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
0: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually, pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sa Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sininga balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lizarri Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kanto ka buda from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
2: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: X-FM.
5: X-FM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: the pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang says the pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa says the pain.
11: Says the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Says the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa Philippines sa their time alas 6:12 sa agahon.
1: Mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agawan.
0: Mayadanya, Agaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Anthony. Yan ang mga headlines mga kanyadlaw it lunas, June 29, 2026. Agparaman sa kanyang headlines, sa kapanang balita, lokal, sang ka-HBI, nga tricycle driver sa Kalibo, aristado sa pagdusot ilegal nga droga. Suspect na gamit it droga samtang nagabiyahe. Ibagaw College of Science and Technology nagapabili niya bukas sa tlong kurso ginmandoy shed nga pundohon. Sa tumani headlines balita National Prosecution Panel ginpatikos sa kampo ni BP Sara sa pabago-bagong desisyon sa BIR box sa samtang 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027 ginproponer it gobya. Sa tumani headlines balita international Iran ginpabugaro airstrike nanda sa base militar it Amerika. Datol sa magkasunod nga linog sa Venezuela sumakaon sa 1,430. Natamahan niya balita, entertainment, Rina de los Santos at Cagayan ginkoronahan bilang Miss Earth Philippines. Natamahan niya balita, sports, sa FIFA World Cup nag-destite records sa kaaboy mga nagtanaw nga fans. At sa tumahan niya, health news, kaso it leptospirosis sa Pilipinas nagtaas it 6% sunuman sa Department of Health.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Ang sa mga detalye man, balita lokal, Laritman Caton, it's Santon, Vitamin C. Arestado rin ang ka-tricycle driver sa ginkasang drug by bus operation kahapon sa Banwa It Kalibo. Killer subject person nga si alias Bugoy, 48 anyos, resident at Banwa Man It Kalibo. Nabakan right sa kasasyate suspected Shabu, kabaylo 2,000 pesos nga by bus money. Sa pagrequisite mga otoridad na recover dugang sa anang posisyon random nga sasyate suspected Shabu, ag sambilog pang sasyay sa anang tricycle. Kay kagawad Kim Elgarehong mabuhay go nga ginamonitor barangay drug abuse council kun badak si alias Bugoy nga dati man nga drug surrendery. Nagagamit lamang si Gundraya dati apang sa dang monitoring makaron ha ginintrahan naman kararo pagdusot illegal nga droga. Kay masiguan kara nga mga parokyano hay kapareho man na nga tricycle driver.
2: Dati ra yung user kang imaw, tapos bakaray na monitor yung naton imaw nga nag-push. So bakaray, hagip manimoray, naton niya provincial drug enforcement unit, agin monitor, agin monitor imaw, tapos siyempre na, naging positive yung monitoring. That's why agin kasaro, drug bypass operation, agin skana. Kung sa bypass ay sa kasasing suspected siya bu, agro naton niya bypass money ma'am ay 2,000 pesos, agro recovery ma'am ay anong nga sasing suspected siya bu. During sa pag-search it, na-recycle, dahil siyempre natural gilang i-search it, naton niya kapulisan no ro anang anang tricycle ay laya nang ginagamit nga si Akyan sa anang mobrang transaction so may na recover baka ramam nga sangka sa siya.
0: Si kagawad Kim Melgarejo it poblasyon Kalibo sa naman nga pagpayag samtang ginpagmat ay suspect nga nagbalik imaw it uman sa paggamit it illegal nga droga matapos magbuwag Sunday it anang live-in partner may limang bugan ngon ro nagtaliwan pinapanitugan man karanga nagagamit gamang imaw agwa nagabaligya it droga.
3: Bangitik ng umuno eh. Nagamit man ako eh pag pansang asawa ko nagbuka problema ko.
4: Kano ka magwag ka lang?
3: Mga lima pa lang. May wang kitat may imoy. Una doon. Kung man ako transaction, gamit man lang.
4: Ilaman yung mong gastos ka ron?
3: Share-share man lang. Tatlong gatos. Tatlong gatos, share-share man lang.
0: True subject person niya si alias Bugoy sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sinapusan mga balita, lokal ginpathag ni Libagao Mayor Tim Brian Chodosyang nagapabili niya bukas sa Libagao College of Science and Technology o kon LCST. Base sa Facebook post ni Alcalde Enero 14, 2025, ginmando uo niya pasarhan tatlo ka mga kurso particular Bachelor in Industrial Technology o kan BSIT, Major in Automotive, Bachelor of Science in Hotel Management o kan BSHM, at Bachelor of Science in Special Needs. Pangudawa na kompleto ro management at iskwalahan at marikisito para mapurbahan o ma-issuehan at Certificate of Program Compliance o kan COPC Commission on Higher Education o kan CHEDA. Pila ko na sigon karayro pagtuko dit plantilla positions para sa kolehiyo nga idihagos masarangan ni pondo at lokal gobyerno ko susiin. Rayro pina ka importanteng lisensya para makadaba makapadayon na tatlo ka mga natungdan niya kurso. Dugang pagkarang sa anang pagpungko it alcalde ko Nobyembre 19, 2025 kakipro paging chairman it Board of Trustees sa BOT at LCST na kabato ni Mait Sugat nga may petsang Pebrero 9, 2026 nga imauman gihapon o da desisyon it CHED nga hindi gawin magbaton it estudyante sa nasambit ni tatlong kurso. Makapilang beses si Gonsanda, kaibahan it college administrator nga nagdangop sa regional office at CHED si Iloilo City para maghinyo bangod may 645 mga estudyante sa second year as a fourth year student nga nagahugat magbukas o klase apang wasanda mapasuktan. Kapiyataran kapabilin si Gonya bukas o LCST bangod ginproponer at CHED yung mag-apply Sunday at BS Tourism Management nga programa bangod sa initial assessment tatapan it may existing documents and facilities hay mabahor o posibilidad nga aprobahan o COPC kung sinin sige daman yung gisumiter rin mga ginakinahanggan. Presente mga si Gonya ga-apply on eskwelahan sa Technical Education and Skills Development Authority Contest da para sa pagbukas at 6 months program para sa housekeeping NC2 at iba pang mga courses. Tuyo ka rin makaangkon itugang at option rumay sa dyanta ginikanan para makapilit madali nga programa kung skills education. Ipasiguro man ka rin nga padayon yung nagahimo it matikang Royal Julie Bacow para masigurado nga hindi mabutang sa ang agang rumanga na umpisan ngon it maapektadong estudyante.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines at their time, alas 6:19 sa agahon. Ang sumanitali mga balita national ng tumagkatan Santong Plus Gold Herbal Caps. Gain question, it House Trial Panel regalpiyad ang pagbagot sa posisyon it kampo ni Vice President Sara Duterte matapos magsugur at depensa nga buksan rosalyadong kahon it madokumento halin sa Bureau of Internal Revenue kan BAR para sa pag-iwato ni impeachment trial. House Trial Spokesperson si Alonto Adjong apisar nga manami rayang tikang para umusad ro kaso makangawa-ngawa sigon kung hamaan makaron gamang nagpasugot ro depensa kung hinon tapos go no pre-trial conference. Madumduman may idea ginbabagan ni Pabugado at Vice Presidente ro pagmarka pagamang sa guwaito sambit nga kahon kung nagtaliwan ni mga pagpamati. Pinakabaka ni Adjong Rohini Tepensa nga magpatigayon anit sa bilog pa nga siperadong executive session para gamang sa pagbukas at pagmarka it by our box. Kanda pa it mamalidha posible gamang raya nga maging rason it bagong pagkadelay sa pagpagawa it pre-trial order at sa formal nga pag-umpisa it pagpamati.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sapusan man ni balita national ginproponer ng gobyerno 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027 mas mataas right an nga porsyento kumpara sa 6.793 trillion pesos makaroon ni 2026 sa piyakit pag nabay target sa pag-umwad ito ekonomiya ang ginagauman niya kita it gobyerno. Department of Budget and Management akong DBM limitado raw fiscal space it gobyerno bangod sa automatikong gastuson kapart national tax allotment pagbayad it utang agi pa pang obligatong paggasto ni talma ni DBM nga nakakaapekto sa pagpahamit budget ro ginaligar anomalya sa mga flood control project kamanaman tensyon sa tungat Estados Unidos Israel ug Iran pagagit El Nino ug climate change nga nakaapekto sa ekonomiya ug kapasidad it gobyerno nga maabot ro target sa kita ug pag-uma. Ang para man sa kanyang foreign exchange rate update, ito ang US dollar, nagabalir 61.29 pesos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa madetalye man, balita international, nga tumangkaton Santong Plus Coffee Mix. Ipapagawit Iran, nga andang tinamaan ang US target sa Middle East region. Sa Revolutionary Guards at Iran, nga rotikang ay bilang bago sa ginhiwat ng airstrikes at Amerika sa palibot at Strait of Hormuz. Inakusahan ni Foreign Ministry at Iran, ro Amerika, at paggabag sa peace agreement. Unagon nga kinkupurma at Bahrain kung siin may una nga US military base nga may ginapatigayon niya drone strike raid. lang itiran kung ano ro ang dama na tamaan sa nasambit nga pag-atake.
1: Express Balita sa Agaho.
0: Agsapusan man yung balita, international, nagapabili ni masakor mga rescuers sa Venezuela sa pag-usit pila ka mga survivors matapos sa pagtamay at daywang magkasunod nga limo. Mabot ngon sa 1,430 na kumpirmadong namatay kung sa siin may una pang masobra 51,000 katawo nga ginaus. Nagasit mga rescuer sa 22 hours sa survival window, rason yung nagasaligsanda nga makausoy pa it mga survivor. Tumani tumama ro pagkasunod yung magnitude 7.2 ag 7.5 nga linog ko Miyerkules sa coastal area it La Guardia. Kamatan man ni aking President Delcy Rodriguez na nagkainyain yung mga nasyon na nagpadagayt andang rescue groups para magbulig.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: At sa malitalimat balita entertainment nga tumang katon it premium dito. Gin-koronahan bilang bagong Miss Earth Philippines 2026, Serena Andrea de los Santos at Balestaros Cagayan. NPR de Carraro, 31 ng mga beauty queen sa kompetisyon na kaginhiwat sa Matlibog Cultural Center sa Bukidnon. Pagkabiluhan na si Joy Barcoma apang waray na kaabot, rason niya runagtawit corona, yalin kay Natalie Poskinova at Czech Republic. Nabulman ni Prima Joy Alamban at Isabella Ramis sa Philippines Air, samtang si Miss Philippines Waters si Eliza Meldred Villarina at Mandaluyong City. Yoli Matani Patricia Anicole Bangug at La Union o Miss Philippines Fire, ag si Raveline Eve Castile at Zamboanga del Norte na kabuit Miss Philippines Eco Tourism. Nakatagalan sumabag si De Los Santos sa 2026 Miss Earth pageant kung sa inpaghahanaon ka rang mabuori kalimang korona at nasyon sa nasambit ng international competition.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Agsama detalyment balita sports nga tumangkato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Nag-listaro FIFA World Cup it may pinakamabo nga fans nga nagtanaw it mga hampang. Sa game at Ecuador at Germany sa New Jersey Stadium ay naglisaray at masobra 3.6 million ng mga audience na nagtanaw. Ngang pasang kararo masobra 3.5 million ng audiences kung 1994 World Cup nga ginhiwat man sa Amerika. Uman niya mas magabo para numero tumangan aw sa samtang nagilapit through finals.
1: Express Balita sa Agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa lugar ng Health News portion na umabot gon sa 2,177 o kaso it leptospirosis sa Pilipinas umpisa Enero 4 as it Hunyo 6 sa Smil 26 na uman sa Department of Health mas mataas right 6% kumpara sa parag-tiyempo ko 2025. So sa DOH Epidemiology Bureau, kabuuan sa mga kaso ay halin sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon kung sa siin masami nga ni-report o pagbahag mabuhay nga pagkababad sa tubig. Nilista man 77 ni namatay halin sa sakit makaroon nilag-on, mas mataas kaysa sa 70 deaths ng lista sa kaparang Tiyempo ko 2025. In padumdum, it DOH sa publiko ng likawan o pag-usob sa baha gabihon kung may ninagin sige lang magpatanaw sa doktor kung makabatsyag it sintomas, kapatid gagnat, pagsakit it kalamnan, pagpamuga it mata, ang pagtugaw it panit. Nagpatuman yun maro DOH at intensified information campaign sa mga barangay at eskwelahan samtang roba lokal gobyerno nagataw it buong para sa mga high-risk individuals kapatid mga rescue workers at street sweepers. Sa magkaroon ng kapabili ni mataas alert it alert level DOH para sa leptospirosis gabihon makaroon niya tag-ugan ag pada niya ginamonitor mga ospital agad masigurado robustanting supply at buong ag pasilidad para sa mga pasyente.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga katropo Philippines sa their time last size 25 sa Agahon. Agrim mga balita ang tipon pilog ng puwersa at Axafam na Trop Philippines, 96.5 kalibo makanya adlaw kitit Lunas, June 29, 2026. Agrim balita ang Sato Plus Gold sa Vitamin C, Sato Plus Coffee Mix, Turbo Deter Food Supplement for Men, ag premium dito. Kamana Vision X Plus Soft Gel Capsule, ro capsule lang para guide sa ato niya mamata, Sato Plus Herbal Capsule, Sato Plus Mint Oil, ag Sato Plus Herbals. Agro mga produkto at Yes to Halt Incorporated Premium Dietrich Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sans the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojix. para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahot.
5: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na

0: by VCO. Ayam Tuner Certified Premium D3 User.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuan kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumarating sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:39 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: Hi, good morning! Good morning! Maayad-ayad nga gahon banwa, maayad-ayad nga pagpropamati sa mga katropa ta. Nagatutok, nagakapi-kapi makaroon nga adlaw. Lunis nga adlaw mga katropa, pizza 29 bugan ni Tonyo. Oy, last Monday ha. Sa aton ka nga mga suki ro na. Natapusan nga adlaw ita Lunis. Sa bugan ni Tonyo 2026. Bago ro tanan dato nanay nga pag-welcome ag pag-abi-abi kinyo banwa it maayad-ayad nga gahon. Ayad-ayad nga pagpropamati, pag-pahugas-hugas. Ayun, mag-kapi-kapi ko niya ni Riba. Nagapopahaw, paano sa opisina, paano sa trabaho, may klase. Makaroon nga adlaw, itlunes. Sa aton ka nga mga estudyante, sip-sip ang mga lugar makaroon, ha? Si may low pressure nga nga nagapanangasa iya sa may party karaita, Eastern Visayas, Bicol Region. Pero ginabantayan makaroon nga medyo maugan-ugan. So anda ka nga mga lugar, ha? Isa makaroon ka nga adlaw mga katropa. Diya sa aton sa probinsya Daklan, aton ka nga pag-welcome mga katropa ta nga naga upahaom ngon man. Aton nga mga negosyante, mga tricycle drivers. Good morning! Good morning! O na sa Islay Boracay, punong-puno ro Boracay kahapon. Run out abimana iya sa may pila ka mga porsyon ka sa aton ka nga probinsya. Oy, good morning man sa mga suki taya sa aton nga mga secondary area of coverage. Good morning! Provincia Itcapi, Antique, northern part it Iloilo. Iya sa may area it Romblon, Masbate, at southern part it Mindoro. Awesome. Maayad-ayad nga gahon banwa. Good morning! Magandang umaga po. Buenos dias. Good morning! Sa aton ka nga mga suki, makaroon nga nagapupahaon. Ibang nga mga area naton mga kabanwanan, maugan-ugan. Pero araro, pinakalitis naton mga katropa, binabantayan naton ruraya karang low pressure. No, may aton karang low pressure nga ginabantayan ro pag-asa di karasa may sa suwod itaton nga Philippine Area of Responsibility. Pero may medium chance bagi pag-asa nga maging bagyo. Kung maging bagyo, mahinay aga matugpa sa tropical depression nga ginatawag ra mga katropa, no? Pero apektado matasigya po ni Tahabagat. Raton ka nga may wisting nga parte, taton ka nga nasyon, pati may Southern Luzon. Iya sa aton sa Western Visayas. Apektado kita, Itahabagat. May mga yellow warning, agin pag-uwar o pag-asa, pero iya sa may Eastern Visayas, aga Bicol Region, Botambagon, Maugan-Ungan. Kasi malapit-lapit, sanda sa Raya Karanga, low pressure nga posibleng maging bagyo. Makaroon man doon nga adlaw. Ina-expectar at mag-aagi sa tunga ita Central Luzon o Southern Luzon, Dodaya Karanga, posibleng bagyo mga katropa. Raton ka nga bubantayan yan, ro pag-ugan-ugan, kasi mahina man nga klase bagyo, o sa bilog na nga ginabantayan, makaroon posibleng ka nga pag-ugan-ugan, nag-wave-wave guman ro flood control sa may parte karat Bicol, Bulacan, nasa may Southern Luzon. Kasi gina-expectar o matindi ka nga pag-ugan-ugan mga katropa daga itaya ka nga posibleng bagyo nga mag-aagi di ka sa may Southern Luzon. Pero mga bubantayan, una makaroon nga ginapanagasaan at pag-ugan-ugan di ka sa may Eastern Visayas mga katropa. Well, sa pangkabilugan, iya sa aton, may pag-ugan-ugan man pero mga kaagaka pa mga katropa ha, bukon manit ka parihas sa may parte ka rita, Eastern Visayas, nga mauganon na randa ka na nga panyempo. Kahapon, grabe ro init. Run out pa matuod. Mario. Paborong naga warya-warya sa mga baybayon. Aga sa mga magamig-amig na mga lugar. Doon doon. Iwat at mahimo. May problema makaroon ro mga supply nga red kuryente hagos bilogman nga Pilipinas. Yan yung may mga yellow agreed alert permiro in GCP mga katropa. Anyway, sa aton makaroon nga pagpangalagad. Good morning man sa mga nakatutok gali sa aton nga online ha. Sa Facebook live, una sa aton nga YouTube channel, mayad nga pagpropamati. Raton nga mga OFW sa abroad. Siyempre raton nga mga balikbayan iya sa Pilipinas. Good morning, nagamonitor at nagapropamati sa aton nga Facebook live. Makaroon ka nga gahon kay Tristan Gulay. Good morning. Nakatutok na. Antiindi nag-Uncle Charlie nga nagasayaw-sayaw samtang nga nagapawasugas na. Kapi-kapi, Santon Gold Coffee Mix. Duin naman namin. Kapi-kapi ang kita para may resistensya. Ro aton karang gagawas. Good morning! Morning ko na sa libtong ha. Kuya Noel, kabobos! Papang! Good morning! Nakatutok man makaroon nga gahon. Diga kapi-kapi man si Papang Noel. Good morning! Kabobos. Pare, good morning ha. Good morning! Cristino Andre Casas, morning! Good morning! Roger Macabales, pare, good morning. Una sa San Ramon, Malinaw. Good morning! Naka-monitor, ag nakatutok man makaroon ka ng agahon. Good morning! Morning! Ano ro mga mainit nga mga balita nga aton kara nga pag-augo istoryahan na mga katrupa. Good morning! May bantay ka mo sa hindi magbuhay. Ano ro latest sa dayang natabo nga ra nga pagpamaril ka bi iya sa may Pook Port? Iya sa may Banwait Kalibo. No? Sa initial naton nga nabaton, nga information kabi pa, nga ra yang biktima is ginasugid nga may diferensya sa paminsaron mga katrupa. Good morning! Abay, binaril. Patay. Una sa Pook GT Port. Kabilugan ka rin ng mga detalye. Indo na aton nga igabasyada kinyo sa report ni Katropang Arier sa istorya. Kasi may suspect ng mga katropa nga ginaristo ro aton ka rin ng mga katapo at kapulisan. Kapit pa ro aton ka rin ng kalibo PNP. Ha? Ag ano ro motibo nga hamat gin baril patay ro ginasugid nga may diferensya sa paminsaron. Kita ta mga katrupa sa anak ka nga pagkamatay may mahaba-haba nga siyaw sa anak ka nga gilid, no? So ano ro istorya ka na nga hamat na barilan ro nasambit ka nga biktima. Kita patrol ko na ano ro istorya sa likod itdaya ka nga pagkamatay mga katrupa. Kita daya ka nga may diferensya. Bukod na taga aton ra pero may mga kilaga man o mga paryente, I think iya sa may area ko ba nga. Do, daya ka nga ginasugid nga may something taymaw. No, ro biktima nga naman sa trupa. No, may mga initial ka nga report, aga, well, base sa mga investigation at atong nga kalibupin, ano ro istorya sa likod, ipagkamatay nga ra. Kasi ro Pook Port, sambilog sa mga ginadagsa, itaton ka nga mga nagarelax. Kahapon, abong tawo na sa Pook Port kasi may mga porsyon kita iya sa may Banwat Kalibo nga blackout ka. So, wag matindi paro init kahapon. No, nga na-experience yan. Itatong gabi ko. Si Katropang RR, Adrian, mabuhan ikot ta sang kaya nga detalye sa natabong nga pagpamaril ka biya. Yes, Katropang RR, sabay. SFM. Police report. Police report. Yes, sa Katropang RR, go ahead.
1: Yes, Katropang dyan, no, masubo nung balita, no, halin ka biya. Sa natabo karang pagpamaril, no, sa dahil nga mentally challenge. Aga kung sa sinya ni karang Katropang dyan, did on the spot kita ra imaw. Well, do dahil karang natabo, no, natabo ra sa may Pook GT Port, mga alas 7 matani ra, no, kabi ikatropang dyan, agray ka nga biktima, no, ginbali imaw ra 34 anyos, aga residente tara imaw katropang dyan, no, ita tapas sa kapi sa agrong suspect, no, 47 anyos, aga taga barangay Pook, no, sa aton man ka nga banwa ka ra ita.
0: Araw suspect, ah.
1: Yes, katropang
0: no, suspect nga ra, hay, normal tara, wa mat diferensya sa painu-ino da.
1: Yes, wala katropang dyan. Mm-hmm. Nagagwabi, no, sa initial nga investigation. Actually, no, ging check na to, do aton karang kalibo PNP, galing nga ngay mapagwa pa, no, ita statement, no, ro aton karon nga kapulisan, no, ita kalibo PNP, no, pinagi karon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no, ngipit aton karang PNP, nga bagos na makataon, no, ita dahil karang statement ay ayuson anay nandat mayat daw katropan dyan. Rumadugang pabaga no, nga mga information no, sa natabo karang kabi karang shooting incident kung masako-sako pagit. But sa initial na ton karang nabo karang information no, katropan nga dyan, bali bagun na tabo no, mm-hmm. Karang incident eh, nagwala utana yan no, ray karang biktima nga may bit-bit no, nga sanduko no, aga ginana karang panggapon no, rupila ka mga
0: may anat ang ubrahon galigid mata una sa Pook Port kabi
1: katropang
0: magpanggabo ro raya karang may diferensya.
1: Dindo ginasugid na ita pila. Pero may nakaistorya man abi kita no, sa bilog sa residente man. Una karon sa may puok man no, katropa nga dyan nga halin kahapon itahapon una gut nga tinambay baga no, ray kara nga biktima nga may dagagot at daya kara nga sanduko. Now suno pag idi karuyon hay kusina gut abaga no hapugot no, raya karon nya sanduko nga ra oo katropan diyan eh. Na nawi na siwas
0: pero nga simple mo normal tara nang pinina side nang sanduko nga pangkuan eh panggabo panggamit san ay magtatugid tara nang kitan. Delikado gid pa man sa mga naga yun o kahapon kaabong tawo o nasa puok po yes. Dahil sa abo nga mga banwa gid naka-experience it power interruption.
1: Oo, sambilog yun ro po, GT port, abi matuod ka
0: to. Oo nga, nagpagpaligos na, nag-relax. Relax, ito mo, medyo kakuba, taro sitwasyon.
1: Oo, agad Domingo kita katropa dyan, kapingko mga hapon. Pero gusto man niya magtunan po, GT port nga na kung sino, una ro, sunset na ton. Or mas nga gahon ba, ginagtunan gitara ni tato yung mga igmang hod. So kababo na karoon doon mga street food niya pwede matara magtunan tato. Kaya nga maigmang hod, kaon. Family time, karoon, banding mata kung nano kung sino matara na karoon niya kibahan katropa dyan. So siyempre, sa nga ganyan may sanduko aga makalarmat anay, no? Raya kara nga naga katabo baga hay sambilog no sa ginaligar nga na kwanta baga na tripan baga no itaray kare nga biktima hay nagtaot no ita kaakigma no sarong raya kare nga suspect kasi sambilog sigun imaw nga na tripan kasi big sa ato na bay nga nakaistorya man no nga pulis no sa PNP sa Kalibo no police station katropa nga diyan nga nahabuno pa eh no itaraya kare nga biktima rong suspect pero nakailag no katropa nga diyan nga ni sa pagpangaywa no itadaya karon nga buno ta no itaray kara nga biktima
0: either nga sa roana tang kontra gid mismo daya matang nagbaril ka na
1: katropan diyan
0: ay imor na roana ng kontra gid ara ro nagbaril nga raman ro suspect
1: yes oo di man mismo
0: so may iba pang tawo nga anang nga ginattempt nga panggabon abi una sa puok porta kabi
1: may mga grupo it pamatanon no katropan diyan nga gina-attempt na tay no nga rin man niya ni sigon niya sakiton baganana and of course nakaiwas mataraya karon yung mga pamatanon nga grupo baga no katropan diyan ta pamatanon and then do sambilog sa nakara nga gintripan ra indrong suspect no katropan diyan no so habuno nat una nakailag rong suspect and then pagpangaywa na karon niya attempt hay dikarot habunutan mataya karon niya armas no aga habarilan no sa daya karon niya kilid no ko ana karon nga parte ita likod nga gumapos man no sa tuo no nga kilid nga parte man gyapon it likod niya ra katropa nga diyan no so na recover mat no rong baril pero posible no nga caliber uwa na recover ta no katropan diyan rong baril pero posible no nga caliber 45 o ginamit karakana kasi ginasugid man abi nga itaton kara nga kapulisan nga sa nga kapilak na baga no itaraya karon nya
0: de base kasi base ro basyo nga na recover is 45
1: no? Yes di ka to halin
0: di karon ma sayran don nga rog ginamit nga baril is sa 45 bro anang ego ita daya kada nga one biktima si in
1: sa kilid nga wagaro entrance na na
0: kilid so matabangon iya sa tiyan nga porsyon niyang
1: sa likod kita gihapon katropan diyan
0: a likod
1: sa kilid and then gumapos sa
0: tuod kasi malapitan ro pag baril di ba gapos oh, 45 daro ginamit ay
1: yes, oo. Gapos gitagid abi katropa diyan eh. Noro raya karon niya bala no sa likod ng parte no ita daya karon niya biktima nga ra katropa nga diyan no. So
0: so nakita naton ro biktima una ta imaw nagahambyangon yuta sa karsada. Butang bagon di karon man natabo ro insidente nga ra.
1: Well, bukon no katropa nga diyan.
0: So nakadagagan pa ta imaw.
1: Yes, nakapanikang patay mao no antes kara nga natumba, no, raya karon niya biktima ng katropang dyan. No? Kasi sa may part abit na yung karang seawall, nagpungpungko si Gondo, kwan, raya karon niya suspect ng hadtunan, baga, no, ita raya karon niya biktima. And then karon pagka-baril ka na, ay nakapanikangon pa, eh, no, raya karon niya biktima antes ng bumulogta na katropang dyan, no, sa karsada, no, nga sakupan itaton karang.
0: Pero wago ta imaw ita, wago imaw ita dali abi na iguan sa anang nga pag wasi-wasi manit anak ka nga sanduko nga dagang kabi eh.
1: Well, wa mata
0: ka mga nahalitan, no?
1: Wa mata. Rin yung manabe, ay isangagan nga may dagakat imo nga sanduko.
0: Ito delikado, taron eh. Naro pangutana, abi, karapagid katropang RR, wa inait ng mga pulis or even barangay tanod yang nga mag kwan abikunta, mag bantay at magtutok una sa lugar ngaro kasi kaamong tawo eh gabi pa.
1: May una ta no katropa nga diyan especially ro aton karang kapulisan no kun sa inya syempre ginakugang man rung katapan.
0: Hindi, pero at that time kabi may pulis una
1: nga, may una bat nga pulis o galing ro distansya yung gid no katropan diyan kasi after the incident no ay
0: di karapagang sa pagkakita kana ita mga tawo nga may bitbit mong sanduko dapat gin kwantayagi mo eh na preempt ra anang posible nga binga obrahon eh
1: May distansya yung gid no katropan diyan kasi ma din yan namba na magapad
0: agaban ro mga tawo di karon masugid gilat aron mangutan na gilat kasi side nanda nga may diferensya sa pininon may bitbit anang sanduko na sa palibot ita Pook Port.
1: Oo. Oh.
0: Di ba?
1: Romain abi it aton ka nga Pook GT Port katrong panjan. Di ka rarosang bilog no sa ginatumpukan kita no ita mataw. Magapit sa na kita mismo ka nga.
0: Ay kung may anak ang aging panggabo kami inara ay bugto tar pagtubo ron. Mako mo ka nag-relax-relax kati mo na.
1: Doon taro delikado.
0: Kakagadlo ka.
1: Hay din man yan
0: ano sando ko waman siguro na waman tagob doon waman ano bisan pa ganin may tagob ang ginatakos-takos na sanang hawa karon maalarma so, katingagi ay
1: anyway ro sando ko matani na na-recover matani no may kahabaan mata katropan diyan do ay karanga sando ko nga ano na karanga ginagamit no so may pamilya matani siguro matara imaw no sa parte ita pa nga and then yaro no sa kalibo no taga tapas kapis na raimaw no katropa dyan ang
0: pangapit ano ra kabuhay matakon imo na ra nga naga tiyog-tiyog sa Pook Port
1: katropa nga dyan may kabuhayan yun matagid no ray karaga
0: so what agagi it may naka report nga kasi pwede natin malikawan eh nga waon it kabuhi nga maduga konta kon na agapan nga giro ano mga posibleng nga kuhan eh
1: pero naga agto na mat emo JT Port nga ra katropan diyan no ro kanyang ged hatamaan nga tagid yung bayid dagat emo nga sanduko no sa mga nakakilaga sa rong raya mata karang nga biktima ginsugid mat nga masing madaga imo nga sanduko or siyaw amit sa gina wasiwas na ta pero wat ako na imo mataga pa
0: ay bisan di na iwas-iwas na nanara ko bisan ikaw katropang RR masumagang mo timang may sanduko na may di ka magdistansya ay maatras ka gid imo ra ni bukod at normal ro anang piniino.
1: Din man yan era to yung nagnambay no.
0: Siyempre dapat gin report kay ginanda or even sa barangay nga may mauron nga nag may tawo una nga naga
1: kung
0: kahapon pa itahapon nga mauron abira ana nga senaryo.
1: Oh, nagalinibot-libot. Galing ang pabayan nanda kasi kilaga man abin matodan daman ni Mao, no? Katropan siya. O galing, sa pagbinalik-balik matatay ka rin ang biktima, huwag matimot na nga baga nga...
0: huwag matimot na nga patang sanduko.
1: Oo, wapat pata. That's why kailangan mananda. And then, abot pata karon sa punto rin, kabiig at agid niya ra, may anawit ang adaga karang sanduko alin pagitangan ni man kahapon. Katuwag
0: ba? Taron eh, mako may sanduko. Gabi pa. Oh. Ang kabiig, abo ng... Huwag ka nagwarang o nakabiig sa Pook Port, hay?
1: Uwag, pero...
0: Ay, huwag ma...
1: Huwag matingin. Expectar na natin niya abo na rotawo ko rin. Domingo.
0: Oo, Domingo. Kahapon ita, hapon niya, gaya. Mabog agi rotawo na eh.
1: Oo, oh,
0: panilak sa Jerry, gabalig yat siupaw. Ganin mo na.
2: Ay, huwag ma...
0: Hindi ka nito kapangayo ka na kung magbubisita ka kung noon ka na.
1: Abo niya, imo pa aga, no?
0: Oo, oh, what problema ka doon. Eh, pan mo na ron. Oo, tapos...
1: Ay and then do natabo ra in karon ay ruin don dito ng daspat kita ro biktima no sa
0: sa kay karon natabo. Di agamat wa tagagi madaga sa kwan sa ospital ro kwan yara.
1: Ay kwan gyud ta gidabi ka tropa diyan dito ng daspat Loro nang isip. Sumot
0: ba? Ngunit mauno ka dasig man pag respondi it police una sa lugar.
1: Actually no, may otoridad matagi matangani nagatambay karon. So, katropan diyan no, so may pilang kuan yang gid binuto man bago na abot man no raton karon nga kapulisan man rayon no.
0: Di, pero Raja, dapat ang ni butangan tauna it nang substation baga. May police station man nga una kasi lugar nga ron eh matawuron nga lugar ag side kita everyday may nagaano taw na karon makonsider tay naton nga medyo tourist destination naton una dito pang relax relax ninyo nga kung may kuan ka may imo nga mga gina pampatanggal stress ba taw na eh sa Port tapos mauron karon imong mabutan una nga may naga wagas-wagas, taro nang may siyaw, taro, or sandoko, ay kakuba, taro. Tapos matat police station, matat ng... Kasi pwede natin na malikawan o insidente kung naagapan niya gitimprano.
1: Kumbaga may naka-standby yagi.
0: Oo, no? May nakakita agagi nga, aron, may kwano si... Eh, kwan nga may dagat ang sandoko to, basi makagabok. No? Ay, may anat, ginmata. Agroan na mataan nga gin-attempt ka ng gabon, may baril ta.
1: Doon niya taro kwan timingan na no sa bilog sa anak karon niya na tripan baga.
0: Awa mata kung tayo plano nga barilo na galing ginagabo-gabo tayo maway.
1: Kumbaga medyo nagaguwab initially nagaguwab yung makaroon sa investigasyon katropan dyan nga kwan pang self-defense no ko suspect that's why
0: pero kung pangutana ka to ro baril may lisensya baga
1: pabaw nga kutana na ton karon katropan dyan
0: ngayon.
1: Ay din doon mapaschedule naman makaroon no possible no si police Lieutenant Colonel Jeric Vargas no ruhipit aton karaga kalibupin
0: away mo na
1: basi mapapriskon. Anyway, una matay mo katropan dyan, no? Galing lang gid sa agad niya sa korona para sa dugang pag-it karoon niya investigation para makataumandahin ka ton. No? Itaraya karoon niya statement imaw. No? So, suspect, no? Kulong na ta, no? Sa aton karoon niya Kalibo Municipal Police Station, no? Ag possible ron nga makakasuhan no ita ray kar nga kaso kar nga murder no ro nga suspect kar katropa nga diyan no? So depende
0: pa siya kun yang homicide yang kasi may kun eh may something nga scenario ya kun katon pa video self defense man daan nga ginubray
1: katropa nga diyan so doon ay nagabinagtas kataro biktima mata
0: ro suspect nga ra ano ra pulis o nano militar ngamat may baril.
1: Katropa nga dyan. Oro yung pag-idro, kinangan man aton karon nga i-confirm pa man no, sa aton karon nga kapulisan, no, katropan dyan. Katropang Christian.
0: Dino masakla pag una sa Pook Port, may mga gadagat at baril.
1: Dito sa bilog man karon katropan dyan. Pero kanya gate karon doon, syempre, seguridad, may mga ginagtunan kitang mga igmang huduna, at said man ato po, GT Port, no? Sa bilog na sa ginadayunan man aton karang mga bisita iyan, yung nagagaling pa sa pilag ang mga party man, bakasyon niya sa aton karang banwa karaita, Kalibo.
0: Oo, bukong yung taga-Kalibo man o naga po pamashare di karon eh. May mga nagagaling man sa ibang banwa.
1: Lugar gidyan
0: ni. Mga naging panami ro po Port ngaron para may pupamasyaran kita. Diba? Grabing iwag di karon ginayos ro mga karsada, gin babo o mga ginbag-o di karon para maging tourist destination naton. Yes, may banwa it Kalibo. Ay, tapos may mga mauron taga mga senaryo na may mga ginabaril. Ano pangutan na pagidan ni kana hamat ta. May mga tawot ang dagat baril nas may pook.
1: Doon yung nangyari na matawag ko tropan dyan, no? So, hindi na ito mambay pa man. Basi may license mat, niya para maglagamat at baril ro nga.
0: Ay, kung may license to, hamat missing, pero baril makaroon.
1: Doon mo kung tana, no? Kung man ita kakapilak, no? Ita suspect ro nga baril nga na katropa nga dyan. But initially, ron din do, kwa nabi, makaroon eh, no? Nabuo na ito karang information mat, katropan dyan na ginasugit ka namin. Diyan nagpagita ta. Nga self-defense, no? Raya karon nga natabo.
0: I see the suspect una.
1: Yet as aton karon nga Kalibo Municipal Police Station.
0: Ano ninyo na istorya abi kun anong plastada man?
1: Ro sitwasyon ko suspect kay wa pa man gid nagtauman ko anang karang pahayag or hindi magtawag ng katropan diyan no ro nga suspect kara so kinahanglan na gid kana ro happy lang gid ro taton karon ni Kalibo PNP raton kara nga mabuan no ita statement no angon sa natabo nga ra nga pagpamaril no kay raton nya tagid kara syempre ro seguridad man ro katropan diyan no bukod nya dai karang insidente no sa aton karang nga Pook GT port ay dapat una kita ro maidid man na mga no, ro pagbantay ba kasi may mga insidente yung manabit mga nagkakatabo man no sa aton karang po GT port nga nakatropa nga dyan no hasta nga naabot sa punto nga riot no ro natabo no na makaroon sa Pook GT port so sa dugang langit karon no nga update katropang dyan no aton langit karon niya balik-balikan man no ro payog man aton karon niya Kalibo Municipal Police Station ang sa natabo kara nga paga pamaril. So rin na nai, no? Tanan katropang dyan with katropang Christian Villanueva. Ako man si katropang RR Kulas na XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo. XFM Police
0: Report. Police Report. Hi, good morning ani kay Cloyd Beltran. Cloyd, good morning. Nagpropamati mga karoon. Kay Grace Rambonay ng Grace, good morning man ha. Good morning. Marlene Billiones sa Puno Duport. Hi, puno gid kahapon. Hatay mingan pag ito kunta kami pangaktod adayon ta. Da pangaktod adayon may patay balik guman. Good morning. Eh Marlene na gintawagan ta kunta police bukunta bukunta ta barilon o kumitil ka ng kabuhi o kagadlok tagali una may dagat sa baril. Ano imo militar? sige man ni Marlene. Kaya Eleanor Repulhinte, Basi Ilong, Bukon. Tawagang. Good morning! Kasi may something eh. Rosa, ang babaeng palaban, good morning anay. Ag sa La Chica family kay Jimmy La Chica. Good morning! Ag kay Madam Waray, good morning gida. Nag-monitor ag sa Pamilya Villanueva. Bani Eleanor Repulhinte, kahagadlo gida. Good morning! Ay, Sukong Galion, good morning. Kinong Andy Nurada ha. May mapag-propamati man. Una sa Dumlog nyo, Tambak nyo, Washington. Good morning! Good morning kay Joe Montalban na Siskar. Good morning nasa Bagong Bayan, Burwanga. Mayad nga pagpropamati. Good morning. Joms sa Tiro. Joms, good morning naka Bullseye. Una sa Mabilonyo, Washington. Kay Yam Yam Masangya Yam, good morning. Good morning. Naka highlight kita. Siyempre si Tejino Inoy Igtanlok Solidad. Una sa San Francisco, California. Noy, good morning. Good morning. At sa Igtanlok Solidad pamilya sa Ibahayag sa Romansya. Yan, good morning. Ag sa mga taga-Puis, New Washington, ha? Good morning. Mariam Yam. Opilia Rocio Alejandro watching sa Tondo, Manila. Si Janine Sorosa, o nasa Kulong-Kulong, Ibahay. Good morning. Jim Mangiswani, o nasa Bacoor, Cavite. Kinabayra Mapa Irvin, good morning, man. O nasa Obsiman Tracking, ang Silog Tracking Services sa Santa Maria, Bulacan. Good morning. Grabe tat kayo, man. Ito yung mga viewers. Good morning, ha? Thank you sa pag-highlights kay Nabaira Mapa Irvin. Yan, good morning. Good morning! Kay Dodge, Walter Miral Dodge, good morning! Good morning! Thank you sa El Diponso, Bulacan. Una kay Manang Linlin, ag kay Jilin, ag kay Jackie. Nga nag-apropamati makaroon na sa El Diponso, Bulacan. Good morning! Good morning! Kay Paring Itzel, si Spinio Rita pare. Mayad nga agahon niya nga. Good morning! Sa aton karang mga katrupa nga nag-apropamati makaroon nga agahon. Good morning! Parang, ay itawan tanit dagan daro na tabo nga sa Pook Port Kabi. Nga, din yan niya eh. No? Malikawan pat akong taman naton nga may mamatay. Bisan mahambag naton nga may diferensya sa painuino kung daya masabat. Wa bagait mga pulis or mga barangay tanod nga nakabantay una sa lugar kabi. Kasi rong suspect or biktima may mga nakapanuna nga may nagadagadaga it armas ang kabo kasayod nga rong biktima nga mga katropa is may diferensya sa painuino. No? So, dapat may naagapan ro posible nga mga senaryo kun may aton una nga mga otoridad. Sa mauron kaabo nga mga tawo una, dapat may mga pulis. Or even barangay tanod yang nga nagabantay una sa Pook Port kun adlaw o kun gabi eh. Ah, kasi ro lugar gina-consider na naton ron nga pagahuwayan, pang-relax, relax. Apin pa hi brand out kahapon, kabuabo nagapahangin-hangin no na. Oh. Ay tapos aron aron matabo. Kasi interaton nga mga pulis, aron kalibo PNP. Di ba? Barangay official naton. Pirmi lang sinamba ng daraw na nga may nakatutok ko na. Aron. Ay paalin ta kung masaklap ta kara kung may mga hagabo taro biktima nga ra. Ha? Nga mga nagabubisita una. Oh, mambago man kita ay isolated case na natapo. Di ba? Pero pwede naton malikawan kung tara kung may mga nagabantayag yun na. O, dapat, dayang unong time siguro nga dapat mayor, pabutangan tara na substation. Dapat may police station o naroon. Pabutangan tat mga limang bilog ka mga polis na magpantay mga katrupaw na sa Pookport kasi Rupookport is ginakonsider na naton nga tourist destination. Ay tapos aron tara may mga nagakanabot anang may mga kumangon tanang gabit-bit sa duko nang gapupanggap. Pusay. Pusay. Ay ro sa bilog pa may mga baril pa. 'Di ba? Dinro dapat nga tawhan it nagakaigong atensyon. Ha? Itaton karang nga mga nga mga otoridad una sa may Pook GT Port mga katropa. Alas 7:30 raton karang oras. Pusay. Itong portion na itong Gatorade Santon Gold Coffee Mix sa kapi-kapi, anay ka muna. Rosanton Gold Coffee Mix, kamuabugit ang binipisyong mabura itong nga gawas. Daya nagabulig na mga katropa para mapahagan-hagan ro mga ginabatsyag na sa gawas. No? Para ma-prevent ro mga bagatian. Ha? May bagatian ka sa uwa, pwede ka gining ka pangapi it Santon Gold Coffee Mix. Kasi na iba, kapag may ginabatsyag, hindi magpangapi. Hay base maglala Rosanton Gold Coffee Mix nagabulig pagid para mabuligan nga mapanami or mapagayo kita sa mga masakita nga ginabatsyag haman kasi may santon imaw may malunggay spirulina ag garlic ro mga sangkap nga una sa Santon Gold Coffee Mix makabulig ita para mapahaganhaga ro mga ginabatsyag naton sa gawas ro manami pagid mga katropa may gluta tayo imaw ag collagen para maging makinis ag maging manami riimo karang pagita o di yun rubintaha kung nagainom kagidimot Santon Gold Coffee Mix mga katropa itabi mga Pilipino kultura uta nato noon every morning sa magtuadlaw bisang gabi yan eh matindi paro pagkapi-kapi kita itong may magot pero wara rubinipisyo kita nga kapiro aton karang nga imo Santon Gold Coffee Mix ha sa aton karon nga mga katropa pero ana karon nga mga putos dinyo pagipila ha? Kasi may aton karon nga Santon na Next FM libo-libong pa premium nga pwede nyo magamit ta mga katropa now sa aton makaron nga pag propadayon oras tanay alas 7:14 may nagtrending ra nga retired general ro retired general araman nag wasi-wasi man ko ana karang 45 sa Metro Manila, mga katropa, kung nagtiliwan ka na trending na videohan. Dahil sa parking. Ha? Bumunot it baril, although aman imot may gintutukan, pero ikaw nga makita mo, mga katropa, maalarma ka. Pusay! Diba? Dahil nanaway imaw, nga roan na karang ugsaran, pero karsada, gina, obra nga parkingan. Ay, pwede rin mga nag-aagagit ang mga siyakyan na yan at nagiging ginapapanay, binunutan at baril. O nag-trending. Now, ginimbestigahan itaton nga mga kapulisan. Rosenario nga ginobra it nasambit karanga retired general. Diyan ni retired yun imaw. O, pero may kaso na gihapon. Nga atubangon si tata. Dahil sa pag pupakita na ikaw, kung ang gatiri mo, kibangon gatiri mo nga makita mo tanang nga may gwit-bit. Ang nagpupalapit na kinu. Pero investigasyon itaton karanga mga kapulisan. Anong posibleng kaso? Nga igapail sa suspect mga katropa nga retired general. Pamati ang taro senaryo nga raho.
2: Bit-bit na maril. Sir! Bakit po?
3: Nagiging nakakabalo rin.
4: Ay, nakakumarada dito.
3: Ay, siguro yung dati kasama mo. Alis ka na!
4: Hindi, alis sir. Wala namang problema. Pero mag... Bakit sir, may dala ka?
3: May init ang ulo ko. General ako.
4: Sir, wala ka
3: video tayo. Sir, kung baka ka na kita. Sir, makliro ka pa.
4: Alis mo ako, sir. Walang problema.
3: Sinabi ko sa'yo, malis. Kaya mo, mainit na ulo ko. Pangatlong parada na to. Ha? Hindi kami makapasok.
4: Kung ibang nakaparada, sir, mainit ang ulo ko, sir, kararating ko lang.
3: Kaya nga, umalis ka na. Nagpapalagay na ako dito ng no parking.
4: Bakit po?
3: Bawal mag-park dito eh.
4: Kanino po yan, sir?
3: Alin?
4: Yan, sasakyan.
3: Kaya nga, pinapato ko.
4: Kaya...
3: Kami ka pang... Ano?
4: Excuse, sir. Alis na ako, sir.
3: Baka mapag-ibig.
4: Huwag kang huwag mo kong hawak.
3: Anong gusto mo?
4: Huwag mo kong hawak, ha?
3: Baka na kita, ha?
4: Anong gusto mo? Huwag mo hawakan, sir. Hindi, sir.
3: Ano?
4: Alis na ako, sir, eh.
3: Eh, pinaalis ka na kanina pa. Ikaw maalis, eh.
4: Alis na ako, sir. Naka-ano na, sir. Naka...
3: Number mo?
4: Okay, sige, sir. Walang problema. Ayan. Oh, may baril, oh. May baril. Baril. Ayan, si Tatang may baril.
5: Sa viral video, nakausap namin yung nasa video, yung matandang lalaki, pakilalang general. So may identity na tayo kung sino siya. And then nangyari yung, according to him, nangyari yung insidente noong June 17 pa along sa addition, Barangay Addition Hills dito sa Mandaluyong. At then according to him, sa side ng ating nasa video is pinapalis niya yung sasakyan doon sa kalsada para makapasok siya doon sa garahe niya. At doon nga nagkaroon sila ng konting hindi pagkakaunawaan.
6: So ibig sabihin pauwi pa lang siya sa bahay that time?
5: Pauwi pa lang siya that time. Papasok siya ng garahe that time.
6: Tapos ano pong nangyari? Bakit nahantong daw sa pagkakaunawaan?
5: Yun nga, dahil pinapalis niya yung sasakyan at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan.
6: Ah, nakapark, sir? Nakapark sa harap ng bahay niya?
5: Sa halos harap ng bahay niya.
6: Sir, bakit hapon lang siguro ito nilipay? Anong basa natin, sir?
5: Dahil doon lang din na re-upload ng video, kaya marami rin ang nakakita. Kaya nung nakita namin yung video, agad namin pinapuntahan yung lugar kung saan nangyari at kinausap nga yung nasa video.
6: Sir, may complainant ba tayo?
5: Sa ngayon, nakikipag-ugnayan kami doon sa re-uploader at doon sa unang nag-upload ng video para makuha namin yung source ng video natin at maimbitahan dito sa station kung para makapag-file siya ng complaint niya.
6: So, ibig sabihin, sir, as we speak, wala pa pong tao talaga na nagko-complain? Yung driver ng van mo ba yun?
5: As of now, wala pa. Kaya nakikipag-coordinate kami doon sa nag-upload ng video.
6: Sir, nabanggit nung lalaki na siya ay retired general.
5: Apo.
6: So based on your investigation, sir, without naming names or hindi pa pwede, saan po siya general, sir?
5: From the Armed Forces.
6: Ilang taon na po ito, sir?
5: Wala pa kaming exact detail ng time.
6: Pero siya, ano yung dapat nangyari? Ano yung dapat ginawa ng complainant noong araw na yun?
5: Ang dapat ginawa ng complainant, dapat dumiretso na siya rito sa police station, sa pinakamalapit na police station para makapag-file ng complaint. At doon na nai-assist namin siya para mapuntahan agad yung tao, makuha yung allegedly na baril at ma-arresto agad. Of course, makikita natin sa video, yung pangyayari ay maaring humantong sa hindi maganda. Kaya in-advise natin yung mga gun holders na maging responsable sa paghawak ng kanilang baril, na huwag gagamitin sa pananakot, huwag gagamitin sa masasamang bagay.
0: Okay. So do yun, do pa. Ro scenario, no? Malisod, dabi ko may baril gidabi. Hindi kita palikawan nga mag-ubra ita scenario, mga katrupa. So grave threat rong possible case nga iga-file against sa dayang retired general, mga katrupa. Iyan panagiton niyan. Good morning.
7: Good morning.
0: Pare Arnold Sastre, pare, good morning ha. Nakatutok kada magkaroon niya. Good morning. Paki-greet lang ro daywang ka ang manghod. Ba, happy birthday kay Melissa at kay Angeline Sastre. Ay, happy birthday gid anay ha. Kay ni Melissa ya sa LTO, kay ni Angeline Sastre. Oh, good morning. Aligid daron sa Sastre family. Ro greetings sa mga Paring Noel, si Kuya Noel Kabobos, meron ng PNP outpost dyan sa Pook Port. Now, the question is, si in at the time, rumanga pulis. No? Kung may nakita lagi nga nag bit-bit it daya karang sanduko nga kumangon, maalarma kita karon. Ha? Kung may makita ka mo nga kumangon, bukon it normal ra nang dagagan sa ng Pilino, ag may armas, either baril or siyaw or sanduko, bisan bato nga ni, ginakibang kita. Pero, doon, kinahangagit ang mag-abot sa point nga may matay ng mga katropa. So, daya rasang bilog tanawon tay. Sa part itaton ka nga PNP, nga, baga kung may outpost una sa Pook Port, siin ro mga pulis at the time, nga doyong adlaw, dapat may mga nakabantay kasi Sunday. Ang gina-expect naton, Sunday, abo nga tao nga nagabubisita, nagapupamasyar una sa Pook Port, mga katropa. Bisan niya ni ordinary days, maghapon nga ron, abo ng mga nag-relax-relax karon nga may mahod naton, no? Kaya naton, no? Kay Police Lieutenant Colonel Jerica Vargas. Dapat maklaro man nato sa publiko kasi base maalarma. Kung aton ka nga mga igmanghod, nga mga kalibunho, nag iba nga mga banwa nga nagabisita na kaya hindi lang ta mag-adto kung mauron malang rosinaryo. Kibangon ta kita, nervyos ta kung may mga... Oh. Dapat lagi kung may makita nga may mga diferensya sa Pinino nga nagataris-taris na dapat may action niya gimihimuraton karon nga mga otoridad. Okay, sige. Ma'am Early Lorenzo Murandante, ma'am, good morning. Thank you ganda sa pag-highlight. Good morning! At siyempre kay punong barangay Hill Murandante at barangay Tigayon. Good morning. Kay Rini Rosgal, good morning. Una sa Hong Kong, nag-propamati man, makaroon ka nga agahon, yasaton ka nga pag-pangalagad banwa. Good morning! Good morning! At sa mga bagong bukas yang, ita anda ka nga radyo sa Facebook live. Now, sa bilog man nga tawan tanit dagan makaron. Balikan naton ro issue mga katropa itlibakaw College of Science and Technology. May ginpaguwa nga statement si Team Brian Chudusio itlibakaw. Mahaba-haba ro anang statement. Naruman nami is in local dialect ka. Akla nun mismo para at least maintindihan it mga igmanghod na tuntanan. Especially rong mga estudyante. Nga apektado it daya karang isyo sa Libakaw College of Science and Technology. Now, harangang rong kabilugan nga naging statement ni Mayor. Pinaagi sa anak karang Facebook account. Iya mo nagtao it statement sa social media. Total iya kung mangit man ra sa Facebook nagainit ro issue eh. No? Iya on sa Facebook ah. Sa social media. Nga ginaconsider ko tanga ni ran nga naton nga kwan eh. Sa bilog sa mga pag-autwasan o tanan una gon kung gusto naton nga may gusto kitang ipagawa nga kun anuman nga mga sentimiento mga ginagamit ang social media. So, ginagamit ni Mayor Chudusio rong social media para ipaabot roana karang opisyal nga pagpahayag. Now, rusugod niya nga, hindi ko pag i-detalye kung ano ro kabilugan it anak karang i-intutugid abaga nga basahon tagid. Kasi ginbasa ko natin roana karang statement. Now, para maintindihan pag-init publiko, ro statement ni Mayor Chudusio itlibakaw, ginaklaro na nga wa pa totally nagsara rong Libakaw College of Science and Technology or LCST. Mga katulad. Rugin papundo gamang it Commission on Higher Education or CHED hayrong pagbaton it mga bagong estudyante sa tatlo ka mga programa. Doon man lang runabato na. Halin sa CHED. Ha? Rupagpapundo, it bagong estudyante sa tatlong ka mga programa. Ano rung mga kwan nga na? Rung tatlong nga mga kurso. Bachelor in Industrial Technology, Major in Automotive. Ag Bachelor of Science in Hotel Management. Ag Bachelor of Science in Special Needs. Tatlo ka mga bachelor course, mga katulad. No? Rugin Papundo, it Commission on Higher Education. Haman, dahil uwa pa nakasunod ro mga raya sa mga kinanganon it eskwilahan para sa Certificate of Program Compliance or COPC nga ginatawag. Doon naman ni Mayor Tim Chudosio. Ag suno sa alkalde, kat nagpungko imaw bilang chairman it Board of Trustees. Kasi at mati ko taroon eh, rumiyuro tagagi karoon rung mag-serving chairman of the board. Mga katrupa. Diba? So nag-coordinate imaw sa CHED ag pilang bisis nga nakipag-istorya para matawaan it konsiderasyon rung masobra 600 ka mga estudyante nga naka-enroll. Ha? Pero uwa it desisyon nga ginpaguwa kara rong CHED. Mga in short, nagtinguha ro LGU. Naghinon-anon para salbaron rong kapin 600 nga mga estudyante nga apektado nga una naka-enroll sa nasambit karang eskwelahan, mga ha? Agdi kara nakita aba na nag-ubra sanda it mga tikang. Mga pamaagi, Roel Gio Libacaw, ag mismo rong pamunuan it eskwilahan, yakip kararo pag-apila sa CHED, agod nga ma-accredit rong mga natapos nga mga units it mga estudyante. Importante ron para sa mga estudyante. Ro pagpangayo it pahinugot nga magpadayon rong mga presente nga second hasta fourth year students sa anda ka nga pagtuon hasta sanda nga makatapos. Pag-apply it bagong kurso nga BS Tourism Management. Kasi mas mabahot ama na rong tsansa kara nga maaprubahan it CHED sa pagbutang it bagong kurso nga ranga tourism BS man doon, bachelor man. Pero pagbukas, it mga TISDA Skills Training Program bilang alternatibong oportunidad para sa mga estudyante, mga katropa, it Libacaw College of Science and Technology. Sa kadapusan, nagapanawagan imaw, it pagtingob, pagintindi, agpangamuyo, samtang ginahugat, rong desisyon.

dilo ginamatamat both side pro sitwasyon. Kasi nagawa nga ro mga estudyante, nagawa nga ro mga ginikanan. Agaron sa naging statement ni Mayor Claro nga waiting kita sa magiging sabat it aton karang Commission on Higher Education or CHED sa isyu nga ra mga katrupa. So bukon pa ito totally close. Dili ka mo magkabagakaw na raton nga mga ginikanan ro mga estudyante. Pero samtang nga nagadagagan ro panyempo, dapat maaksyonan ni agi kung ano ro magiging kapalaran it daya nga mga unga. Di ba? Gahugat sanda. Ay base kung maabot-abotan ter decision tapos ang dagon nga bugtong man pagtubo it mga estudyante. Na ara ang raton nga mahambay karon. Ro isyu nga ra Itlibakaw College of Science and Technology, bukon niyang right simple nga problema, mga katropa. Bukon niya simple, itpagpasara, or bukon man itpagpasara sa isang, sa bugutuan or eskwilahan, iya sa aton sa probinsya karito. Raya is pagpadumdum. Ah, para maintindihan niyang taga LGU at taga CHED. Raya is pagpadumdum nga rong kalidad it edukasyon at pag-aboton it mga estudyante, you know, dapat sabay ra. Ah, gadungungan sa dara. Rong edukasyon nakadipindi sa puturo it daya karangang mga. Ani nag-eskwela sandara kasi gausi sa date manami nga puturo ag nagapati nga edukasyon imaw ro magasal barkanda sa kapigad. Di ba? So dapat sabay dun eh. May obligasyon rong CHED nga masiguro nga rong mga kurso nga gina-provide sa raya nga mga estudyante nagasunod sa gintagana mga katropa it aton karang nga Commission on Higher Education or nakatagana gintagana it iskwela. Oh, pero kasabay kara importante sa gyapon nga matawan it makatawo nga konsiderasyon. Ruraya nga ra nga mga estudyante nga wat at saga ra. Bangod yang sa kakugangan nga ra ag problema nga ra it eskwelahan mga katrupa. Wat at saga ra mga estudyante kara mga ginikanan, ano taraton kara ka, ano taranda kara. Di ba? Now, sa side taton kara nga LGU ginadayaw ta kamo. Raton ka nga local government unit it LGU nga kamo man nagausoy it paagi solusyon para ma-resolbar ang problema. Halin sa pag-apila ninyo sa CHED, pag-asikaso sa pag-accredit it daya ka nga mga unit hasta sa pag-usoy it mga bago nga mga programa nga gina-provide sa mga estudyante una sa Banwa Karay. Ha? Pero rupang matagalan nga solusyon mga katrupa ro aton ka nga gina tanaw. Bukon ni gidiamang it mag kuang kita mag tao kita it deadline or palug. Kinangan man naton nga masiguro nga mabuligan rong tanan no? Tanan nga mga requisitos para hindi mauman rong maura nga ra nga sitwasyon mga hindi mabutang sa agang-agang ro aton karang mga estudyante raton karang mga. Now, kung may dapat nga unahon sa isyu nga ra, una sa may Banwat Libakaw, what iba, kundi rong puturo itaya ka nga mga estudyante. Ruanda ka nga pagtuon nga magapadayon sa Gyapon. Ha? So kung naggusto nanda mag-transfer, dapat may mga units nanda nga accredit na halin sa CHED. Kasi hindi ka man kahalin to, hayaron yan nireport. Oh, 4 years course ha? Makon mo ron. Mga bachelor course una nga gina-provide aton kada manami mataga ni kontara galing harat ang nagka-provide. Oh. Ro mga estudyante hindi dapat maging biktima. Bangod yang sa inyo karang nga kakuwangan sa compliance or mahigpit nga implementasyon it inyo karang nga regulasyon. Ro pinaka manami nga resulta dapat makaangkon it kompromiso eh. Diba? Panindugan it CHED. Rokalidad it edukasyon.
samtang ginatawa naton it bastante nga transition or opportunidad.

0: kada rong mga estudyante nga ra nga una makaroon para makatapos nga hindi mabutang sa sakripisyo ruanda karanga mga puto ruanda karanga mga handom mga karta mga ni nga nag-uwiskwila sandara kasi nag-uusoy sanda it manami nga puturo sa anda karanga pagpangabuhas So sa katapusan rukadagagan bukod niyang it kunsin urong tama di karao kunsid or LGU kundi kung paano kita makaangkon it solusyon. Solusyon nung itong sulta. Na? Para mataon naton itong dekalidad ng edukasyon ag maproteksyonan. Rung puturo it kada estudyante it Libacaw College of Science at Technology. So wait and see umang kita kara kung ano rung magiging sabat. Itraya kara nga Commission on Higher Education mga katropa. Sige. Sa atong makaroon nga pagprobadayon, sa atong karanga pagpangalagad, 7:37 na raton karanga oras. Oy, good morning ani kay John Roldan. Nagamonitor makaroon. Good morning katropang John. Maurangot na kita iya sa Pilipinas. Bisan si Inlat Ado Shooting. May hostesya paayhan iya sa aton. Oh, good morning gida na. Nagamonitor makaroon. John Roldan. Divina Yepes, good morning. Rigiri Bocanji, good morning gida.
1: Good morning.
0: Kay Che Rabanis, Che, good morning. Nagamonitor man makaroon kara sa aton karanga pag pangalagad.
1: Good morning.
0: Good morning ha sa mga katropa naton nga kakabukas yang ita anda karanga mga Facebook live ag syempre una sa aton karanga mga monitor sa
1: good morning.
0: Radio. Sa aton makaron nga pag propadayon, sa aton karanga pag pangalagad. Dayang porsyon man ato dakaton ita Santon Plus Gold. Hararo Santon Plus Gold is food supplement imawa. Ro Santon Plus Gold nagabulig ra nga para malikawan rong mga matindi nga mga bagatian sa aton nga gawas. Nagapugong nga taimaw da. Nagaprevent it nga hindi kita madutlan it mga masakit. Kun adlaw-adlaw kita naga inom it Santon Plus Gold da mga katropa. Importante ra kapin pa sa may mga ginabatsyag sa anda karang nga gawas. No? Ro pag inom nato adlaw-adlaw it Santon Plus Gold da. No, abo-abo nga mga benepisyo. Rong mai-provide katon mga katropa itdaya karanga Santon Gold Coffee Mix. Kasi ro Santon Gold Coffee Mix una ginapabaskog. Ro aton karanga resistensya. Importante ro resistensya naton na. Kasi ro resistensya naton imo adlaw-adlaw ro naga tawit ta enerhiya man sa aton gawas nga para maging mapagsik kita mga katropa. So importante nga may Santon Gold coffee mix kita nga sa aton karon nga gawas. Ikaywa ginalimpyuhan rong gawas naton ag nagabulig ra sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar, nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama di selula it aton karang. Oh, importante ron. Sa aton karon nga mga Santon Plus Gold, produkto ATS to Health Incorporated. Kung gusto niyo magbakal sa mga butika available sa Mercury Drug o Los Santon Plus Golda.
1: Bullseye!
0: Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon. Haranay, good morning ani kay Michael Villanueva Solina. Exciting Monday morning. Kapatamyaw ka ng mga kasi Mario na sa Lagimbanwa with sa Numancio. Good morning din sa mga taga Lagimbanwa.
1: Good morning!
0: With sa Numancio. Kahapon man may gimpatigyan nga drug by bus operation. Roaton ka nga mga otoridad. Iya sa may banwa kara ita kalibo ara sunod-sunod yung manda. No? Agwa gid agihapon na madla ro iba naton nga mga igmanghod mga katropa. Sil nagagamit gihapon ni dili.
1: Bullseye.
0: Kun nagtaliwan nga adlaw, may ginpatigil man nga drug by bus operation. Iya sa may banwa kara ita kalibo. Kahapon may unang uman nga drug by bus operation.
1: Bullseye.
0: Aton kara mga katropa reporters. Ruraya kara nga drug by bus operation. Nga gipatigayon niya sa may banwa it kalibo. Rong sangka tricycle driver sa kalibo. No? Ang ginakonsider nga high value individual na aresto sa pagduso itaya ka nga illegal drugs. Tricycle driver. Now, tricycle driver, gabyahi as may banwayt kalibo, ginasugid nga samtang nga nagabyahi pa, nagagamit it illegal nga druga.
1: Puro sa ay!
0: Mga kahadlok, mga katrupa nga sakyan, itaton nga mga pasahero. Si Bugoy ka na. Oh, harama ka no, may pagpahayag mo ha. Sa gipatigin ka ng operasyon, itaton ka ng mga katapoy at kapulisan kahapon mga katropa pamatian.
1: Puro sa ay!
2: Asin na makaring dali. Sa kasal ko mga tao, sino mo natin kasama?
3: Bukod.
2: Bayag akin mo, no? Pag-iwalay, tinin nyo ay nag-intra ka ng rede nga rang...
3: Itik ng umunoy.
4: Siren. Dali, nag-umpisa ikaw, sir, gamit-gamit ka at nagbuwag ka mo. Sa mga anong tanda mo pa, sir, anong mga dagon ikaw nag-umpisa at gamit it illegal na droga?
3: Pag... Nag-stop mo na pag-surrender mo.
4: Pag-surrender, mga 2016, hamba mo kayo na. So, nagbundo ni ko katod gamit. Pero, kara, mapamatandaan mo nga, wakaw ting gagamit.
3: Nag-gamit mo na kayo pag bansang asawa mo nagbuka problema ko.
4: Kano ka magwag ka lang?
3: Mga lima pa.
4: Limang bugan? Tapos nagbalik ko, mandahit gamit-gamit.
2: Magbaligya?
3: Huwag magbaligya.
4: Yeah, pero doon mga recovery, sir, na yung mga bakar na recovered as emo ka ng posisyon.
3: Ay, huwag kita't may imay. Una doon.
4: Ay, ginalin mo rin, ginagamit mo, at akunta, or ginabalik-gabaligya, ginman.
3: Huwag, baligya, gamit.
4: Ay, kamusta man, doon mo nga pagbiyahe, at kinahangan mo pa nga makipag-transaction sa ray ka ng illegal nga droga.
3: Huwag man.
4: Mahina, eh.
3: Huwag man ako transaction. Gamit mo lang.
4: Gamit siya, tagid. Doon mo nga panindugan man. Ay, paano, may na-recover man niya, Dubai Bust Money, si mong hawak, sir. Butang bawon, may transaction, gidang natabo.
3: What mean mo kung doon? Malingkit.
4: Ikaw at isa nag-board, iya sa may santo ninyo.
3: Ang chin-chin mo lang, man.
2: Sarili ko ba? Sarili ko ba ka mala? Pray ka bagay?
3: Oo, sa Washington, tamay ako.
2: Ayun, sa santo ninyo, may sarili ko mong bagay, di ba?
3: Uwa, ang baligyan to.
2: Baligyan.
3: Pagkamatay yung tatay.
4: So, ano yung mong biyahe, sir?
3: Kalibo.
4: Kalibo. So, ato-adlo, matay mo nga ron yung pagbiyahe.
2: Ano gawin?
4: So, ano matandaan mo pa kaning last nga gamit?
2: Pa.
3: Oo.
2: Lukas na kasayon. Ano yung mambag? Kasi kung kumanto sa tatlebo?
3: May.
4: Pero nakikita-kita matagapon ka mo karun, sir. Maskin bugag ka mo sing ano, partner. Bukon gamot kasal, no?
3: Bukon?
4: Oo. So ano yung ano nga rin ginabiyahe, boundary?
3: Boundary?
4: Hindi naman yung ginakita sa sang-adlaw, sir.
3: Depende yun kung abong pasiro.
4: Ano rin pinaka-maabo, baskog ni mong biyahe?
3: 800.
4: Sang-adlaw, sang muha po nyo karon?
3: Adlaw.
4: Sang-adlaw. Pila man, kung ikaw bigagamit, pila man yung baka sa datong tanan nga itong ano? Suspected siya, bu. Ilan man imong gastos karon?
3: Share-share mo lang, tatlong gatos.
4: Ano, sir?
3: Tatlong gatos, share-share mo lang.
4: Tatlong gatos sa sangka-sashay? O doon yung tanan? So may ka-share-share, kali ikaw? Hindi gusto kang hambagon, sir? Panawagan, ano yung panawagan?
3: Wag.
4: Sige lang. Kumagay baton mo man ng rayar o ano, kumagay kahinat na, natabo.
2: Kasi paabot to pre, sarang nga kalanan, 30 kilo, kung kampot. Oo. Ngayon rin, nakapanta, kasi kung problema ko sa'yo, dahil ano lang, panawagan mo na maroon, at basta kung makaabot ka na ito.
3: Te, tricycle niya ako, dakpan ako, ay pakibow lang.
5: Dahil, research ko pa ron.
2: Research ko.
4: Sir, naka-agto na yan o, tricycle. Ba may kapamilyang nag-agtoy ya?
5: Mangod.
4: Mangod doto kay ina. Taga-Kalibog daman inyong pamilya. Yeah, imo ang ganyan na, doon yung na-live-in partner, ha, taga New Washington. Nga ni nag-stay matay ko man dati sa New Washington. Ay, palin taga, ano, iya kapatid nga po nga biyahe, pero sa New Washington gaga uli. Sino ikaw, masaming gagamit sa inyo, malaman niya boarding house? aminado ko nga samtang nagabiyahe ko ay gagamit ka ting. Wa man, kung ano malang may bakanting oras. Ah. Sumama mo nga ni Kainay, bangod sa ano, may problema, nga ni nagamit ikaw tuman. Pero nagainom-inom ka man, may mga red doors mo nabigo sa... Ah, habang ginahugat, may ginahugat. Or may ginahugat ikaw yung sa area, nakainom ka tinggali. Pero yun yung kwarta, imong ano taron, ginbenta sa pagbiyahe ni mo, na... Raya, sang hapon mo at araw niya biyahe.
2: Tatlong adlaw?
4: Tatlong adlaw, Raya. So, naka-remit ko, mating si Bondir eh.
2: What? Ang buwan niya niya, huwag ba?
4: Ah, ikapamilya mo man, no?
2: Huwag ba niya? Sigado, yung biyahe niya, huwag ka tunog din.
4: So, okay lang man niya, huwag ka-remit sa Bondir eh. Basta may ginagasolinahan. Ay, Daya nga, Raya. Inog-remit mo kung tara dugang remit. Pila ron?
2: 1-9.
4: Tatlong adlaw mo naging biyahe ron. Pigado gin makaroon na biyahe. O matabi man na nga. Ikaw man lang man isa. Yan ang dagwan eh, mong panganay. Pero nagabisita ka mating tukanda. O man. Sa suod, limang buwan, wak mo utagin sila nakita.
2: Kita man, maya pa rin.
4: Ah, ito man sa andad.
2: Tatlong Domingo at ang mga to. Makaw niya pa ng buhay yan. Pagbuhay ng pangakalaman.
4: Ang away ko nakarimit. Say mo nga, pamilya. Laing unga nga ni, sir? Daywa. Alright, mga katropa, si Barangay Kagawad, Kimil Garejo. May kang tanan sa Dayka, naging kasanga drug bypass operation. Yakara sa Banwa 8, Kalibo. Sir, unang-una, paano na ano na materialize si Raya Karanga operation? Manot buhay ninyo nga ginmonitor Raya Karanga subject?
6: Yes, ma'am. Actually, ma'am, si alias Bugoy nga, ma'am, no? Siyempre, considering ni Maura, saan ka pamuhuyo itatol niya barangay, nagsugod ra sa atong monitoring kung aton nga barangay at Tagabus Council, Poblasyon Kalibo. Way back mga pila ko tanga years. So, dati ra yung user kang imaw. Tapos bakaray na monitor na aton imaw nga nag-push. So, bakaray, hagip manimora at aton nga Provincial Drug Enforcement Unit ang in-monitor, in-monitor imaw. Tapos, siyempre, na naging positive ng monitoring. That's why agit ka sa road, nag-bypass operation, agit ka na.
4: Sir, sige po.
6: So, makarahe, noon na, on behalf sa ato niya, Poblasyon Kalibo Barangay Council under sa able leadership ni Barangay Captain Nili Padular sa Candelario ay kina-commend yun natin do kaugod itato niya kapulisan ng especially rato niya Provincial Drug Enforcement Unit under sa able leadership ni Police Major Jerome Manahan.
4: Sir, rin niya, ginapahayag surrendery Maura. Sino mo nag-surrender?
6: Yes, ma'am. Nag-surrender Maura, ma'am, during the operation tukang sa Banwat at New Washington, Wataya Katon. So, kung tanaw ni Moro, ano, ro, data ya sa Kalibo, ay bukod naman nag-surrender era. Pero, ito mo sa Banwat niyo, sing ito nag-surrender during the operation.
4: Pero naging matunog ta ng pangalan niya sa Poblasyon Kalibo?
6: Yes, sir. Yes, ma'am. Mali, naging nagbatulog yung Moro dahil riba na nabing karang parokyano yung mga, ano, mga tricycle driver man. So, dati abiray na yung Imaura, ano, driver ka kulurum sa sangka lugar nasa Poblasyon Kalibo man nag makaray man ang driver nga nang tricycle yon.
4: Sir, sa monitoring na ano na monitor nga samtang nagabiyahe nagagamit ay mo nakakagamit ay mo.
6: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
4: Okay. So ano sir, do transaction pila ro haba ka ag pila ro bypass money?
6: Pero sa ano kinama mo sa bypass ay sa kasasing suspected siya buh, gulaton niya bypass money ma'am ay 2,000 pesos agro recovery ma'am ay anong nga sasing suspected siya buh.
4: Mm-hmm. Paano sir, ng tricycle nga rin gingamit na mag-agto iya sa transaction eh?
6: Iga-search yun makara ma'am, excuse na eh.
4: Sir, may mga ano pa magwa sa aray karang anom nga recovery sa ana karang nga position is subject may na recover pa kita sir nga suspected suspected shabu.
6: Yes ma'am, during sa pag search it ana ray sigil no dahil siyempre natural gilang i-search it ato niya kapulisan no ro ana nga naka tricycle dahil laya nang ginagamit nga si Akyan sa ana nga gobrang transaction. So may na-recover pa kaya ma'am nga sangka sa siya nga suspected siya po ma'am nga medyo mabaw-baw at ang anirang sa siya ma'am no. Doon yun, ginasaluduhan lagi na ito niya kapulisan sa daya nga nga airport yun nanda. Sa daya nga nga pagganakop kay alias Bugoy at sa Antonio Village sa Poblasyon ni Kalibo.
4: O ba natin mga resistance sir no? Ay mura nga gimpakita pag ano ka na, aresto? Or pag declare it, nga rin yan katapot to dito dadroan ng katransaksyon?
6: Yes ma'am, ma'am, resistance gid man. Dahil aminado man ni ma'am ma'am magtuloy kina. Pero ginapamilibaran na na nga gado-gadoso yung mga. Pero kita man lang nyo nga klaro nga ano klaro nga may anang nga recovery nga mga suspected siya po sa anang pagbutang.
2: Alin do nakita ka to sir nga mga inom sana nga areka lang nga tricycle may mga redors tangali nga nakikita kita. Alin do biyahe mga sigit ang
6: inom? Do yun yun sir no. Nakasubo na to niya nga imora ay samtang nga biyahe ay naga use it ano illegal drugs dahil kayo na nagamin man mo katon na kahapon naggamit imaw tapos makara nakita pa rin nyo nga samtang nagabiyahe imaw nagainom pa it makilong imnon so it is ay ano na saluduhan doon nyo ang lamba nga ginasaluduhan lagi do ato nyo kapulisan sa nang na-report nyo na sa nang kogo nga nanakpan doon daya nga nga sa milog naman nga salot sa ato nyo Banuang Kalibo dahil sa man kita nga raton nga ang doon nyo mayor si Mayor Juris Bautista Sucroy may ano gito may sending ambag sa ato niyang mga barangay nga what dapat it illegal na activity sa bilog ng Banwa at Kalibo.
4: Sir, may ginahambay mo kay Inang may ka-share-share ko mo isa lang mga items. So, i-monitor man to.
6: Yes, ma'am.
4: Sir, sa monitoring, sino mo lagabutan ng mga anang supply at illegal drugs?
6: Well, yes, ma'am, ay hindi ginato na i-disclose para hindi mabulabog no, ato niya follow-up operation at ato niya kapulisan. Naklaro na ito, ma'am, no? Iha kita makarak, ibahan ka mo nga kitaro credible witness daya nga rang drug by bus operation nga naging successful nga wakirat ginapinan patas ato niya pag tanlaw sa akusado ang sa ato niya kapulisan so doon niya mama ito mama
7: sir may ginaduso ka nga nga nga resolution nga ka nga gatao ita reward sa mga informant mabaho nga bulig ka sir no ano ni mo parang paningkarin sa gihapon sa public
6: yes ma'am sa doon niya naman kabutang ay gina-encourage pag-apon natin do ato niya mga pangmaguyo. Dahil hindi man ma'am, hindi man makaya itato niya kapulisan kung hindi natin hindi pagbuligan itato niya mga pamuguyo, itato niya mga munisipyo. So, gina-encourage pag-apon natin sanda ka magtao it information, nga makatao it, positive information nga so dayon ang tao ay hupot yung banit illegal ng droga, agad doon illegal ng droga. Sa pag-monitor ito, ito niya kapulisan na pag-follow up ay maging successful at makandak rin ito by bus operation.
4: Mm-hmm. Sir, sa Banwa at Kalibo, yan sa poblasyon, kamusta may record imo ra taga, yan mo ka-stay sa Kalibo eh.
6: Huwag wow, man ako na lumluman man. Pero yun ang subject para ma'am, ito follow up makara kung may mga record di mo.
4: Okay. Sir, kamusta galito buol? O nang buuan ang manamot update niya ni Imo nga ginaduso nga ito nga. Tauan man baga, sir, it reward ng mga informant natin. Ano na to sir, na gina-implementar mo ito or nakapasar mo
6: dito? Sa makarami, ma'am, may sobrang sako para si, si Mayor Juris. Siyempre, kita man nga naman, may abo man ito niya gina-asikaso. Hopefully by next week or by this next month ay makaisuriyan kami tatlo niya Lodi Mayor.
4: All right. Sir, siguro ano may mga anas mensahe ikaw sa mga padayon niya nagagamit ng gaduso ita illegal nga droga pa rin niya nag-engage siya sa mga illegal nga aktibidad, sir?
6: Yes, ma'am, ginauman-uman na ito, no, sa ito niya mga pamuyo, ito niya Banuat Caribo, bukoy niya man niya sa Banuat Caribo, kundi sa Bilugan, Provincia de Acan. Nga, kung kamong ingin sa illegal nga droga, sayad man kamo, nga uaman kamo at pabuton, kundi it's either maano kamo, makulong, or mas ano pa yun, mas worse, eh, ma-agto ka mo sa kamatayan. Hindi ninyo pag-uaton pang, base sa pinangadlaw, inyo pang-inunga o inyong kapamilyar o mabiktima, iti inyo mismo nga ginaubrang kamangamanga niya sa tunyang probinsya, base inyo pang-unga o inyong kapamilyar o maging biktima, illegal nga nakadroga, ma'am.
4: Si Barangay Kagawad, Kimil Garejo, it Barangay Poblacion, Calibo, with katropang Larry Roldan, ako man si katropang Claire T. and it XFM. 96.5 Calibo ang katropang mo.
8: XFM. Police Report.
0: Thank you, kita na kay Kagawad, Kim Mil Garejo, sa bilog sa mga aktibo sa pagkontra against sa pagkontra sa illegal drugs ya sa ato. Kapon doon, may drug bypass operation nga ngagin na patigyon. Ro aton karang mga otoridad. Good morning ani kay Aljon Derilo Navarro. Pa-shoutout ko no sa Rowilan Junior Barbershop and Alpatech Cellphone Repair Shop, no. With Robert ang kay Cap Junior, ang kay Mike Paulino nga nagamonitor.
9: Good morning.
0: Morning man kay Master Christian Dorigo, pare, good morning ha.
9: Good morning.
0: Nagamonitor makaron ag sa mga katropang Bliss. Yo, nagatutok mga katropaw na. Bliss ibahay. Good morning idan nag propamati man makaron si Ginalyn Amaro o nasa San Francisco Agusan del Sur sa Mindanao ron, ha, good morning kay Russell Beltran Sapico, good morning.
9: Good morning.
0: Nakatutok man makaron karang agahon ya sa aton karang pag pangalagad mga kapon. Grabe rong dagsa itaton karang mga local tourists sa Islay Bukat, bukon it season makaron kasi pag abot it mga June nga ra maugaanon yut nga mayag makaron nga panahon. Ugaling dahil sa Super El Nino. Matinding init itaton nga panahon. Kagabanan kahapon, pati aton nga mga local tourists, mga aklanon, ito ta sa Boracay nagrelax relax. Mga
9: Bulsa.
0: Ro isla ita Boracay puno itaton kara nga mga turista. Ha? So, dapat yan ni Kararo, Rochisa ba ni Mark Lapid, dapat sa bilog na nga mag tao ita mga tourist area iya sa aton sa may Banwa kara ita, kuan ay, Banwa ita Calibo, Pinsya kara itaan, pati sa isla kara ita Malay, mga katropa. Now, may gintigana makaron, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or TIESA. Nga 79.6 million para sa rehabilitasyon ag pagpanami i terminal building. Pero ito tara sa Dumaguete Airport sa Cebulan Negros Oriental. No? Kasi ro area nga ra gina-develop man as tourist destination. Ag tinutuyo nga mapanami rong pasilidad ag mas matauan ita manami pagid nga maging convenienter mga pasahero bilang kaparte it ginatawag nga ranga ilipad program it ahensya nga nag-upgrade ro mga domestic airport sa bilog nga Pilipinas kabay pa sa aton karanga Calibo International Airport mao man ra matabo. Ag base kay Chisa Chief Mark Lapid ginpaidagom sa rehabilitasyon ro terminal ag plano nga dugangan pa it another pagid nga kundi pagaparon pagid pabahugon pagid gamit rong modular construction nga nagakinahangan it duga nga pondo nga another 30 million pesos doon mga so gibisita ito ron ro airport ni Mark Lapid ag nag istorya sa mga lokal karang mga opisyal para i-finalize ro mga plano ag dugang pagid nga mga turista. Ang kaibahan nga ni sa ilipad program nga ra, ro iba pa nga mga airport sa bilog karang Pilipinas like sa Butuan, Sambuanga, Tugigaraw, Siargao, Ruhas, Pagadian, Lawag. kalbayog aga roaton nga Kalibo International Airport sambilog una sa lista. So in short, modernisasyon ag propaganda. Itdaya karang nga mga airport rung nagapanguna nga tinutuyo bilang kaparte it mas magapad nga airport upgrade program itiyesa sa bilog nga Pilipinas. Mga kat. Doyon do.
9: Bullseye. Bullseye.
0: Now, sa aton nga Kalibo International Airport, paano pa nato na mapasayo? Kasi araro itsura it aton nga airport makaroon. Ha? Ang mga nitiba, boring ka. So kung magbutang umang kita't pundo di kara, halin sa Chiesa, basi kung maadtugang sa uwa. Kasi uwa man it mihura ro aton, uwa it klaro kung ano magiging dagagan it aton nga Kalibo International Airport.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Katropa. Anyway, magantayan taro na sa aton karang pag-pangalagad sa Gyapon.
9: Bullseye!
0: Sa iba pa naton nga mga mainit nga mga topiko mga katropa, Aragon. By the way, dayang porsyon ato dakaton it Vision X Plus soft gel capsule. Robision X Plus soft gel capsule may kwanda may lutein plus beta carotene plus vitamin E siyasantin. Ro mga benefits kara mga katropa gina proteksyonan ro aton nga mata. So kun adlaw-adlaw nagainom ka it Vision X Plus soft gel capsule, protektado taring mata nga ron. Aman. Kasi kinanga nato taot protection aton nga mata dahil adlaw-adlaw nagagamit kita it gadget, cellphone sa mga nag-opisina may mga computers doon. No? So doon ro sambilog nga ginatanaw naton eh. Ro pagpanganakit it aton din nga mata. So makalikaw kita karon kon may ginainom kita nga Vision X Plus soft gel capsule. Ginasukyan na ro mga long-term vision issues. Hindi kita magkakatarata, hindi kita magka-tiridium or ano pa nga mga sakit sa mata, mga katropa. Kasi may nagapugong eh. Vision X Plus soft gel capsule. So, gataog at emot protection sa aton nga mata para sa safety at aton nga pananawan, mga katropa.
9: So,
0: adlaw-adlaw, mag-inom ka mo it. Vision X Plus soft gel capsule. Mabakaira sa mga butika sa Mercury Dag available. Vision X Plus soft gel capsule. Anara it, yes to health up. Nga produkto, mga katrupa. Now, sa atong makaroon nga pagpadayon, sa atong nga pagpangalagad. Ara, matawag kita't update. Sa rayang kaso, it pagkamatay ni Baterbonia Agni Adili, mga katrupa. Rupinpe, nagrekomendar na it kaso nga paggapas sa Anti-Hazing Act o Rayang Republic Act 11053. Kasi sa nauna nga pag-imbestiga, nakita, no? Rugin pati gayon nga nga team building activity, ginapananaw mga katropa sugod sa legal nga definition it hazing under sa layin. Ha? Bukod niyang it bilang fraternity, nga initiation, kundi bilang sangka aktibidades nga nagatao sa raya kara nga mga naga-intra it matinding physical nga peligro bilang kaparte it daya kara nga grupo. Kasi pag inamba mong hazing is fraternity, may una nga fraternity. So ro basketball team nga ra is grupo. Agdaya ro nagguwa nga resulta mga katropa nga ginbasihan it PNP para pailan it kaso nga sugod sa Anti-Hazing Act o Republic Act 11053, mga katropa. Ha? So may ginbasihan ro PNP. Ro daywang ka mga atleta nga pinagangoy mo, no? Sa pihak kumabaskog nga humbak ag mabaskog nga current itubig. Butang bangon, may una nga kadelikado nga sitwasyon. Pinilit mo nga pagangoyon sa gihapon dahil ka nga mga atleta. Ag base sa CIDG, rong aktibidades ginplano, ginpangunahan it coaching staff ag mga support staff sa katropa. So, una, no? Pila to? 620 ka mga pages itistimonya. Andang ang mga affidavits, mga katropa. May mga video evidence pa nga gin-provide sa aton nga mga kapatid. Ag sa pagpati, daya ka nga mga investigador, nagapakita rung mga elemento it hazing under sa Republic Act 1105. So sugod sa Anti-Hazing Act, mga katropa. Now, importante natin nga tandaan nga under sa aton karang Republic Act 11053,